0: 7-3-8.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio Publiko.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Spikers Net.
17: Spikers Net.
16: Umati ka bong paluan mula sa mga larong inaabangan.
17: Spikers Net.
16: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
17: Spikers Net.
16: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
17: Spikers Net
16: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
20: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
25: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna,
0: at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Mga newsmakers sa mundo ng sports.
2: Interview
1: sa mga trending na atleta.
2: Info
1: sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
2: Headline Sports.
1: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
2: Headline Sports.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: It's 8:06. Good morning. Oras na para sa ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918 DZSR Sports Radio. Kami po ay nasa 918 kHz sa ating AM band, nasa ating PBS receiver. Okay, just click our icon or logo, Sports Radio anytime, anywhere. Pwede kayong mag-download sa App Store o kaya naman sa Google Play. Siyempre sa ating Facebook page, DZSR Sports Radio, para mas marami tayong nagkukwento, nagbabalitaan patungkol sa ating mga Pilipinong atleta na patuloy na nagbibigay ng karangalan para sa Pilipinas at para sa ating mga Pilipino. Kasama ko si Susane, ganun din si Nida at ang Malolos Transmitter. Good morning! It's a Thursday, July 9, 2026. Sa mga bumabanderang balita natin sa umaga na ito, sa larangan ng USU, Philippine Men's Dulian Team kumupo ng bronze medal at yan ay sa ginaganap na 4th Taolu World Cup dito sa Haikou, China. Samantala, Asian Games update tayo, lalo na 72 days to go before the Asian Games in Aichi and Nagoya, Japan. Kayla Sanchez, ang Olympian, ang mauuna sa Philippine swimming team para nga dito sa 20th edition ng Nagoya Games. Samantalang sa larangan ng equestrian, Tony Liviste, yes, sa dressage, at si Colleen Sikia, sa show jumping si Sikia, ang magiging representatives ng Pilipinas, kumpirmado mula sa Equestrian Association of the Philippines, silang dalawa ay qualified for the Asian Games. Samantala sa badminton, by ongoing na Philippine National Badminton Championships, yan po ay sa Mandaluyong kahapon na silip ni Jess Laid, si Albo ang defending champion, ang nanguna sa mga winners sa unang araw ng torneo. Samantala, international update tayo sa larangan ng Wimbledon. Yes, Wimbledon update, ang British wildcard na si Arthur Ferry, tuloy-tuloy ang kanyang winning streak. Ngayon ay nasa Wimbledon semifinal round na. Samantalang Alexander Zverev, finally, tinapos na ang kanyang losing streak. Pito na sunod-sunod na pagkatalo kay Fritz. Dahil kagabi, pinatalsik niya si Fritz para makausad sa semifinal. Samantalang sa women's side, World number 7 Coco Gauff, okay, naka-arrange ng semi-showdown against 10th seeded Mokova. Samantalang ang 9 seed na si Noskova na may 21 wins in 22 matches sa grass this year ay umabante na rin at kanyang makakalaban na number 12 na si Marta Kocsiuk. Samantala sa Tour de France, ang nanalo kagabi si Coy, okay. Kanyang napamayanian ang stage 5 ng Tour de France, samantalang si Pogacar ay nanatili pa rin sa hulihan, 4th overall pa rin sa standing, 7 minutes behind the leader na kumuha the other day noong isang eventful day dyan sa Tour. Pero this is a 21-day Tour, 5 araw pa lang ang nagaganap. At syempre sa FIFA World Cup, eto na, kasado na kahapon pa ang mga labanan sa last 8 or quarterfinal round. France against Morocco, Spain versus Belgium, Norway against England, at Argentina ang defending champion against Switzerland. Ang lahat ng yan at iba pang samutsaring balita mamaya si Team Tapales, merong updates patungkol sa PBL, may mga out of town games ang PBL, and then may live report si Jess, ang kanyang recap of day 1 of the Philippine National Badminton Championships. Tapos meron po tayong follow up, ito ay patungkol doon sa pinasinayaan ng Philippine Sports Commission na rowing academy diyan sa Isabela, Kawayan Isabela sa Cagayan. So mamaya itatampok natin ang rowing, okay? Yung kanilang training na inuumpisahan sa mga kabataan diyan sa Kawayan Isabela sa Cagayan. Sina coach, okay, yung dalawang coaches na yan, coach Nick Hasmin at si Joe Rodriguez, ang ating makakaugnay dito lamang sa Headline Sports. Kaya abangan niyo po ang ating magandang kwentuhan. Ano, pag-usapan natin ang grassroots program ng PSC at ng Philippine Rowing Association sa pamagitan nga ng Rowing Academy dyan sa Kawayan Isabela sa Cagayan. Okay? So ang lahat ng yan, ikwento natin at pag-usapan natin. Samahan niyo kami ha, dito lamang po sa Headline Sports. Babalik po tayo matapos ang ilang paalala

0: ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Sports Radio 918 AM. PSC Hour.
2: Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
1: PSC Hour.
2: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
1: PSC Hour.
2: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
1: PSC Hour.
2: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caningal. Every Friday yan.
1: PSC Hour
2: sa Sports Radio 918.
3: Okay, huwag natin kalimutan na tuwing araw ng Biyernes, binibigyang highlight natin ang mga proyekto, programa ng ating Philippine Sports Commission, National Sports Agency na araw-araw napakaraming ganap, napakasipag ng PSC Board sa pangunguna ni Chairman Pato Gregorio. Parang hindi tayo makahabol sa lahat ng mga announcement at sa lahat ng mga proyekto. No? Kaya nga po hindi na nakaka-join sa atin si Chairman Pato. Pero araw-araw may mga updates. Definitely ang commission, nire-review na lang natin kapag araw ng Biyernes. Pero this Friday, babalikan natin ang isang matagumpay din na kampanya kung si Alex Ayala, Bumandera, dyan sa WTA, Wimbledon, yung mga iba-iba nating mga atleta, di ba? Sabay-sabay din ang mga panalo. Isa po doon yung parang 2 weeks ago, yung big upset naman ng ating Philippine handball teams, World Beach Handball. So, sa koponan ng Brazil, datihang champion sa World Beach Handball, nakabalik na yung koponan. At makakaugnay po natin si Coach Jana Frankelli ano, sa ating PSC Hour this Friday. Kaya abangan at samahan po kami dyan. Okay, so sige, punta na natin ang USU. Ang USU, isang sport na kung saan ang Pilipinas ay parati nagdi-deliver ng medalya sa tuwi na pag-alis ng mga atleta natin. So, tayo ay nandito sa China at merong ginaganap na 4th edition ng Taolu World Cup sa Haiku, China ito. So, ang ating Philippine Men's Dulian Team. Okay, ang Dulian Team natin ang kumupo ng bronze medal. Sino ba ang mga miyembro ng ating Philippine Team? Trio sila, tatlo, sina Mark Anthony Polo, si Mark Lester Ragay, at si Sandrex Gainsan. Okay, so, mga familiar na mga pangalan, ano? Bihira nga lang din nating, kumbaga, maitampok dahil syempre hindi naman madalas yung competition. Though may mga mas maliit, but this time around ito, this is World Cup, kaya talagang naka-highlight sila. No? Bronze medal, third place finish sa Men's Dulian event. Silang tatlo ay nakapagtala ng 9.630 points para nga sa podium finish. Sila ay sa likuran ng Team Iran, okay, na may 9.666. Uy, malalapit lang, ano, puros 9.6 pala sila. At ang silver medalist na kuponan ng Indonesia na may 9.660. Tayo 9.630, diba? So, lapit-lapit lang yung mga scores. Galing naman, ano? But still, it was Iran, Indonesia, and the Philippines. Ito yung kanunahang medalya ng Pilipinas. Yang kasing taulu, yan yung ano, form. Yan yung sino-showcase, pinapakita nila yung mga talon, habang hawak nga yung sword, o yun pa, may parang sort of a spear. So may equipment din sila na gamit. Tapos they perform. Kadalasan may kasama pa yung music habang nagpa-perform para alam nila yung, alam mo na, yung galaw, kung saan meron silang beat at magaganahan sila sa pagtalon o pag anumang klaseng performance. So yun po ang binibigyan ng grade. Napakatagal na merong taulu dito sa USU at marami tayong mga champion dyan. Siyempre, datihan na ang mas kilala sina Agatha Wong. Incidentally, Agatha Wong failed to make it to the podium nung isang araw. Siya ay nag 6 lamang doon sa kanyang event. Hintayin natin kung meron pa tayo sina Jones Inso, 'di ba? And kahit si Agatha, meron pang ilang pang events na natitira kasi multi events ang Taulu, ano, sa Ushu. Ito po ay bahagi rin ng preparasyon ng ating mga Filipino Ushu athletes para sa paparating na Asian Games sa Aichi at Nagoya, Japan, September 19 to October 4. From today, 72 days to go. So abangan niyo po yung follow-up natin sa mga resulta mula dito sa 4th IW or International Ushu, okay, Federation Taulu World Cup na ginaganap sa China. Mamaya sa ating sports news roundup.
2: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
3: By the way, yung mga miyembro pala ng koponan na yan, sina Gainsan, sina Ragay, si Polo, mga taga Quezon City. Oh, so yan yung mga kabataan na maagang na-involved sa Ushu. Meron silang club dito sa Quezon City. Tapos eventually, after the nationals ng Ushu, ay sila yung naging miyembro na ng ating Philippine team. So mabuhay dito sa mga athlete natin in Taulu na nakakuha na nga ng medal in that 4th edition ng International Ushu Federation Taulu World Cup. Okay, from Ushu, puntahan natin ang iba pang mga updates natin. We go to the Asian Games update. Okay, nung isang araw po, actually, the other day, kung kahapon ay Wednesday, so Tuesday afternoon, ng formal na inihayag na ng ating Philippine Swimming yung kanilang lineup para sa ating Philippine team to the Asian Games. Marami rin kasi ang nag-abang dito, lalo na na nagkaroon sila ng qualifying some parang 2 weeks o 3 weeks ago. So gaya ng inaasahan ng Olympian na si Kayla Sanchez, actually naging Olympian sa Pilipinas, at definitely noong mga nakaraang taon siya yung Olympian para sa Canada, nung siya Canada pa ang dinadala sa mga international competitions. But she's pure Pinay, okay, kaya opted to represent the Philippines na. Naka Paris Olympics na, pero umpisa pa lang yon. So as expected, siya yung mahuhuna sa ating Philippine team to the Asian Games.

0: in her first Asian Games in Hangzhou noong 2023, kasi first time pa lang niya yon, nandun pa yung transition period ni Kayla Sanchez from Canada to Team Philippines. Okay, so nandiyan din para naman sa men's team, mag-join kay Kayla Sanchez sina Logan Wataru Noguchi, Gian Christopher Santos, and Ariana Hannah Drake sa diving. So, ilan sila? So, si Kayla, si Chua, si Salvino, si White, tapos meron kang Noguchi, tapos Santos, at saka si Drake. So, meron lang tayong pito. 6 swimmers and 1 diver come the Asian Games in Japan. Ayung ilan din bago mag Asian Games, ang pinaka major build up nito palang mga swimmers na ito ay ang Pan Pacific Swimming Championships sa California, August 12 to 15, kasi September 19 to October 4 naman yung Asian Games. So si Sanchez, Santos, and Noguchi ay magkakaroon ng major build up doon, or sabihin natin magandang build up and sabihin natin din moral boost competition dahil maganda yung nababanat ka just before the big games, which is the Asian Games. Eh, ito naman Pan Games din eh, Pan Pacific Swimming pala championship, so hindi lang Asian level kasi Pan Pacific, malawak diba na competition ang kanilang sasalihan in a bid for a successful stint come the Asian Games in Nagoya, Japan.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM. Go. Sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Bata ang bida.
0: Okay, so mamaya may Kiddy Sports. Uy, by the way, meron kaming bagong program kapag Sunday, si Matthew Pacheco, yung Campus Sport, na kung saan iba-iba po naman ang mga eskwelahan ang kanyang itinatampok. So, standby tayo. Ang alam ko, College of St. Benilde ang magiging special feature ni Matthew Pacheco sa programang Campus Sport this Sunday. Kaya abangan yan dito sa Sports Radio. Ituloy natin ang Asian Games update natin, dahil papalapit ang Asian Games, 72 days to go before the Asian Games, at ito sa larangan ng equestrian. Ang equestrian na minsan na namayagpag ang mga Pilipino dito, no? Kung merong Yuka Sasso and the rest of the golf team natin noong 2018 Asian Games sa Indonesia, merong Mikey Kawangko, Tony Leviste, Michelle Barrera, at isa pang miyembro ng team noong 2002 Busan Asian Games in Korea. Gold medal and silver medal for the Philippine. Gold for Mikey and silver for the team. So ngayon, ito sa Asian Games sa Japan, dalawa ang qualifier para sa Pilipinas. Sila ay ang Olympian sa larangan ng show jumping, na si Tony Leviste, at veteran member ng national team, pero from show jumping, she is now competing in dressage. Simula kasi 2022, nagkaroon na ng transition, lumipat na from show jumping to dressage na itong si Tony Leviste. At kumpirmado, according to Equestrian Association of the Philippines, Leviste ay nag-qualify para sa Asian Games. Yung dalawa niyang mga kabayo, sina Lacoste 126 at si Fanto, ay parehong nakakuha ng mga points sa iba-ibang mga international competition sa Europe. Okay, para nga makapasa for this Asian Games, September 19 to October 4 sa JRA Equestrian Park sa Tokyo. Yung mga kabayo ni Leviste ay nakakuha ng required minimum eligibility requirements, MERS, from International Equestrian Federation recognized international competition.

0: Nations in Europe, CDI-BRNO, BIRNO, at yung sa Czech Republic at CDI Kronberg sa Germany last month. Okay. Si Leviste, okay, ay nangako na again, she will do her best in representing the Philippines, na yun naman talaga lagi ang kanyang parating ginagawa dahil para sa kanya isang malaking privilege. Okay, karangalan na makapag-represent sa bansa natin. Iwagayway ang Philippine flag sa international competitions, and this is the Asian Games. Si Leviste po ay lumahok noong Bangkok Asian Games, that was 1998, 2002 Busan, nandun din siya. At na-i-cover ko siya, pang-fip niya na ito eh. Nandun ako sa Korea, kung yung Korea ay pang-apat niya, so probably Guangzhou, nandun din siya sa Guangzhou. Okay, Guangzhou, so Korea. I don't think nandun siya sa Hangzhou, okay, noong nakaraan. So this is the fifth time for Tony Leviste to compete at the Asian Games. Okay, 52 years old na si Tony. Hope to talk to Tony Leviste before the Asian Games. Si Tony ay kilala nga sa show jumping bago nag-dressage. Okay, siya po ay Olympian natin noong 2000 Sydney Olympic Games. Okay, at miyembro nga siya ng 2002 Busan Asian Games team na naka-silver sa team competition kasi ang gold doon ay si Mikey Kwanko Jaworski. Tapos naka-gold at naka-silver na rin naman siya sa Southeast Asian Games. Samantala, ang sabi ni EAP, Equestrian Association of the Philippines President na si Michelle Barrera Huban, ang isa pang veteran equestrian natin, Colleen Sikia, ay qualified din for the Asian Games. Okay, for show jumping naman ito si Colleen Sikia. Si Sikia ay nanalo noong nakaraang buwan. Last June, dito sa Welcome Stake Victory sa Fairfield June Show sa Connecticut. Tapos siya din po ay nagpanglima sa isang Grand Prix dyan din sa US. So that's Colleen Sikia. Ilang beses na rin nag Southeast Asian Games para sa Philippines. Ano, siya yung nanalo ng gold, but eventually na-strip o tinanggal yung gold kasi nag-positive sa doping yung kanyang kabayo. So this is a horse and man tandem, ha? Horse and human tandem yan sa equestrian. Kaya mahirap ang sport na to. But we're pinning hopes on Sikia show jumping, Leviste in dressage com, the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so it's 8:29 in the morning. Magtutuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan, sa ating kwentuhan dito lamang sa Headline Sports. Matapos ang ilang paalala.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports.
10: Sports Radio 918 AM.
11: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
10: Headline Sports
11: sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:31. We go to the Wimbledon. Patuloy ang pag-usad ng isang wild card. I stand corrected, ano? Nabanggit ko last time na he is a qualifier, but this British netter is a wild card, si Arthur Ferry, na ngayon ay nasa Wimbledon semifinal round na. 23 years old, okay? Who entered this grass court major with just 6 tour level victories, ano, to his name. Pero eto, nakapasok sa semifinal dahil ang tinalo naman niya kagabi ay si Flavio Cobolli. Okay, at 6-4, 7-6, tiebreak of 4, and 6 love. Wow! At straight set, ano, world number 114 itong si Ferry. And he produced a high-class all-around performance under the baking London sun, okay, to overwhelm. Napakainit sa London eh. Okay. Top 10 itong si Cobolli, pero na-eliminate ni Ferry, ano. And he has become the lowest ranked men's single semifinalist since world number 125 na si Goran Ivanišević noong 2001. Noong nanalo siya noong 2001. Okay. Imagine 2001 pala, isang outside top 100, tapos pumasok sa finals at siya pa ang nanalo, 125. Eh ngayon, he is 114. So, si Ferry is just the fifth Britishman to reach the Wimbledon semis in the Open era after Roger Taylor, Tim Henman, Andy Murray, Cameron Norrie. Siya naman ay mapapalaban kay Alexander Zverev. Okay, ang French Open champion na finally, nagtala na rin ng panalo kay Taylor Fritz ng Amerika. Parati kasing talo si Zverev kay Fritz. 7 games, okay? Pero this time, hindi na naging 8 pagkatalo ang kanya nalasap dahil nanalo na si Zverev. And this is in the big stage, which is Wimbledon quarterfinals. 6-4, 6-4, and 6-2. So straight set win for Zverev. Mukhang ganado si Alexander, ha? Itong German na ito, succeeded si Taylor Fritz, pero number 2 naman, itong si Zverev. So, kailan ang kanilang semis? It's gonna be tomorrow. Okay, tomorrow. Big day tomorrow, ha? Jannik Sinner against Novak Djokovic. At ito, Zverev against Ferry in the Australian Open. Gusto ko makita yung draw for the Australian Open para matingnan natin yung pinagdaanan nitong British qualifier na ito na sunod-sunod nga naman yung upset niya, no, si Ferry. Sa quarterfinals, syempre quarterfinals niya ay si Cobolli, 9 seed ng Italy. Now sa round of 16, tingnan natin kung sinong tinalo ni Ferry. Sunod-sunod yan eh, kaya nga sabi nila Arthur Fairy Tale. Diba? Fairy Tale. But it's a fairy tale in the Wimbledon. Grigor Dimitrov. Ah, ito yung ano. 5 sets. 7-5, 3-6, 4-6, tapos 6-4, and 7-6. Diba? So, yun yung round of 16. Round of 32. Tingnan natin kung sino tinalo ni Ferry sa round of 32. Okay. Si Zubergs. 5 sets din. 2-6, 7-5, 2-6, 7-6, and 7-6. Grabe naman. So, nakakailang 5-setter na yun. Ha? Sa round of 64, kala nung host Britain, wala nang matitira pa sa kanila kasi lahat ng mga names, big names nila, maagang na-eliminate. Pero hindi sila man lang naniwala o napansin nila na meron pala silang Ferry, ang kanilang wildcard na magtutuloy-tuloy dito sa tournament, ano. So si Ferry ay nanalo laban kay Vitanen, isang qualifier, 4 sets naman yan sa round of 64. But sa round of 128, ito yung pinakamalaki, the first round. So tingnan natin kung asan si Ferry. Okay, nandun kasi siya sa baba ng draw. Okay, so si Ferry ng Great Britain. Mabuti na lang yung mga pinagdaanan niya nung una, parang ano din. I think it's a good draw doon sa first two matches ni Ferry, di ba? Uy, nakalagpas si Ferry, ano. Tingnan lang natin ha. Medyo malaki-laki itong draw na ito dahil this is the 128. Bago niya nakalaban yung dalawa na back-to-back. Okay. At tingnan lang natin ha. Hindi ko tuloy nakita si Ferry. But definitely a revelation for this 114 rank, diba? Na si Arthur Ferry, pwede naman talaga yung mangyari sa mga big and major competition. Look at Alex Iala. Okay, naghang yung aking website. So, look at Alex Iala, diba? Yung kanyang winning run din. Okay. So, ganun din ang nangyayari for this man. Siya ngayon yung talk of the town, si Arthur Ferry. Okay, tingnan ko lang para mas makwento na ma-kompleto ang ating scores ano dito sa gumagawa ng fairy tale come the in this Wimbledon. Okay, so wait lang. Si Ferry, Bergs, Vertanen, Zumur. Okay, Zumur ang kanyang tinalo. He started with a 4-4 set. Okay, at 3-6, 6-2, 6-2, and 6-1. So, Zumur, then Vertanen, then Bergs, then Dimitrov, okay, then Koboli. Ayun. At ngayon, haharap siya kay Alexander Zverev come the Wimbledon semifinal round.
11: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: Okay, bago tayo pumunta kay Jess Lied, we go to WTA. Siyempre, Wimbledon pa rin. Ano yung mga big result? Okay, so, daming first-timer, di ba, sa semifinals or even nga sa quarterfinals. Ngayon, mga first-timer naman sa semifinals. So, we go to first to Noskova. Okay. Sabi, timely breaks lift Noskova into first Grand Slam semifinal at the Wimbledon. So, itong si Noskova advanced to her very first Grand Slam semifinal matapos natalunin niya ang number 25 seed na taga-Belgium si Elise Mertens at 6-3 and 7-5. Isang oras at 50 minutes ang tinagal ng kanilang laban. 21 years old si Noskova, the youngest player to reach the first major semi sa at Wimbledon since yung kanyang kababayan na Czech na si Petra Kvitova noong 2010. So big result pala ito kay Noskova, no, na tumalo kay Mertens. So she generated 11 break points, okay, dito sinasabing laro na ito. Okay, at ang kanyang makakalaban ay sino? Makakalaban niya si Marta Kutsyuk, okay, na I think going also for a record, di ba? Si Marta, lahat sila halos may mga hinahabol na record eh. Diba? Wait lang. Okay. So, one win from history. Sabi naman kay Marta, Marta Kotsyuk, one win from history after reaching her first Wimbledon semi. So, lahat sila first ha. Sino ang makaka-first final? Si Marta Kotsyuk had never reached a Grand Slam semifinal. But si, okay, up until early June. But yun na nga, this time, itong number 12 seed, pumasok na sa top 4. And this is at the Wimbledon. Ang kanyang tinalo, pinatalsik niya ang tumalo kay Alex Ayala na si Jasmine Paulino. Nakita ko yung mga kababayan natin eh. Sinabi na, ay, mag-cheer ako sa tumalo kay Jasmine Paulino. Diba naman yung mga kababayan natin. Tapos dun sa post-match interview ni Paulini, ay, di niya minention si Alex Ayala. But dun sa press conference, minention naman ni Jasmine. Dami talaga napapansin ng mga Pinoy, ano? So, talo nga itong si Jasmine, kaya si Kotsyuk ang pumunta doon sa last four. So, ito yung ano, so far the best result for a Ukrainian kay Marta Kotsyuk, ano, because of that win. And that equaled Elina Svitolina na nakarating din sa semifinals dalawang beses na. Okay. So 6-3, 6-2 ang panalo niya kagabi laban kay Paulini. Ba, talagang nadumina niya. 69 minutes lang, wala pang 1 hour and ano lang, 9 minutes lang natapos yung kanilang laban. At ito, siya pala, hindi pala si Noskova. In 22 grass court, okay, grass matches, 21 ang panalo ni ano, ni Kotsyuk. Sobra naman ha. 21 in 22. Or I think this is her winning run. Okay, right now kasi ang dami naman kaagad kung 22, so ilang tournament 'yun. So I stand corrected. Maybe the winning run, you know, transition from the siguro hard or clay to grass, yung 22. Okay, 22 matches and then 24. Okay. 21st in her past 22 matches on the tour with 10 those coming at the majors. Talaga lang ha. Ganda naman ng record ni Marta. Talaga pala yung winning run niya. Napaka ano ha. Napaka gandang record ano. 10 Grand Slam wins. Okay. So kung dito nakalima sila, nakalima din siya dun sa ano. Oh, well, probably 24 years old naman na siya. And she will be bidding to become the first Ukrainian player in history to reach the Wimbledon women's single final. Okay. Number 9, Noskova ang kalaban niya. Okay, come the next round. Okay. So yung isa naman na maya-maya si Chesa, standby tayo for updates sa larangan ng badminton. Yung isa naman ay syempre si Coco Gauff. Okay, si Coco Gauff, siya yung pinakaano, mataas yung ranking dito, number 7. 'Di ba na pumasok sa semifinal against Carolina Mokova. Okay, number 10 naman, si Coco Gauff. So, ang mga laban, by the way, will be tonight. Kasi July 9 ngayon eh. Yes, kasi kailangan mag-semi sila ngayon, Thursday, para makapahinga sila ng Friday. And then, ang finals kasi ng babae sa Wimbledon ay Saturday. Tama. Okay. So, Coco Gauff, number 7 seed against Karolina Mokova ng Czech Republic, number 10 seed. Tapos yun, Noskova, number 9, against number 12 na si Marta Kosyuk. Okay, so si Gauff naman talagang paborito eh. Yeah, siya yung tumalo kay Jessica Pegula the other day pa. Okay, at si Mokova naman ang bumigo kay Naomi Osaka's bid. Okay, kumbaga comeback bid in a major. Diba? Ang ganda, ang galing na ng mga laban sa Wimbledon, ano? So magkasabay po halos 'yan. May ongoing na Wimbledon, may ongoing din na FIFA World Cup, kaya punong-puno ng action ngayon, ano, sa Europe. Hindi pala nasa America and international scene, ang dami nating inaabangan, ano. Kung mahilig ka talaga sa sport, may tennis, may football, meron pang cycling, Tour de France. So, kung meron kang Euro Channel, magpapalitan yung channel mo sa cycling at saka sa tennis, yun halos na magkasabay kasi medyo madaling araw na dito sa Pilipinas yung mga laban naman sa football. And like today, wala naman laban ng football because getting ready na for the quarterfinal round of this FIFA World Cup. Okay, so yun po yung ilan sa mga highlights, ilan lang sa mga resulta. Mamaya, babalik tayo and we'll be having the Philippine Badminton Nationals sa pamagitan ni Jess Laid kahapon. Maghapon niyang sinubaybayan ang unang araw ng competitions sa Gameville, Joanne sa Mandaluyong. Kaya babalik po tayo with latest in badminton.
1: Para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Sports Radio 918 AM.
0: And we're back. It's 8:47 in the morning. Okay, kuhanan natin ang update. Si Jess Laid, matapos nga pa yung day 1 ng Philippine Badminton Association Nationals Championships dyan nga sa Mandaluyong. Yes, Jess, good morning.
6: Yes, good morning, Ms. Judith. Good morning to our viewers and listeners. Tapos na po yung first day of action ng ating Philippine National Badminton Open 2026. This is for ranking points sa ating National League. So, Wala pa naman po tayong nalalaglag na top seed, yung ating mga seed number one for the open mixed doubles. Nagbagi si Solomon Padres Jr. And Mary Destiny Untal kontra kay Jaime Patubay and Pamela Arguelles. 21-3, 21-4 sa unang laban natin yesterday. For the women's singles naman po ay tagumpay din na nasimulan ni Mika de Guzman yung kanyang campaign against kay Angel May Lang Gomez, 21-4, 21-6 to advance to the round of 32. At sa men's singles din, si Jewel Angelo Albo, despite suffering an challenging match kontra kay Steve Rick Mooring ng Adamson University, was immediately next sa round of 32 with a 21-8, 21-14 match. Though hindi yung nagre-reflect dun sa scoreline dahil parang layo, but it was a close match for Jello Albo against dito sa incoming first year ng Adamson. It was an exciting match overall. And isa sa mga nag-challenge talaga is yung ating second seed yesterday na si Clarence Villaflor, who needed three sets, 21-4, 19-21, 4-21, or 21-4 sa kanyang match kontra kay Kyle Adriel Basilio, one of the 16 qualifiers na nakapasok for the open men's singles. And for the men's doubles, ay tagumpay na nasimula ni Solomon Padres Jr. and Julius Villabrile, our defending champions, ang kanilang campaign with a 21-9, 21-16 victory kontra kay Jerickson Obaob and Jefferson Obaob. Yung ating women's doubles top seed po, ay ngayong araw pa lang magsisimula yung kanilang campaign. Ayan ay si Andrea Princess Hernandez and Mary Destiny Untal, as they will face yung winners of the first match yesterday for the women's doubles, si Mariel Kaina Alvarez and Angelica Marie Raca. It's round of 32 po ngayong araw, though may mga games tayo na nakaschedule din for round of 16 if the time will allow for this. Sa mga interesado na manood, ang events po ng ating Philippine National Badminton Open 2026 ay ginaganap sa Gameville Central Park sa Mandaluyong City with a minimal fee of 120 pesos para sa ating round of 32, round of 16. For the quarterfinals hanggang sa finals po on Sunday, it will be 170 pesos and no physical tickets will be sold dun sa ating venue starting on Saturday para sa quarter, semis, and finals day. So online na po yung magiging ano yan. And limited slots po, limited seats tayo for this Philippine National Badminton Open. Just 600 total yung allowable for the venue. Kaya kung nais niyong masundan, mapanood yung inyong favorite athletes, kung wala kayong time for the weekend, better pwedeng-pwede niyong puntahan. Ngayong araw, alas 9 ng umaga po yung magiging start of the games. A total po, no, lahat ng main draw natin nagsimula sa round of 64. We have 16 qualifiers na nakapasok for the open men's singles, open women's singles, and the men's doubles, ganun din sa mixed doubles. Pero wala tayo sa women's doubles. Kaya po may mga naka-receive ng bye. Ganun din yung second seed natin. Ang tanging masasabi natin na upset, Miss Judith, no, is yung naging match nung second seed for the mixed doubles dahil nabigo sila sa kanilang nakaharap na si Neil Andrew Pine, na si Jacint Paul Ruedas and Naomi Isabel Gulpani. They defeated itong second seed of the tournament na si Neil Andrew Pineda and Andrea Jamil Songkwan, 21-19, 24-26, 22-20. So, yun yung pinaka-exciting match-up natin yesterday. And magtutuloy-tuloy yung games natin today. Maraming lumalabas ngayon na dark seeds or
0: dark horse.
6: Mga dark horse natin for this tournament dahil the best of the best talaga yung nagko-compete, yes, for this edition. Yes, Miss Judith.
0: Pili lang yung lumalahok dito, ano? Kasi yung kumbaga nasa national pool o kaya yung may ranking na, meron na sila kumbaga credentials yung mga kalahok dito sa national championships.
6: Yes, pa doon mga nanggaling sa mga club teams from the provinces, yung mga nakakapag-compete sa mga regional legs ng mga tournaments na hinuhold ng ating Philippine Badminton Association. Nakakuha na sila ng ranking points automatically and this helps them na iangat pa yung kanilang ranking. Kaya talagang best of the best. And sa sobrang dami ng nagpahayag at nag-register to join this, ay nagkaroon pa sila ng 2-day qualifying tournament before yung main draw. That was July 6 and July 7 bago nga po nagtuloy kahapon for the main draw. Kaya talagang week long itong tournament na to, Miss Judith. May mga competitors tayo from different club teams, kahit mismo mga stars from the National Academy of Sports ay nagko-compete dito. And different groups, different...
0: the best of the best talaga. Ito yung totoong nationals, di ba?
6: Yes, may UAAP players, may NCAA players, everyone na pwedeng makapagpadala ng kanilang representatives ay nagpadala ng representatives for this tournament. Kaya nakaka-excite and at the same time, dapat matutukan dahil dito posibleng lumabas din. Yung mga juniors natin, mga junior national team members natin, ilan sa kanila ay kasama for this tournament.
0: And syempre, yung PIBA din, talagang ni-require nila na yung top players natin, si Namika, di ba? And the rest, yung top rank natin na lumalahok sa mga international competitions, maglaro din dito, porque nga nationals eh. Yung iba kasi, parang ine-excuse na nila, di ba? Porque banat na banat sa mga international competition, but not with PIBA.
6: Yes, definitely. Ang saraging panayam natin with Miss Chantel Nieto ng ating PIBAD, ang kanyang Secretary General, binahagi niya na yung experience of competing ng tuloy-tuloy helps develop yung sense of urgency na mas mag-grow pa for the athletes, for the national athletes man yan, for the junior athletes man yan, or kahit dun sa mga from the club athletes. At gusto nila na mabigyan lahat ng opportunity to showcase ano ba yung skill level. And eventually, mahanap natin yung players that will be representing the country, dahil ang main goal ngayon ng PIBAD is to send an athlete for the 2028 LA Olympics.
0: Yun.
6: And with that said, kailangan talaga nila yung every opportunity to compete.
0: Mahawahan ni Namika Di Guzman ni na Villaflor, 'di ba, ng talento din kung anong meron sa international competition itong mga susunod sa kanila, 'di ba? Nayapak bilang maging representatives din ng Pilipinas sa mga international competitions. Isa na lang. Okay. Maganda yung venue ah. Ang ganda ng venue na 'yan, just pero sabi mo limited lang yung seats.
6: Yes po. Ang ganda kasi very close kumpara dun sa mga fans ng badminton. Napakalapit mo talaga dun sa mga players. Bukod dun sa mga side na seats, meron naman, may overhead naman, may gallery, pero limited, medyo hindi ganun ka, sobrang laki yung area. But with that said, talagang magiging malapit ka dun sa mga players. Mas madali mo sila makakausap, mas madali mong mapupuntahan, kung gusto mong magpa-feature particularly, lalo na ilan sa mga national members natin, talagang napakalaki din ng following on social media.
0: Including yung na-interview mo kahapon, ano, na si Albo, siya pala ang defending champion?
6: Yes, Jello Albo is aiming for his third straight championship for this PIBAD Open. Miko de Guzman is aiming for her fourth, kaya mataas yung following. Jello Albo actually came from a silver finish sa isang tournament abroad sa Czech Republic. So, gusto niyang makita, dahil one month siyang nag-compete on different tournaments in Europe, gusto niyang makita yung development na yun. Gusto niyang i-showcase ano ba yung mga natutunan niya through this event as well. And as preparation na rin, dahil may mga international posting tayo na gaganap rin in the next coming months.
0: Okay, so again nga, explain mo sa akin ano ang sabi ng PIBAD, bakit wala, mukhang wala ha, na nag-qualify sa mga athletes natin for the Aichi Nagoya Asian Games, kasi nag-a-update na tayo, 72 days to go na lang before the Asian Games eh. Totoo ba, tunay ba na wala talagang qualifier mula sa Philippine Badminton?
6: From what was shared sa atin ni Ms. Chantel, ang limited yung number ng mga inaalaw per country for the Asian Games. And sadly, hindi kasama yung badminton for na nabigyan ng spots for this edition. And with that said, they are shifting their focus sa mga international tournaments. And at the same time, hindi naman natatapos sa Asian Games yung kanilang paghahanda dahil may mga competitions. And again, they're looking at the bigger picture of going, probably going to the Olympics. Yun talaga yung kanilang
0: coming
6: goal. Yun ang biggest goal nila. Kung hindi man sila makasama for this Asian Games, they want to do it next time, but Olympics muna. Sabi ni Miss Chantel, Olympics is where they will be going. And yes, okay. Miss Judith,
0: and
6: just,
0: you know what?
6: To wrap kasi, up lang din, dito sa PBAD, ito po kasing venue na to, yung Gameville Central Park, will also be hosting yung ating Philippine International Challenge 2026. This is one of the first hosting ng bansa for an international event sa badminton. This will be July 28 to August 2. Alas kasunod na rin itong tournament. And right after that, August 4 to 9 naman, may competition din for the Philippine Junior International Series 2026. Kaya kung hindi nyo pa alam yung venue, pwede nyo nang maumpisang makilala yung venue through this National Open right okay. now.
0: Okay, so ibig sabihin, come Sunday, the final day, muli kang bibisita sa Gainesville, syempre para sa mga mag-champion of this Philippine National Badminton Championship. So maraming salamat, Jess.
6: Yes, maraming salamat, Ms. Judith. Maraming salamat to our viewers and listeners mula dito sa Mandaluyong City para sa Philippine National Badminton Open 2026. Jess Lied, nag-uulat.
0: Okay, si Jess Lied para sa update mula po sa Philippine National Badminton Championships dyan sa Mandaluyong. Please do stand by for the 9 o'clock edition of the news and we'll have more of the program headline sports in a while.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
18: Philippine Standard Time, it's 9:01 AM. Good morning and here is the news. Public schools nationwide will soon have an exercise of active shooting drills to strengthen campus security. Education Secretary Sonia Anggara says the drills were an offshoot of the June 22 shooting incident at San Jose National High School in Tacloban City. He said that it is working closely with the Philippine National Police on protocols on how to improve responses to bomb threats, noting that increase in such incidents. DepEd said the strengthened framework is intended to foster a safer, more secure, and more accountable learning environment in schools nationwide. In news overseas, oil price briefly soared back above $80 per barrel after U.S. President Donald Trump said Washington's ceasefire with Iran was over following renewed strikes in the Middle East. The latest bout is fighting was sparked by Iranian attacks on ships in the vital Strait of Hormuz shipping route. The markets responded with oil shooting back up again after easing in the recent days. Trump said negotiations could continue but he considered them a waste of time. In sports news, Dutch rider Olav Kooi won a bunch sprint finish after a crash in a chaotic conclusion of the Stage 5 of the Tour de France. The 24-year-old who is competing at the event for the first time held off Germany's Max Kanter, with Belgium's Tim Merlier crossing the line in third. Norway's Thorsten Train retained the overall race leader yellow jersey despite being caught up in the pile, up just over 5 kilometers from the end of the 153-kilometer run from Lannes-Mazan to Pau. Philippine Standard Time, it's 9:02 in the morning, or 9:03 in the morning, matinga to Sports Radio. Para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan sports, muli ako si Mito Palace at isang magandang maga sa inyong lahat.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
22: Mano ba?
21: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
24: I-discuss natin mga paborito niyong NBA teams. Sino ang top? Sino ang kulela?
25: Top NBA!
24: Top NBA!
26: Curry on the go route. Back to Durant! What a play!
27: Raymond Green. Alley-oop! Oh! Iguodala throws it down.
24: Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
28: Spiker's Net.
29: Spiker's Net.
28: Umati ka bong paluan mula sa mga larong inaabangan.
29: Spiker's Net.
28: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spiker's Net.
29: Spiker's Net.
28: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
29: Spiker's Net
28: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
30: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
31: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
30: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak.
31: The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
0: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
31: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon ang kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
4: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports, sa Sports Radio, 918.
10: Okay, it's 9:12 in the morning. Muli nating balikan ang mga bumabanderang balita para sa araw na ito. 72 days to go before the 20th edition of the Asian Games. Sa larangan po ng Wushu, ang ating Philippine men's Dulian team kumopo ng bronze medal sa 4th Taolu World Cup in Haikou, China. Samantala, speaking of Asian Games, Kayla Sanchez, ang two-time Olympian, ang mauuna sa Philippine swimming team na lalahok sa Aichi, Nagoya, 20th edition of the Asian Games. Sa equestrian, Tony Liviste at si Colin Sikia sa dressage, ganoon din sa show jumping, ang kakatawan sa Pilipinas matapos na makumpirma ng Equestrian Association of the Philippines na pasado, qualified ang dalawang mga equestrian riders para sa Asian Games. At sa badminton, sa nationals ng Philippine Badminton Association, si Jewel Albo ang nanguna sa mga winners sa opening day at ito ay magandang paniwala ng kanyang title defense dito sa national tournament. Samantala sa tennis, okay, sa tennis Wimbledon, British wildcard na si Arthur Ferry pumasok na sa semifinal ng Wimbledon na ituloy-tuloy niya ang kanyang Dream Wimbledon campaign. Samantalang Alexander Zverev ang French Open champion, nanalo laban kay Taylor Fritz ng Amerika para makapasok na rin sa semifinal. Samantalang world number 7, Coco Gauff, ang lalaban kay number 10, seed Mokova, number 9 seed Noskova against number 12 Marta Kocsiuk sa women's semis ng Wimbledon. Sa Tour de France, winner ang Dutchman na si Coy sa stage number 5, samantalang si Tadej Pogacar na natili sa 4th place ng overall standings. At sa World Cup, okay, kasado na ang lahat ng pairing sa last 8 ng FIFA World Cup. France against Morocco, Spain against Belgium, Norway against England, and Argentina against Switzerland. Okay, mamaya, meron pa tayong natitira na tatalakayin dyan itong World Cup. At syempre, ito na rin kaninang nabanggit natin sa ating intro, yung latest sa PBL. Alam ko, ang dami nakasubaybay sa PBL porque bakasyon yung kanilang liga, yung kanilang mga regular na conferences. But for the meantime, yung naiwan natin na interview mula sa badminton, kanina si Jess, sinasabi niya, Jewel Albo won a silver in Europe, diba? Halos ilang linggo na tumagal sa Europe for several competitions, kasama na rin yung training. Ano? Kaya tunghayan natin itong defending champion nga ng Philippine Badminton Nationals after that win on day one of the competition sa panayam ni Jess Laid.
11: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
12: Sports Radio 918, we have our defending champion para sa men's singles, Jello Albo. Jello, congratulations! A successful start for Philippine National Badminton Open 2026. And syempre, itong nakaraan din, a silver finish in Czech Republic. Kamusta yung pakiramdam mo going into this tournament again?
13: Pakiramdam ko this time is mas excited ako na maglaro dito kasi last week sa FEG Cup di ako nakasali gawa nung sabay nga siya ng dun sa Czech Republic sa Europe. So parang masaya pa rin siya kahit wala ako kasi naka-medal niya ng silver finish. So kahit pa paano nag-gain ako ng knowledge dun na parang magkaroon pa ng confident. So mas excited ako sa game this week. So
12: kamusta yung skill level ng mga nakaharap mo doon sa Europe, particularly you had a month of training camp?
13: No.
12: Or competition.
13: 1 month competition. So every week, there's a tournament. So every week, may natututunan. Despite natatalo. So every talo naman, may natututunan.
12: Yes. And syempre, may pressure ba as the defending champion dito sa PBAD Open?
13: Syempre na, hindi na mawawala yung pressure. So parang nasa akin na lang kung paano ko siya i-handle throughout the game.
12: Yes, and siguro may mga international competitions din tayo na i-host sa bansa. Gaano kahalaga sa'yo na
13: meron dito sa bansa mismo yung event. Siyempre exciting yun. Mga first time. I think first time yeah. Kasi before is Badminton Asia, right? So this time is international giant. So mas exciting siya. And kasi home soil, so home crowd. So yun, excited na maglaro dito para sa bayan.
12: Siguro mensahe mo to your fans, what they can expect on you on this FIBA Open and sa mga susunod pa na competitions.
13: Siguro sa fans na nandiyan na keep on supporting us lang and enjoy the game.
12: Congratulations.
13: Enjoy the matches.
12: Yes. Thank you, Jello.
13: Thank you, po.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: Okay, Jello Albo. Okay, Jewel Albo na nag-silver sa European competition and sabi niya, maraming natutunan kahit dun pa sa mga ibang competition na talo siya. At yun, bit-bit niya sa paglahok sa Philippine Nationals and sa mga susunod pa na international competitions. Abangan po ang siguro marami-rami pa tayo na mga panayam with badminton players, lalo na this weekend sa paparating na finals and Sports Radio will be there for the final day with Jess Laid. Okay, just a short break, partner Nida and Susane, and then we'll have Team Tapales para irepaso ang PBL results at ganoon na rin ang ating tutunghayan sa World Cup last 8 quarterfinal round ng FIFA World Cup in a while.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: This is a public service announcement.
18: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
17: This is a public service announcement.

0: certain amount break in
1: talaga
0: bubble.
1: Bang start na? Is this a regular conference or tour?
0: Pre-season conference.
1: Yes, yun yung sinasabi ko because they are on tour.
0: Yes, PBL on tour. Ito po yung pre-season tour namin kung saan bawat may mga probinsya po silang pupuntahan sa iba't ibang panig ng Pilipinas para mabisita at para maipakita yung
1: gusto ko to, ganda ng program na ito ng PBL.
0: Maganda nga, Miss Judith, kasi syempre talagang nadadala dun sa mga iba't ibang mga masa, mga lugar. Tulad kagabi sa Ilagan.
1: Hindi lang yung sikat dito sa Manila at napupuno nila ang Araneta tsaka yung MOA.
0: Oo.
1: Kundi pag pumunta din sa iba't ibang probinsya, ganun din ang kanilang ano reach at ang kanilang gauge sa mga fans.
0: Tama, Miss Judith, talagang, ano, talagang every time na pumupunta yung mga PBL team, talagang punong-puno yung mga
1: okay, so arena. Sino winners?
0: So kahapon, double header po yung mga naging laban dito at ang mga nanalo ay ang Zeus Coffee, Thunder Bells at saka ang Creamline Cool Smashes. Alam mo, Miss Judith, itong Zeus Coffee at saka itong Creamline, they have, you know, players na hindi nakapaglaro dito sa ano sa laban na ito. Sa laban ito kasi kasama sa Alas Pilipinas dahil po yung mga ibang players ng Alas Pilipinas ay nag-training na for the upcoming CV League na gaganapin sa Vietnam at saka sa Thailand later this month until sa August, early August.
1: Buti naman pumagi yung mga team owners.
0: Yes, oo.
1: Siyempre, para sa bayan.
0: O, para sa bayan, siyempre, ganyan din. Yung ibang koponan din, like sa Creamline, tatlong players yung wala sa kanila. I think si Pangs Managa, si Gia de Guzman, tsaka si Jen Nierbo, ng mga vital parts din dito. Pero, going back to our discussion dito, kung saan sa unang laban kahapon, nagharap po ang Zeus Coffee at ang Akari Chargers, kung saan in 4 sets, nanalo po ang Zeus Coffee, 25-11, 25-23, 26-28, 25-17. Alam mo, Miss Judith, sayang kasi almost na dito yung Zeus Coffee, almost na nilang na-sweep. Pero Akari, they stayed focused and calm dito and they gained the third set. But then again, fourth set came itong Zeus Coffee. They're hungrier to get the win. Kaya nakuha nila yung panalo dito with a four-set victory. Kung saan ang nanguna po sa Zeus Coffee, they have four players who scored in double digits dito. Tig 15 points si Zam Nolasco tsaka si AC Minor. And then may 11 points si Rachel Ann Dacis tsaka si Julina De La Cruz. So, itong si Zam Nolasco bago siya sa Zeus Coffee at talagang she made her presence felt. Zam Nolasco, the MVP ng NCAA last time around, last season, kung saan kinover natin yung volleyball, yung Benilde. Although they lost sa Letran, siya po yung naging MVP doon. Talagang what a way to start her PVL debut dito nga sa PVL On Tour 2026. Samantala, sa Akari Chargers naman, it was Ellie Soyud who led the charge with 16 points. Ayan yung unang game. And then second game, ito maraming nanood dito dahil fan favorite Creamline Cool Smashers.
1: Yes.
0: Itong naglaro dito. And they won in 4 sets then. 25-18, 25-23, 16-25, 25-19. At dito nga sa naging laban na ito, ang nanguna para sa Creamline ay si Michelle Gumaba with 18 points. Samantala si Lori Bernardo ay may 13 points dito. And dami rin nakascore sa kanila, although hindi naka-double digit. Si Gemma Galanza at 8 points. Si Ishi, si Lalong Isip with 9 points. Si Rosemary Vargas 8 points. Then 6 points kay Sheena Turing. Samantala sa Next Led Chameleons, ang nanguna po sa Next Led Chameleons ay si MJ Phillips with 13, tapos si EJ Laure merong 12, tapos si Myla Pablo 11, ganyan din si Jonas Sabete may 11 points dito for the Creamline, sa Next Led Chameleons. So with that, pareho silang may isang panalo na dito and sa standings natin, may dalawang talo na ang next, may talo na yung dalawang teams na Next Led tsaka yung Akari Chargers. And then,
1: may champion din yan.
0: Yes, nagkakaroon ng champion din ito yung preseason na to. So, kaya talagang much awaited talaga itong laban dito. And Miss Judith, itong laban ito, after nito, they will wait for a week bago yung next game. Ng ano. Kasi next game will be on, or not a week, a few days. Dahil next game will be on June 11 na. Kasi anong,
1: saan yun?
0: Sa Batangas City.
1: Batangas.
0: From Ilagan sa Isabela, tutungo sila sa Batangas this Saturday with a doubleheader again. Galleries Tower High Risers ng 4 PM and then Farm Fresh Foxy, sila po yung maglalaban, and then Choco Mucho Flying Titans and Zeus Coffee Thunderbells ulit ang itong Zeus second game nila, makalaban nila ang Choco Mucho Flying Titans sa 6:30 PM match. And then after ng Batangas, they will wait ng July 25.
1: Okay.
0: Yung next match naman after almost 2 weeks, Miss Judith.
1: Mm-hmm.
0: So, makalaban naman nila dito, ang maglaban naman dito ay ang next lad against Capital One.

0: 4 PM sa Vegan City sa Ilocos Sur naman yun.
1: And paborito, then, napuntahan, ng volleyball.
0: Oh, Ilocos Sur.
1: Ilocos Sur.
0: Oh, tapos 6:30 naman, PLDT at saka Chocomucho. So yun yung next two playing dates natin dito for the PVL on tour. Thank you, Susing.
1: Batanga City. Yes, Vegan, Ilocos Sur.
0: So far, sa puro sa mga Luzon muna. And then yung mga next playing dates, pupunta na sila sa ano sa Mindanao. Ayan, yung mga next playing dates. Hindi muna natin sa babanggitin kasi yung next playing dates muna
1: okay.
0: Na 2 days. So.
1: Sige, abangan natin. Sa Spikers Net, marami din kayo mga sidelights
0: yes,
1: and
0: Juliet.
1: Highlights of the PVL and other volleyball competition. Uy, next week, abangan natin yung
0: Shaky Super League.
1: Shaky Super League Girls Division, junior the high
0: division.
1: School and the college category.
0: May mga nila,
1: may foreign teams.
0: Foreign teams, mga
1: ganda
0: guest
1: yan.
0: Teams. Oo, kaya abangan
1: excite
0: natin
1: ako.
0: Yun.
1: At malay nyo, yung makikita natin doon ng mga foreign players will be suiting up for different colleges and
0: yes,
1: universities. Kasi ganun palang gusto mangyari ng mga yon. Gusto nilang magpakitang gilas dito para ma-scout sila ng iba-ibang mga eskwelahan. At gusto rin nilang dito maglaro sa Pilipinas. Dahil alam nila kung gaano kalawak yung popularity ng
0: volleyball
1: sa Pilipinas.
0: Dito.
1: Oh,
0: talagang talaga, Miss Jude.
1: Natuwa naman.
0: At saka syempre, mali mo, one of these days, yung isang mga players doon, maaaring mapasama sa 2029 World Cup.
1: Yes. Mm-hmm. Alam mo, bagamat parang advertisement tayo, pero ganyan na talaga ang mga title ng mga tournament, eh, diba? No? Mm-hmm. Yung kasing liga na yan na nagsimula ng revival talaga sa sports.
0: Oh,
1: alam
0: sa
1: natin
0: volleyball.
1: Yan.
0: Simula nung parang bata
1: Shakey's
0: pa.
1: Shakey's V-League, oh. Diba? Na noon, mga collegiate teams din lang muna ang naglaro. So. Diba? Yung labanan ng Ateneo at Lasal. Mainit yung labanan
0: FEU,
1: nila
0: UST.
1: Noon. Oo. So noon, barang nakita ni na Sir Moing Martilino kahit ni former PBA Commissioner June Bernardino, sila kasi nasa Sports Vision noon eh, Shakey's V-League Sports Vision yan eh, na nag-boom, umangat ang volleyball unti-unti, tinuloy lang nila. Hanggang sa yun na, nasimulang buuin ulit ang national team. Tapos noon na, binuwag yung datihang volleyball federation hanggang nagkaroon na ng bago, di ba? Under Piping Kawangko that time, ang POC. So yun na, tapos yun, kaya lang through the years, nagkaroon din ng mga bagong liga, medyo may mga naghiwalay na organization. But we're so happy to know na yung volleyball, definitely, angat na angat. And the same league who started it all,
0: nandun
1: pa rin.
0: Exactly.
1: Tapos yung concentration nila ngayon, grassroots, di ba? Hindi na sila parang some sort of nakipagsabayan dun sa isang liga na malaki talaga. Yan, yung PBL. So at least, merong pagkakahiwalay din ang kanilang mga goals at ang kanilang mga torneo na ginagawa ngayon.
0: Tama ka, Ms. Judith. Alam mo, maganda yung focus nila, yung talagang sa amateur tsaka yung mga bata talaga na ito yung mga up-and-coming players na maaari natin maisama dito sa Pro League or syempre sa national team, kaya talagang it's really good to, you know, to secure the yung talents agad, kumbaga, as early as that time.
1: At marami na rin nagsulputan ng mga iba-ibang liga sa grassroots din.
0: Oo,
1: diba? Yung iba din sa professional. Ano? So, hindi na lang iisa. So, that's very nice. Anyway, we'll have more. Pupuntahan naman natin, syempre, ang World Cup.
2: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Okay, so kami pa rin ni Team Tapales. Puntahan na natin ang World Cup. Maganda may kakwentuhan eh. Hindi ako masyadong ganun nakatutok ngayon sa World Cup team. Ha. Hindi ko napapanood yung mga games, lalo na kasabay ng ating program. Di ba yung mga morning matches?
0: Hello, Miss Judith. Mahirap talaga kasi yung ibang games. Minsan nilalaro 1 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM.
1: Saka walang TV na nagko-cover dito.
0: Sa YouTube, Miss Judith.
1: Sa YouTube
0: meron,
1: na lang.
0: Merong official coverer ang ano, ang World Cup dito. Banggitin ko na lang.
1: Yes, sige, banggitin mo.
0: Aleph Arena yung pangalan ng
1: so, hanapin ko lang yan. Lalo na ngayon, maganda ng manood kasi
0: is
1: it, last 8 na.
0: Last 8 na,
1: although
0: yung mga schedule nito talagang medyo maaga, kaya aabangan talaga ng mga fans ito. For example, tomorrow, yung magiging laban tomorrow, it will be the France match against Morocco. It will be 4 AM.
1: 4 AM, Manila time na yan, ha?
0: Philippine time yun, Miss Judith.
1: Philippine
0: Judith,
1: time, okay.
0: Maaga-aga dapat yung pagising mga football fans dito. Habang sa Sabado naman, it will be Spain versus your favorite team, Belgium.
1: Hoy,
0: 3 Belgium. In the morning. Oh.
1: 3, okay. Pwede naman. Kung sa YouTube naman yan eh. Di ba kahit natutulog ka, buksan mo na lang.
0: Oh.
1: Kapag may sumigaw dun sa coverage, meaning na goal. Tapos i-re-replay yun, napanood mo rin. Di ba?
0: Yes, Ms. Judith. Talagang, okay. Talagang, tsaka nakakatawa manood ng football, Ms. Judith, kasi talagang di mo rin mapansin yung oras eh. Kasi talagang pasahan-pasahan ng bola. And then, sa Sunday, it will be a doubleheader dito, 5 a.m. Norway vs. England. Favorite ng ating kasama na si Just Light, ang Dota 2 pro player na Norway, kalalabanan niya ang England, and then Argentina against Switzerland. Argentina, favorite ni Miss Cecil naman.
1: Yes, okay.
0: Ayan, so, ayan yung mga abangan natin ng mga laban dito. Alam mo, Miss Judith, itong mga laban ito talagang yung some of these teams are expected talaga to be here. Like, ako talagang kasama
1: France.
0: Sa France.
1: Talaga,
0: France.
1: Nandiyan kasi galing ng France eh.
0: Mm-hmm. Diba? France, led by, parang it's like, andami, France has the deepest team dito, kumbaga.
1: Yeah. Sa pero World katulad Cup. Ng mga nangyari sa mga datihang games during the eliminations, eh, capable of upsetting France, itong koponan ng Morocco.
0: Oh, itong Morocco diba? Din, malakas din. Ito na lang yung natitirang African team dito sa World Cup na kasalukuyan ah. Kaya abangan din natin ito. Tsaka kompleto rin sila, syempre led by their star Achraf Hakimi, itong Morocco. Kaya kaabang-abang ito sa laban ito. Samantala, Spain, maganda rin itong laban ito. Belgium talagang they had a statement win against the United States. It was a 4-1 victory. Alam mo, Miss Judith, yung naging laban ito talagang contra United States, talagang dinikdik nila yung United States. Yun, talagang hindi nila pinaporma, nawalan agad ng moral ang USA nung nakakuha na ng 3-1 lead dito nga ang Belgium. Samantala, Spain naman, they had a slim margin of, like napaka-nipis nung
1: pagkatanalo nila
0: dahil 1-0 lang. Talagang
1: over
0: Portugal.
1: Ayun, and tama.
0: Doon pa sa extended period sila nakascore.
1: Tama, oo. Yes.
0: Talagang napaka-ano, talagang match na match.
1: Talaga. At alam mo ba ang Spain pala, they haven't conceded a goal in this World Cup.
0: Kasi kung hindi sila panalo, draw. Yung naging ano, during the group stage, tuloy sa Cabo Verde. Nag-nil-nil sila noon. Kaya
1: so lahat ng mga score nila nil-nil sa regulation.
0: Or kung di nil-nil, it will be a 3-0 ganun.
1: Yeah. And walang score lagi yung kalaban.
0: Yes,
1: kasi
0: so,
1: they
0: score.
1: Haven't conceded a goal. Ang galing ng depensa nila.
0: Oo.
1: Goalie nila.
0: Yes, talagang,
1: grabe.
0: Talagang isa
1: this
0: rin.
1: This is World Cup, di ba?
0: Oo, tsaka talagang itong Spain, one of the favorites talaga to, manalo dahil very complete yung team nila from the strikers led by, siyempre, young star, Lamine Yamal, sila Oyarzabal, tapos yung midfield nila.
1: Oyarzabal, ano, oh, Mikel.
0: Yung midfield nila, sila Pedri, sila Rodri, tapos defense naman nila, yung mga defenders nila, and then siyempre yung goalkeeper nila.
1: Yes. Ito maganda, Norway-England.
0: Norway-England.
1: Kane against
0: itong
1: Haaland.
0: Alam mo, Ms. Judith, itong nakakatawang fact dito. Erling Haaland, pwede siya mag-represent ng England. Dahil doon siya pinanganak, dahil yung father niya was player ng Leeds dati.
1: Okay.
0: So, pero he chose to represent talaga yung nationality nila ng Norway.
1: Norway.
0: Kaya it will be a great matchup dito. Kasi Erling Haaland also plays sa Premier League kung saan kabilang po siya sa Manchester City. At talagang maganda yung maging ilaban dito. Itong Norway has Erling Haaland, sino sila?
1: Goodwin sila din, come from behind ba din yung kanilang panalo, Norway? Ang England ang come from behind eh.
0: England
1: 3-2
0: yung
1: over Mexico, di ba?
0: Yung sa England, 2-0 sila. Nauna yung 2-0 yung naka-double, naka-brace si Jude Bellingham. Tapos,
1: okay,
0: naka-score ng dalawa yung Mexico. Tapos si, naka-score yung isa yung Mexico. Tapos si Harry Kane. Tapos isa pang Mexican yung naka-score.
1: So hindi sila hindi, come from behind.
0: Yung sa Brazil, sa Norway-Brazil naman, nakadalawa si Erling Haaland tapos si Neymar nakascore nung penalty nung extended time.
1: Okay.
0: Ayun yung magandang matchup din talaga dito na atayan natin. Kasi itong England, kompleto rin, halos kompleto rin ito. Meron silang Bukayo Saka, meron silang Declan Rice, meron silang Harry Kane. Jude Bellingham considered as one of the top midfielders dito sa football. And then, doon naman sa Argentina, Switzerland.
1: Yeah, yung pala sinasabi ko, Argentina ang come from behind.
0: Yes, Argentina.
1: Kasi from nil to
0: yes,
1: 11 minutes doon pa sila naka-score hanggang maitabla ni Messi.
0: Oo.
1: Yes,
0: tapos isa sila nung extra period of time itong Argentina. Makalaban nilang Switzerland.
1: Hindi ko kilala ang Switzerland. Sino bang best sa Switzerland, di ba?
0: Sila sa Switzerland wala masyadong kilala.
1: Switzerland over Colombia eh.
0: sa sila Embolo yung kilala sa Switzerland. Although, etong Switzerland talagang very...
3: That's nice, ano po. So, yes, ano na po ngayon ang estado? Ibig niyo sabihin, the past days, nagamit na talaga yung mga boats. Regular na ba yung session niyo with the mga young rowers, Coach Joe?

0: Yes, ma'am. Regular na, ma'am. Actually, itong kasama ko, napakasipag, ma'am. Eh. Morning and afternoon kami, ma'am. Inaabot kami sa afternoon. Inaabot kami ng 6 p.m. O, ganun talaga.
1: Yes.
0: Masisipag yung mga bata na mag-training.
1: That's right.
2: Ang addition with that, ma'am, before mag-opening yung summit here in Cagayan Valley at saka yung opening mismo on that day ng Rowing Academy Center, pumunta ako dito na 4 days before. Akala mo maniwala, mayroon na kagad na karo sila. And then now, siguro mga six athletes, young athletes na nakapag-singles, Calvin, napakaganda.
0: Napakaganda.
1: Wow! That's nice. Ano? So mukhang mabibilis, magiging mabilis ang development talaga ng rowing dyan. Kumusta yung mismo yung mga kabataang rowers? Yung height po ba nila? Yung kaalaman nila din dito sa sport na ito? Yun na nga, sabi nyo, mukhang may indication na madali silang matuto. So ano masasabi nyo sa talent na meron pa dyan? At I'm sure meron na kayong timeline para, kumbaga, baka sa susunod may competition na, national man yan or regional ang rowing, baka pwede na, na sumali ka agad, Coach Joe.
0: Eh, sa ano sa height naman, ma'am, sa qualified height na inaano namin, saka sa age. So, ang inaano namin yung grassroots nga, 12 to 18 years old, tapos kung 18 years old, 5'10 pataas. So, ayun nga. So,
1: sumakto
0: ano na
1: naman po.
0: Yes, ma'am, sumakto naman.
2: Nakakatuwa rin po kasi every day, every time na nag-training kami, ito sineset namin yung ginagawa. Natutuwa si chairman kasi nag-report din ako dun sa kanya dahil sa sobrang tuwa niya, ma'am, yung 7 boats na pinadala dito as a partial or the starting for the rowing academy, sa sobrang tuwa niya,
1: we're losing you, Coach. Sa sobrang tuwa ni Coach Chairman.
2: Padadala uli yung the new singles. Okay. Another 2 singles, Cal.
1: Okay. Oh, so magiging ano na, magiging
2: and then
1: na.
2: Four.
1: Okay, 9 plus 4, so
2: yes.
1: Marami-rami na yan.
0: Plus 11.
1: Oh, okay.
2: Yes po.
1: Oy, grabe ano. So,
2: yes.
1: That's nice. Galing-galing, ano. So, paano na ngayon? Yan ba mga nirecruit nyo, mga kabataan din yan? Siyempre, nag-aaral pa yung mga yan. Kasi di ba, a month ago, meron po tayong kinilala, Coach Joe, na mga kabataan mula sa Cavite, ba? Na nag-Asian Championships para sa second year nila. O wala pa halos 2 years na sinasanay na Coach Benji Tolentino. Nakamedal na po kagad dun sa kompetisyon sa Thailand. Ano po ba yung ano nyo rin, yung goal nyo o yung timeline nyo para makadevelop din ng ganun kaagad na kahusay ng mga bata?
0: So, sa amin kasi, ma'am, i-priority muna yung pag-aaral. So, ang yung meron kasi tinatawag dito na yung school nila is half day. Oo, pagkatapos ng klase, mag-training sila. So, hindi namin kasi sila pwede i-push. Priority muna nila ngayon yung pag-aaral. Pero dapat hindi sila mag-miss ng training.
1: Tama, tama. Opo. So, at least ganun kasi nga mga kabataan pa ito. Paano po yung, ano, yung tulungan po ng LGU at saka po ng Philippine Rowing Association dito? Kahit po ba paano, meron ng suporta financial in a way dito sa mga kabataan na nag-training ng rowing? Paano po yung setup natin dyan?
2: Actually, ma'am, magandang tanong po yan dahil nung mismo opening nung summit dito at binanggit mismo ni Chairman, napakaganda kasi connected yung Youth Council, yung LGU, and then yung DepEd. So lahat po ng branches of government natin na connected, lalo ito, mga bata po to. So kumbaga, one ano lang siya, nandun na lahat po. Kaya napakaganda po ang ginawa ni Chairman doon sa summit and at the same time sa opening nung Open Academy dito. Kasi yun nga din po, right now, dahil sa status ng mga bata, pinag-aaralan ko pa lang, tapos inaayos ko yung mga schedule ng trainings nila, dahil yung iba may morning ang gini-afternoon, so yung iba pupunta ng afternoon. So kumbaga for the meantime, ma'am, is inaayos ko pa po yung training schedule nila dahil sa mga pag-aaral. Kasi katulad ng nasabi ni Coach Joe, na hindi pwedeng i-priority yung rowing. Dapat i-priority pa rin yung school. And second lang muna itong rowing, kasi mga nagsimula pa naman. And regarding doon sa tanong nyo about sa kung ano yung program namin, dahil katulad nga nabanggit nyo na yung mga athletes ni BNJ na nagbigay na ng karangalan sa ating bansa, darating din po tayo dyan. Kasi kumbaga, sabi ko nga doon sa mga bata, hindi namin kayo binibigla, or enjoy nyo lang muna, kasi mga bata pa tumami.
1: Tama.
2: So pag maganda yung ginagawa nyo at maganda yung training natin, kumbaga, sabi ko, kumbaga sa ladder is step by step. Huwag tayong bibiglang aangat kasi mahirap. Yeah. So, kami ni Joe nagtutulungan, we are guiding the young athletes na itama. Kasi kumbaga, yung experience niya, experience ko, pinagkukumbay namin ngayon. So, kumbaga, sana mas lalong mas maganda po ang produkto ng mga
0: lalabas na ang resulta.
1: Oo, syempre, kayo na mga national team members dati at mga medalist pa. Coach Joe, ano yung ano mo, para parati mong reminder dito sa mga kabataan na nag-uumpisa pala mag-rowing?
0: Yung parati ko lang reminder, makinig sa coach, disiplina sa sarili. Ayun lang, ma'am, saka yung pag-aaral nga, number one. Sabi ko, priority nyo yun. Kasi mga bata pa lang yung mga yan. Ayun lang po, disiplina lang, ma'am, number one.
1: Sa tingin mo, paano din nakakatulong na ito, yung mga kabataan dyan, karamihan ay nakita yung sport ng rowing at ngayon nga nagsasanay, paano ito makakatulong sa komunidad, ika nga?
0: Ay, number one ito, ma'am, kasi di ba makakatulong ito, lalo na yung the other sports, kasi wala, hindi mo makita yung ano mo dun eh, yung potential, kumbaga. Sa rowing kasi, ma'am, kumbaga sa SEA Games, Asian Games, ganun, ang laki ng chance ng Olympics. Ang laki ng chance, ma'am, na makapaglaro yung mga bata doon. Hindi sa mga other sports, ma'am, puro alam mo na, ma'am, eh ganun.
1: Yes.
0: So, ang laki, yes, ma'am. Ang laki ng benefits sa kanila dito. Yes. Sipag lang.
1: Yes. Very inspiring sa mga kabataan. And ngayon may pagkakaabalahan na sila, 'di ba, Coach Nick? Instead siguro na maglaro pa sila ng ibang sport, ay di maglaro na lang sila ng pang national team, di ba? Pwedeng pang team Philippines.
2: Parang din, ma'am. Kasi nung, actually, ma'am, para gumanda pa yung opening ng academy, para may dagdag ko lang, pinadala dito ni PSC Chairman yung mga batang taga-Ternate para as a model. Tapos yung national team at saka yung mga medalist at sa mga champion natin sa mga indoor rowing, yung mga other schools sa Manila. So isang bus po sila pinadala dito.
1: Wow.
2: So kumbaga full support at the same time, pinresent sila ni chairman doon sa summit. Tapos now ito na yung mga dati na anak ng mga bankero, ito anak na ganito, tapos ngayon medalist na sa Asian Championship. Tapos nag-show ng video si chairman kay Joanny na napaka-inspire na talagang pag ikaw nanood, iiyak ka kung saan nang galing si Joanny. So, doon pa lang, ma'am, nakita ko na napaka-eager na ng mga bata na, kaya pa rin namin. So, doon pa lang.
1: Doon pa lang na-inspire na sila, no? So, tama-tama.
2: Sila mismo yung natutuwa kami ni Joe kasi kahit ang tara na, handa po talaga ng timing at saka yung ni chairman sa amin. Tapos ito, yung tungkol dito community is bukod sa matutulong araw, magiging
0: pa-select sila.
2: Yes, magiging ano na sila, makilala na. So makakatulong din sa family and sa community, tapos makilala din tong barangay nila at saka yung lugar. Ngayon pa nga lang po, ma'am, ang dami na nagsasabi na, oh wow, talaga pala ang Isabela is napaka ganda ng sakto doon sa magiging rowing academy ng Kawayan. Region 2.
1: Tama.
2: So hindi lang ma'am Kawayan, lahat ng
1: region 2, kasi regional training center
2: Yung mga neighboring mayors and ano, kinakausap na kami na, oy, sa amin din, gano'n, sige, sige po. Napakaganda.
1: Napaka-thriving, ano, counselor, dati barangay counselor itong si Joe Rodriguez, ano po. So, natutulungan mo talaga yung mga kababayan dyan. So, bilang isa bang datihang national team member, gaano kataba yung puso nyo o ka-thankful kayo na kahit retired na kayo, di ba, may role pa kayo dyan na sa team. Tapos marami pang ang kabataan ang susunod sa yapak nyo. Siguro kung hindi kayo nag-gold medal sa Asian Games o hindi kayo nakamedal tayo sa Olympics, di ba? Pero ito, andito yung farm, ika nga, ng mga kabataan na pwedeng tumupad ng mga pangarap nyo, Coach Joe.
0: Yan, magandang tanong yan, ma'am. Kasi sa akin talaga, matagal na ako dito. Wala na sa isip ko yung rowing. Parang blessing yung dahil kay ano kay Sir Medriano na-mention niya yung pangalan ko kay Commissioner, kay Chairman. Ayun, kinatawag ako sa bayan, nag-meeting kami, nag-ano na ng rowing lahat. And then ayun, wala na nga yung rowing sa akin, tapos parang lang, ma'am. Lalaki yung rowing dito. So, yun, local coach ako, foreign coach. May share ko sa mga batang gustong ano mag-rowing. Sa, tapos sa mga experience ko, ma'am, mga ganun. Kasi alam mo naman ako, galing sa hirap talaga. Oo. Eh, malaki rin tinulong sa akin yung rowing eh. Oh, so, yan, mahal na mahal ko yung rowing. Dahil binigyan na ako ng responsibilidad na as sa coach ng rowing ngayon, eh, susuklian ko rin dyan. Mahirap lang din mga ako, baka ano siguro. Oo, in the first year, meron sigurong magkakaroon tayo ng ano dito, elite rowing rower.
1: Yes,
0: oo. So hindi unti-unti. Hindi ko pa ipangako yung Olympic, yes. Unti-unti. Oh, sa dami, yes, na nagtatryout sa amin, kasama ko si Coach Nick. Yes. Paparami ng parami, ma'am.
1: Mm-mm. Tama.
0: Magsasawa ka talaga.
1: Nice, nice.
2: Actually, ma'am, yes. Oh. Yes, actually, ma'am, in addition with Coach Joe, sa dami ng barangay, ang isang challenges ka dito, ma'am, is kailangan pa namin ng coordination or help with the LGUs kasi sa dami ng bata po sa iba-ibang barangay, nahihirapan po sila mag-travel na araw-araw. Walang pamasahe po at saka yung food, siyempre nahihirapan. So sabi ko, tiis lang muna tayo, magbibigay ka ng konting pamasahe or minsan hindi. So ano lang, so yun po ang medyo challenging sa ngayon. And then for on my side naman po as a part or a member of coaching staff ng Philippine Rowing Team, and at the same time ako na po kasi yung pinaka head ng ano po sa grassroots ng rowing. So nakita mo naman po yan, lahat ng region na pinupunta ni Chairman at i-develop, pag sinabi develop ang grassroots, katulad nung sa Ternate, sa Siargao, talagang grabing hirap ko doon, pero masaya ako kasi successful siya. And now this one, Billy, kumbaga mahirap talaga mag-umpisa. Mm-mm. Pero pag nandiyan na siya, napakasarap na ng feeling. So it's my job, it's my parang passion na yung hirap hindi ko nararamdaman yan. As actually nahihilabot ako kasi yung mga bata mo, makita mo na span of 4 days, 5 days, lahat nakakapag-grow na sila ng maganda. Kaya sabi ko nga kay Chairman, actually nag-uusap po kami nung kahapon. Sabi ko, Chairman, nakakatawa kasi yung pangarap mo na, kasi ang, ganito ma'am, ang plan po kasi ni Chairman is magbuo ng 8 boats dito at saka 4 boats na yung panlaban talaga. Kasi alam mo naman ma'am, sa national team, we are only focusing like, kumbaga hindi naman focusing but nakaano ka sa individual, like single, double, 4. Ang nakita ni Chairman Patrick po dito is, bakit minsan wala tayong sumasali sa 8 or ano, kasi minsan kulang na po, pagod na yung players natin, hindi na po pwede yung mag-double or triple events. So ang nakita ni Chairman po dito is, bubuo na ng mga batang malalaki na pang-8 at saka pang-4 na yun ang ilalaban na talaga. Ayun. So kaya nagpadala ulit si Chairman ng isang boats ng 8, bukod sa yung old boats na gumagana, para makafocus talaga yung mga bata. Yun na lagi ang ititrain sa, which is napakaganda talaga.
1: Yes.
2: So doon ako natutuwa kay Chairman kasi hindi lang siya ano, magaling siya mag-analyze.
1: Yes. So, okay, at yung mga events na wala pa tayo, doon tayo ngayon magde-develop. So ano yan? Both na 4-8 and 4-4.
2: 4. Yes, oh, yes, ma'am.
1: 4 and 8. Total,
2: yes,
1: ang
2: ma'am.
1: daming bata dyan, tama.
2: Yes, ma'am.
1: Oo, bukod pa sa talagang may pang single tayo, di ba?
2: Yes, nakakatawa, ma'am. 16, 17 years old, mas wow. malaki pa sa...
1: Oo, talaga, ang dami talagang opportunity, di ba, na pwedeng magbukas sa mga kabataan na yan. And kami na, natutuwa, nagpapasalamat na, alam nyo, yung minsan na naging atleta kayo, tapos naging coach, hindi tumitigil yung serbisyo, di ba, para sa ating Team Philippines, di ba, para sa ating bayan.
2: For the love of the country and the sports.
1: Yes, oo. Grabe, ang ganda ng programa na ito. So, hoping for the best. At i-follow up namin ito, keep us posted. Hindi na... nalalayo ang panahon na talagang isang national rowing championship sa mangyayari sa Pilipinas.
2: Yes,
1: with this number of, you know, young rowers being developed by our coaches na former national team members. So, ano pong gusto niyong sabihin? Anong gusto pa nating panawagan? Baka naman pwede nga yung mga LGUs dyan ay this early tumaya na tayo sa mga kabataang nag-aaral
2: yes.
1: pa lang mag-rowing, di ba? Kasi yung konting pamasahe, konting baon para may makain, para maging regular ang training, ba? Malaking
2: yes,
1: bagay
2: ma'am.
1: Po yun.
2: Yes, dapat. Yes, yes,
1: Coach
2: ma'am.
1: Joe.
2: Yes, ma'am.
1: Mm-hmm. Ano gusto mo sabihin?
0: Sa akin, ma'am, sa ngayon kasi start pa lang, yung mga ibang bata ay kailangan ng travel expenses kasi number one yan, ma'am. Lalo na yung mga walang walang kakayahan magbayad ng transportation. So, kung pupunta
1: kung pwede
0: sponsoran kami kahit konti lang, hindi naman ang

recently na nag-gold dun sa Asian. I don't know, not Asian, the 2026 IWF World Youth Championship sa Cali, Colombia. Ito ang si Alexandra Diaz po. Siya po ang magiging guest ni Ate Ayang. So later on, pakinggan po at panoorin nyo yung magiging panayam ni Ate Ayang kay Alexandra Diaz sa Game On. Pero for the meantime, dito syempre sa KD Sports, ako muna po ang samahan ninyo muna dito pansamantala sa paghatid ng mga balita. At syempre, yung recap, kumbaga, ng mga naging kaganapan recent dito. Kung saan nga sa Philippine Youth Weightlifting Team, made an impressive start nga sa 2026 IWF World Youth Championship sa Cali, Colombia. Kung saan, kumolekta po sila noong early this week ng 4 gold, 3 silver and a bronze medal sa opening day ng competition. Ang nanguna po doon ay wala iba kundi si Alexandra Diaz, who completed a golden sweep sa women's 48kg youth division while setting 2 new youth world records. Itong si Diaz lifted 77kg sa snatch, establishing a new youth world record of 98kg sa clean and jerk. Her combined total of 175kg also set a new youth world record, capping a dominant performance. Yan, napaganda na pinakita ni Alexandra Diaz dito sa panimula sa 2026 IWF World Youth Championship sa Cali, Colombia. Habang si JR Colonia naman, siya naman po ay nagdagdag sa Philippines medal haul with 1 gold and 2 silver medals sa men's 56kg category. He captured the gold in the clean and jerk with 140kg lift, while earning a silver snatch with 192, total of 249kg. Samantala, si Altea Bacara naman contributed one silver and one bronze medal in the women's 44kg division. She claimed silver sa clean and jerk after lifting 140kg na bigat. Habang sa silver naman with a snatch of 109kg and total of 249kg na buhat dito sa competition na ito.

0: noong Webes, Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championship sa Jakarta, Indonesia. Fighting out of the red corner, si Kay Tuna struggled to match Nuraliyev, who dictated the pace from the big opening bell and route to a 5-0 victory. Fourth judges scored about 30-27, while the fifth had 29-28 in all in favor of the Tajik boxer. The defeat ended Kay Tuna's campaign and made him third Filipino from the ABA to exit tournament following the early eliminations of LJ Pamisa in the Under-19 men's 55kg division and John Steven Dimaes of Under-23 men's lightweight 60kg class. Tingnan po natin yung magiging resulta nung naging laban ni Cian Baguhin sa Under-23 light flyweight kilogram division reigning Under-19 silver medalist ice semifinal berth. Kung saan kaya na harap niyo po si Gulsan Ganieva. Ayan po yung abangan natin maya-maya pa lamang sa pagbalik natin sa Kiddy Sports dahil po tingnan natin yung mga naging resulta naman ni Cian Baguhin. So Philippine Standard Time, it's 10:28 na po ng umaga. So gubalik natin sa Kiddy Sports. Let's more tackle about the boxing and news. At syempre sa ating mga trivias and other stuff regarding sa mga batang cyclists, batang football players, tsaka batang tennis players dito sa Kiddy Sports. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:48 ng umaga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Pagod.

0: Philippine Standard Time, it's 10:34 na po ng umaga. Tingnan natin yung mga resulta dito sa Asian Under 19 and Under 23 Boxing Championships dito nga sa daily results sa Day 4. Kung saan tingnan natin kung anong nangyari sa ating kabayan na si Cian Baguhin dito sa naging laban niya dito sa Asian Under 19 and Under 23 Championships sa Jakarta sa Indonesia. Hinarap natin yung resulta dito sa naging laban dito. And so we're searching for it dito sa resulta. And so ito po yung mga resulta sa mga naging kaganapan dito sa day 4 schedule. And so tingnan natin dito yung I think it's day 4 eh. Yung laban na ito. Dito si Cian Baguhin. Ayan. Philippine versus Uzbekistan. Session 6 afternoon. Ayan. So, tingnan natin. Day 4. Daily results. Ayan. So, sa afternoon. Ito evening pala itong session na ito nandito. So, ito afternoon session. Ayan. So, tingnan natin dito. Anong tingnan natin yung weight class dito? Ayan. Cian Baguhin versus Gulsevar Ganyeva. So, ang nanalo po dito ay si Gulsevar Ganyeva. Pinataob niya na po si Cian Baguhin dito after a unanimous decision win, 30-27. Lahat po ng judges in favor of Gulsevar Ganyeva with a dominating 30-27 scores dito po sa naging laban kontra kay Cian Baguhin sa women's light flyweight 51 kilogram category. Yan po yung naging resulta ng kanyang naging laban kahapon dito sa Asian Under 19 and Under 23 Boxing Championship. So aside from, tingnan natin yung day 5 schedule for today. Tingnan natin kung meron na Philippines dito. Ang lalaban pa for today dito for the Philippines ay si Shiryl Porres sa women's lightweight or women's light flyweight category with 45-48 kilograms. And si Shiryl Porres po ang lalaban for the Philippines. Makalaban niya ang hometown bet na si Angie Intanya Chalik ng Indonesia. Samantala, other Philippine participants po for today ay si Emerly Caballero. Makalaban niya po sa women's light fly 51 kilogram category si Kanyapat Baonok ng Thailand. Ayan po ang laban for today dito sa afternoon session ng laban na ito. Samantala sa evening on session 9 may quarter finals. Sige natin kung may Philippines ba dito na nakabanned. So far wala tayong nakita ang Philippines dito na nakabanned dito sa laban ng quarter final session 9. Ayan. And then for tomorrow, tingnan natin yung ano, yung schedule for tomorrow. Hindi ko yung Philippines dito sa session 10. And sa session for tomorrow naman, ang laban po ay si Clark Becerra sa men's flyweight competition, men's flyweight category, 50 kilograms. So nakakalaban po ni Clark Becerra ay si Frederick Suhendri Ampage ng Indonesia. Other participants of ng Philippines, tingnan natin kung sino pa yung iba nating participants dito. Si Mark Ashley Fajardo, makakalaban po niya si Eklomojon Ergashev ng Uzbekistan. Yan po. And then, syempre, other sessions po dito. Tingnan natin kung may Philippines dito sa ibang laban. No? So, yan na lang po yung mga remaining bouts natin dito sa so far hanggang sa day 6. Itong competition ng Asian Boxing Under 19 and Under 23 competition. Dahil po, kahapon po, natalo na po si Cian Baguhin ni Ganyeva ng Uzbekistan by a unanimous decision. At meron lang po tayong mga apat na participants dito na lalaban for the Philippines. Ayan po. So abangan po at yung mga pinaka-latest na balita sa Sports News Roundup later kung saan makasama nyo rin po ang inyong lingkod dito sa Sports News Roundup dahil po it's a Thursday afternoon so later. So ako po ang maging tagubalita sa nasabing program. Anyway, it's 10:39 na umaga. Yan, tapos tayo sa mga local news natin. Tumuha naman natin yung mga natin, yung mga iba tating mga balita or trivia regarding dito. Dahil ito po yung pinili natin maging trivia edition dahil po marami pong mga kaganapan, syempre. na nangyayari. Usahan natin yung FIFA World Cup. So, tingnan natin sino ba yung mga top 10 youngest players dito. Dahil meron po mga 18 years old players dito ang bawat koponan. So, from France, hindi siya ganun ka ba? 21 years old si Desiree Doué. Nag-debut siya noong 2025. Isa siyang attacking midfielder winger. Sa Morocco naman, Elise Benseguir. Left winger, attacking midfielder noong 2024. 21 years old na siya. Then, sa Norway, si Sverre Nipan. Central midfielder, yan. 2025 siya nag-debut, 19 years old. England national football team, si Miles Lewis Kelly, 19 year old. Left back, central midfielder, 2025 siya nag-debut. Then, siyempre, Spain national football team, everybody knows him, Lamine Yamal. Right winger, 2023 siya nag-debut, 18 years old. Belgium national football team, Jordi Mokio, 18 years old. Central back, defensive midfielder, 2025 siya nag-debut. And then sa Switzerland national team, si Johan Manzambi, central midfielder, 20-year-old, 2025 siya nag-debut. And then sa Argentina national football team, si Franco Mastantuono, attacking midfielder, right winger, 2025 siya nag-debut dito for Argentina. So tingnan natin, sino ba yung mga players ito? Sa France, although 21 siya, pero still, he is considered as a young player dito sa football. Desiree Doué. From France, he's one of the sought after rookies nga, or young players dito sa World Cup. Si Desiree Doué, he's a John McEnroe. Ayan. So and in sa mga ating isa iniidolo na player sa Wimbledon. And youngest men's quarter finalist sa Wimbledon ay si Bjorn Borg at the age of 17. Si Becker sumunod lang siya. Na second youngest quarter finalist. Rafa Nadal made his debut at the age of 17 years old, 20 days. Samantala, si Andre Agassi naman, 17 years old and 54 days. Habang si Goran Ivesinovic, first played sa Wimbledon, 16 years old and 218 days. Si Mats Willander, nag-debut ng 16 year old and 304 days. So sila po yung mga pinakabata na lumaban dito sa Wimbledon. Si Becker din successfully defended his title while still
1: aapektuhan ng bagyo. Bukod pa rito, mayroon din naniyang mahigit 644 million pesos na standby funds.
2: Aside from the family food packs, meron nga tayong ready-to-eat food boxes, non-food items. Kami naman po, naka-standby.

0: dito sa DSWD, and we're in close coordination, of course, with local government units or national government agencies.
1: Ang tinig ni DSWD spokesperson Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Philippine National Police o PNP umapela sa publiko na sundin ang payo ng mga otoridad sa paglikas kasunod ng pinangangambahang pinsalang hatid ng Bagyong Inday. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Said naka-heightened alert na nga ang Philippine National Police sa lahat ng Police Regional Office at National Support Unit nito bilang paghahanda na rin sa posibleng hagupit ng Super Bagyong Inday. Ayon kay Police Colonel Jonathan Abelia, ang Community Affairs Division Chief ng Directorate for Police Community Relations, epektibo ngayong araw ang heightened alert status upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko sa harap ng inaasahang epekto ng bagyo. Pinagana na rin ang Disaster Preparedness and Response Protocols kabilang na ang pagpapakilo sa Search, Rescue and Retrieval Teams, Quick Response Teams at iba pang Emergency Response Unit. Tiniyak naman ng PNP na nakahanda ang kanilang mga tauhan na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang maibigay ang kinakailangan tulong sa mga maapektuhang komunidad. Umapela naman ang PNP sa publiko na sundin ang abiso ng mga otoridad at manatili nakatutok sa lagay ng panahon, partikular na sa mga babalang inilalabas ng pag-asa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
5: The PNP remains committed to ensuring uninterrupted police service and the protection of lives and property throughout the duration of this weather disturbance. We strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation, avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazards.
4: Yan ang tinig ni Police Colonel

0: kasama ang iba pang sangay ng pamahalaan para agad na tumugon sa mga lugar na madalas bahain at masigurong ligtas ang bawat mamamayan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang offline kontrabahan ng DPWH sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao bilang bahagi ng patuloy na paghahanda ng pamahalaan ngayong tag-ulan. Sa nasabing programa ay sinasagawa ang paglilinis, desilting, dredging at pag-aalis ng obstructions sa waterways upang mapabuti ang daloy ng tubig-ulan at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Una nang sinabi ni Dizon na ngayong pagpasok ng malalakas sa pag-ulan ay masusubok ang mga ginawang flood control na naisaayos matapos mabuko ang mga ghost at substandard na proyekto.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inalerto na ng National Electrification Administration o NEA ang lahat ng electric cooperative sa bansa na agad magpatupad ng contingency measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Kabilang sa mga ipinagutos ng NEA ang pag-activate ng emergency response teams, mahigpit na monitoring sa lagay ng panahon at paghanda ng sapat na kagamitan at buffer stocks para sa mabilis na pagkukumpuni ng mga pasilidad ng kuryente. Layunin ng hakbang na mabawasan ang pinsala sa power distribution facilities at mapabilis ang pagpapanumbalik ng serbisyo kung magkaroon ng malawakang pagkawala ng kuryente. Pinayuhan din ng NEA ang publiko na unahin ang kaligtasan, magtipid sa baterya ng mga communication device at agad iulat sa kanilang local electric cooperative ang anumang naputol na linya ng kuryente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras 11:25, sa iba pang balita, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na dumanas ng moderately explosive eruption ang Mount Canlaon kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, naganap ang eruption bandang alas 7:30 ng umaga kanina. Nasa alert level 2 na ang bulkan buhat noong July 29, 2025 dahil sa pagiging aktibo nito. Sa klaw ng Mount Canlaon ang halos 25,000 hektarya ng lupain na may rainforest at vegetation. Sa ilalim ng alert level 2 ay ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius ng permanent danger zone. Sa ngayon, wala pang utos ang lokal na pamahalaan na lumikas sa mga residente kundi maging handa lamang sa anumang kaganapan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sumentro sa economic growth at modernisasyon ng government systems ang naging pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating British Prime Minister Tony Blair sa Malacañang. Kasama ng dating British official sa Malacañang ang mga kinatawan ng kanyang think tank na Tony Blair Institute for Global Change, isang non-profit, non-partisan consultancy firm na nagbibigay ng payo sa mga pamahalaan, negosyante at politiko tungkol sa polisiya at teknolohiya. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na pakikibahagi ng dating Prime Minister sa pagpapabuti ng pamamahalad sa pamamagitan ng Tony Blair Institute for Global Change. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kabilang sa mga napag-usapan ay mga estratehiya para panatilihin ang panglago ng ekonomiya, pagpapalakas sa National Crisis Management Systems ng Pilipinas at paggamit ng Artificial Intelligence o AI para mas gawing epesyente ang mga operasyon ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano ng Amazon Web Services o AWS Incorporated na maglaan ng $5 billion o mahigit 300 billion pesos para sa pagtatayo ng digital infrastructure sa Pilipinas sa susunod na 15 taon. Ipinresenta sa Pangulo ng panukalang ang panukalang digital infrastructure investment na inaasahang magpapalakas ng digital transformation initiatives ng bansa at lilika ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang sa panukala ang posibleng pagtatayo ng AWS region sa Pilipinas, isang grupo ng data centers na magbibigay ng cloud computing services mula mismo sa Pilipinas. Kapag naisa ikotoparan nito, makakatulong ito sa digital transformation ng Pilipinas, magpapabilis ang e-government initiatives, makakahikayat ng mas maraming teknolohiya at
1: News Nationwide.
2: Nakakuha ang Pilipinas ng 8 bilyong piso investment.
0: AI investments at magpapalakas ng digital infrastructure ng bansa. Lilikha rin ito ng high-value jobs at poposisyon sa bansa para maging competitive regional hub sa digital infrastructure at artificial intelligence.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakakuha ang Pilipinas

Pagkakas ng 8 bilyong pisong investment pledges mula sa IT BPM companies sa Canada, kabilang ang mga kumpanyang BlackBerry, CGI, Everise, InTouch CX, Manulife, NQX, OpenText, Sun Life at Telus sa nakapulong ng delegasyon ng Pilipinas sa Canada. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, layon ng investment plans na lumikha ng dekalidad na trabaho, pabilisin ang digital transformation at palakasin ang posisyon ng Pilipinas bilang isang pinagkakatiwalaang global technology hub. Dagdag pa nito, lumalawak pa ang workforce mula sa dating back-end capability.

0: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Ann Soberano Bomborado.
2: Yusek, good morning. Yusek, ano po ang opisyal na assessment ng Malacañang sa naging takbo po ng unang tatlong araw ng impeachment?

0: nagpapatuloy ang paghahatid ng serbisyo ng doctors to the barrios ng Department of Health sa panguna ni Secretary Ted Herbosa. Sa tala ng DOH, umabot sa halos 500 na mga doktor ang na-deploy ngayong taon sa mga 4th, 5th at 6th class municipalities at geographically isolated and disadvantaged areas sa pamamagitan ng DOH Doctors to the Barrios o DTTB program. Alinsunod din sa utos ng Pangulo, mas pinadali at mas pinabilis na rin ngayon ng ahensya ang pagkuha ng medical assistance ng mga pasyenteng lubos na nangangailangan. Sa utos ng DOH, kahit sino ay pwede nang makakuha ng medical assistance mula sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng Electronic Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o EMAIFPIP.
1: At nasisiyahan ako ng makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar.
2: Sa mga lugar na malayo at madalas nakakalimutan, mas tumitindi ang hamon. Mga komunidad na kinakailangang marating, kahit gaano pa ito kalayo o kahirap puntahan. Isa si Dr. Jofel Angela Bravo sa mga magigiting na tumugon sa panawagan ng serbisyo bilang doctor to the barrios. Para kay Doc Bravo, ang mga health worker ay ang sandigan ng komunidad, tagapagpagaan sa karamdaman ng mga may sakit, tagapagtanggol ng kalusugan, at tagapaghatid ng pag-asa.
0: Kalusugan, inaalagaan, buhay, iniingatan. Yan ang nais ng Pangulo. At lagi natin tandaan, ang bagong Pilipino ay gumagalang sa buhay ng bawat tao, makadiyos at makabayan, at hindi naguutos na kumitil ng buhay. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
3: Sa pagkatapos lamang na press briefing ni Alder Secretary K. Castro dito sa Malacanang, ibinalita ng opisyal na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nating nakabantay sa pinakauling lagay ng panahon sa bansa. Kahit anya yung paghina into bagyong kategory si Iday. Sabi niyo sa Castro, kumikilos yung iba't ibang tanggapan ng gobyerno na kanadaming mga family footpaths at iba pang kinakagamitan na gagamitin para magpababa itong epekto ng iwan ng bagyong Iday sa bansa. So, matala mo yung tanghali na hinga ni Masas ng Tamilakanyang Kaugnay sa impeachment trial for Vice President Sara Duterte. Sabi niyo si Castro, hindi mandato ng Malacanang na mag-assess ng hearing ng impeachment. Trabaho daw yan ng Senado. Ang taong bayan, dapat sila yung mag-monitor sa mga nangyayari sa Senado para ma-assess nila sa sarili nila kung ano na yung nangyayari sa bansa. Ngayon kung naging patas doba, umaayos itong impeachment trial, ang hilingan ng Pangulong Marcos, sundin ng mga senador yung batas at yung proseso at nakikita naman ng palasyo na maayos yung daloy o yung hearing ng naraganap na impeachment trial sa Senado. Kung may kayo sa impeachment trial, yung aligasyon na umano'y mayroong control si Pangulong Marcos sa National Bureau of Investigation, sabi niyo si Castro, yung ganitong argumento pinakamababa ayon sa official. Hindi naman dapat mag-question yan dahil kahit wala ba mong pagbabanta noong si VP Sara, ang National Bureau of Investigation under naman talaga yan ng Department of Justice at ang DOJ, bahagi yan ng Ekotibo. Mandato rin ano ng NBI na investigahan yung banta sa buhay ng Pangulo, lalo para yan sa proteksyon ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa sinabi naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na walang evidence, walang ebidensya, yung grave threat laban kay Pangulo Marcos at kay FL Liza dahil hypothetical and conditional na lang naman daw yung mga salitang ginamit noon ni VP Sara. Ang sabi ni Mr. Castro, yung pagbibigay ng salita ni VP Sara noon na kumausap na siya ng tao para patayin ang first couple, hindi daw yung hypothetical, hindi yan ginawang isip lamang, hindi daw yung fantasia dahil mismo si VP Sara yung nagsabi niyan at hanggang sa kasalukuyan, hindi pa yung daw yung pinapasinungalingan ng ikalawang Pangulo. So hindi yan masasabi ng hypothetical lang.

0: sabi rin ni Judy Sara, oh, yung mga salitang no joke. So, sineseryoso daw yan. So, may naman doon sa isa kinang offline na Operation Dominic, sabi ni Yusek Castro, ang partido ni VP Sara, yun ay sabi niya, sila dapat magbigay ng detalye kaugnay niya, dyan at ang lang na kanya. Si VP Sara, binigyan sila ng pagkakataon ng NBI para malaman na matulungan siya doon sa mga sinasabing death threat, kubanta sa kanyang buhay. Hindi rin kasalanan ng kahit sino man na mayroong existence na kanyang outcome doon. Dahil mismo si VP Sara mismo, yung hindi naman kayang patunayan yung mga death threat na umano'y nakatanggap na. At kaugnay doon sa pagkakatalaga kay Secretary Benjamin Avalos, bilang secretary, kung matatandaan kasi natin, una nang inabolish yung opisina na yan, nag-habsec. Ang sabi at nilinaw ni Jose Castro ngayong kanhali, ibang posisyon yung ibinigay ni Pangulo Marcos kay Benjamin Avalos. Bago daw ito, hindi ito kagaya ng special assistant to the president. Ang pinakautos o pinakamandato ni Pangulo Marcos kay Avalos, make sure na mapapakinabangan at mararamdaman ng publiko yung serbisyo ng administrasyon. Inatasan daw ito si Avalos na mag-ikot-ikot sa buong bansa para masiguro na matutupad itong mandato na ito. Yung mga sabi ng secretary niya kasi ng administrasyon, kanya kami sila ng trabaho at si Pangulo Marcos halos araw-araw na nag-ikot at iba paning ng Pilipinas. Ngayon mention na daw si Avalos, mas maraming mapuputa ng administrasyon, lalo si Avalos na yung kakatawan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At hindi na daw mga ilangan ng panibagong executive order para dito kasi na-exercise lamang ang inyong Pangulo yung plenary power to office. Ito naman ang pinakula mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng pala.
2: ...o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Oras sa buong kapulungan,
4: may dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.

0: Inihiling namin ang inyong pangunawa at pakikipagtulungan. Ang pansamantalang kanselasyon ng mga biyahe ay ginagawa upang mapangalagaan ang buhay ng bawat isa. No? Patuloy pong susubaybayan ang opisyal na abiso ng PAGASA dapat po at ng Philippine Coast Guard at iba pang kaukulang ahensya. No? Huwag pong magpaloko sa mga hindi beripikadong impormasyon at huwag ipagsapalaran po ang paglalayan kung may umiiyan ng mga babala o ito pong tinatawag natin na mausail policy. Nananatili pong nakantabay at heightened alert ang Philippine Coast Guard, 24/7 po yan, upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Maraming salamat po, ASEC, Irene, Sir Joshua, at manatiling ligtas po tayong lahat.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Commander Michael John Encina, ang acting spokesperson ng Philippine Coast Guard.
2: Samantala, nakaranas ng light to moderate na ashfall ang mga residente ng Canlaon City kasunod ng moderately explosive eruption kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, naganap ang pagputok ng Bulkan Canlaon kaninang alas 7.33 ng umaga at tumagal ng 3 minuto base sa seismic and infrasound records. Nagdulot ito ng maitim na usok at abo na umabot sa 2 hanggang 3 kilometro mula sa crater ng bulkan. Nananatili ang alert level 2 ang bulkan at mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok pa rin sa 4 kilometer radius ng permanent danger zone. Alright, ASEC, bago tayo magpatuloy, ano, tama po ba kayo po'y galing sa Pasay para sa, or nagkaroon kayo ng feeding program sa Walang Gutom Kitchen?
1: Tama, Joshua, bago po tayo nagtungo dito, ay galing tayo sa Pasay, kasama natin si Secretary Rex Cachalian at binisita nga natin ang pinakaunang Walang Gutom Kitchen. Kung matatandaan, 3 na po ang Walang Gutom Kitchen ng DSWD, isa sa Pasay, isa sa Cebu City at isa sa Zamboanga City. So kanina nga po, tinignan natin yung pong mga clients ng ating pong Walang Gutom Kitchen, particularly yung mga bata. Gusto nating i-emphasize, no, na bukas po yung ating Walang Gutom Kitchen, breakfast and lunch until supplies last sa lahat po ng mga karanas ng kagutuman. So, hindi lamang po sa mga construction workers, sa mga individuals in street situation o mga chuper na nagtutungo dyan sa ating soup kitchen sa Pasay, ang ating pong nasuserve o napagsisilbihan. Kasama rin yung mga bata. Kasi Joshua, napakahalaga na tutukan din natin yung pangangailangan ng mga kabataan para sa kalusugan at sa kanilang nutrisyon. At kahit na alam mo na, kulang ang kanila pong mga resources o wala pong napagkukunan ng makakain, ay meron tayong ganitong facility, ano, yung Walang Gutom Kitchen that could provide their nutritional needs.
2: Kumusta po yung mga, kumusta ang response? Lalo na ng mga bata, ang mga kwento ba sila, gano'ng kalaking bagay sa kanila itong Walang Gutom Kitchen?
1: Alam mo, meron kaming nakausap dyan, Joshua. Sabi niya, dati-dati nakatira sila sa may pader dyan nga po sa may Intramuros in Manila. At sabi niya, dati-dati, humihingi sila ng pagkain dun sa mga tindahan o sa mga kainan. Kumakatok sila, naglilimos, ano. At pag minsan, merong nahihingi.
3: Lusog, no? So, lalo na po kung may family history po tayo ng hypertension at sabayan pa natin ng mga unhealthy habits na nabanggit ko kanina. So, ngayon, pabata na po ng pabata talaga yung mga nakakaranas ng stroke, no? So, ngayon, dati akala natin, 50 years old, 60 years old lang. So ngayon, pabata po ng pabata. At ngayon, nakita na rin po natin siya sa ating mga teenage
1: years. Ms. Patricia, doon sa inyong pag-aaral, ano nga uli yung natuklasan nyo na kapag sabay-sabay na nararanasan ng isang kabataan yung kakulangan sa pagtulog, sobrang screen time, at yung matagal na pag-uupo? Ano-ano yung mga kaakibat na sakit na maaring idulot nito para mas maunawaan ng ating pong mga kababayan, lalo na ng mga kabataan?
3: Opo, no? So, si Irene, yun nga rin po yung isa sa important findings po ng aming pag-aaral, no? So, nakita po namin na actually cycle po kasi talaga ito, no? So, kapag ikaw ay sobra sa cellphone, no? Tayo, gabi, no, bago matulog, scroll tayo ng scroll sa ating mga cellphone. So that leads to pupuyat, magpupuyat tayo. And then kinabukasan, dahil puyat tayo, pagod tayo, mas prone tayo sa pagod tayo, so mas tumatagal yung ating pag-upo. And then so para siyang cycle. So nakita po natin na habang nadaragdagan yung bilang ng unhealthy behaviors, mas prone po tayo maging overweight, obese, at magkaroon po ng

0: hypertension.
1: Okay. Ayun. Well, Ma'am Patricia, I understand, nabanggit niyo po yung age bracket, 10 to 17.9 years old. Yung 17.9 years old, dun sa bracket na yun, pwede pa nilang siguro ma-process nila information na pag hindi healthy yung lifestyle mo, ito yung pwedeng consequence. Pero dun sa 10 years old, dahil yung energy nito mga batang ito hindi pa talaga matawaran, ano kayang pwedeng gawing intervention ng mga magulang? O ano yung dapat na approach dito base dun sa inyong pag-aaral?
0: Opo, no. So, Sir Joshua, ako rin po kasi ay isang magulang ng teenager na meron po akong teenage son. And napakahirap po talagang sabihin na ang usually kasi sinasabi ko pag nakikita ko siya na napakatagal mag-cellphone, no, napaka nagpupuyat dahil daw may update daw sa Roblox or nag-Netflix and chill, lalo na noong summer vacation, paulit-ulit nang ginagawa yun. No? So, hindi madali na alisin kagad yung gadgets, no? Ang aming pong pinapayo ay tamang paggamit at tamang balanse lang po. So, maraming simple ways para po matugunan natin ito, no? So, ako po bilang magulang, pinapractice po namin yung no gadgets meal times. So, during meal times, kung sama-sama lang po kami kumakain, walang gadgets. Kasi dapat po tayo mga magulang, no? Dahil teenagers to, dahil mga bata to, 10 years old, no? Naniniwala pa sa atin eh, tayo yung kanilang role model. So, dapat sa atin magsisimula po yung change. Also, pinapractice ko rin po na 1 hour before magtulog is totally wala ng cellphone para ma-ready po siya sa pagtulog. And ngayon po kasi pumapayag pa siya na ibigay sa akin yung cellphone bago siyang matulog para siguraduhin na wala siyang hawak na cellphone pag matutulog siya. Also, uso-uso po ngayon yung mga sports, no? So, pwede tayong mag-engage sa sports kasama nyo ating mga anak. Pwede tayong mag-badminton, pickleball, or maglakad-lakad po after kumain na sama-sama. Ayan. So, dapat buong pamilya po ay involved para magkaroon po ng pagbabago. Ayan po. Thank you po.
2: Yes, napakahalaga, no, Ms. Patricia, yung mga nabanggit mo na practical tips para mabawasan nga yung risks na maaring makaharap ng mga kabataan, especially those na mahaba yung kanilang screen time. So, nabaltaan na rin namin yung mga makabagong pag-aaral at inovasyon tungkol sa pagkain at nutrisyon ay itatampok sa inyong taunang seminar series. Maaaring bububa niya kaming bigyan ng impormasyon o ibahagi niyo yung detalye tungkol sa 52nd DOST FNRI Seminar Series at anong mga paksa ang dapat po naming abangan.
0: Opo, tama po yun, Asik Irene. So, inaanyayahan po namin ang lahat na makiisa po sa aming 52nd DOST FNRI Seminar Series. So, ito po ay may 10 mang FNRI moves, mobilizing opportunities for vision, evidence, and science towards sustainable food and nutrition. So, ito po ay gaganapin na next week, July 15 at 16. So, 2 days po ito. And the good news is, ito po ay virtual via Zoom. So, kahit nasa ang lugar po kayo sa Pilipinas or maging sa ibang bansa, ay maaari po kayong makilahok, no? So, sa loob po ng 2 days na ito, ibabahagi po namin ang DOST FNRI, yung mga newest studies po namin and innovation sa food, nutrition, and food systems, no? So, bukas po ito sa lahat ng gustong matuto, lalo na po sa mga researchers, health professionals, teachers, students, policy makers, no? So, meron din po ito CPD units, no? Para sa ilang profession. So, para po sa registration at ibang details, bisitahin nyo lang po ang aming official DOST FNRI website at ang aming mga Facebook page para po sa updates. Ayan, maraming salamat po.
1: On that note, panghuli na lamang po, ma'am, mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga kabataan, maging sa mga nakatatanda at sa mga magulang na nakatutok sa atin ngayon.
0: Okay, so ang aming may iwang ano lang po, no? So yung it starts with small habits, no? Hindi po kailangan mabilis or malaki ang pagbabago. So ang aking mensahe lang po ay paunti-unti bawasan po natin kung dati ay 2 hours tayong nakatutok sa cellphone, bawasan natin ng mga 30 minutes to 1 hour. Kung dati ay natutulog tayo ng 5 hours na lang, dagdagan po natin ng 1 oras, no? And kung dati wala tayong physical activity, magdagdag lang po tayo kahit 30 minutes. So, these small changes po ay malaki ang pwedeng maidulot na pagbabago sa ating kalusugan. So maraming salamat po.
1: Nagtuturuan kami ni Asik dito kung sino makaka-5 hours at 6 hours sa tulog dahil din sa trabaho.
2: Yes, and on that note, maraming salamat po sa lahat ng ibinahagi niyo pong impormasyon and of course sa inyong oras, Ms. Patricia Isabel Amita, Science Research Specialist 2 ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST.
1: Samantala, sa ibang balita na nawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga government-owned and controlled corporation na pairalin ang disiplina sa pananalapi kasunod ng pagbibigay ng 140 billion pesos na dibidendo o kita sa pamahalaan. Ayon sa Pangulo, malaking tulong
3: and available ng free mula sa inyong App Store at sa Google Play. Exciting na kwentuhan po ito dahil ang ating pinagmamalaking young weightlifter na si Alexandra Ann Diaz kasama si Coach Allen Diaz ang ating makakakwentuhan mula sa kanilang recent triple gold medal na napanalunan sa Colombia. Bukod po doon, may dalawang bonus pa na 2 new youth world records, no? Ang nakamit dito nitong si Alexandra Ann Diaz mula sa women's 48 kilogram division. Pero syempre yan, bago yan, pinaka maiinit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Numero uno sa ating headline ay ang pagkapanalo ng bronze medal ng ating Philippine Wushu Taolu team. At ito po ay sa Haikou, China. So this is for the 4th Taolu World Cup kung saan iwinagayway nitong sina Mark Anthony Polo, Mark Lester Ragay at Sandrex Gainsan ang bandila ng Pilipinas mula sa men's duellian event nitong 4th Taolu World Cup. So Wednesday po ito nangyari at sila po ay kumolekta ng 9.630 points para tumapos po na bronze winner dito sa okasyon. Ang nag-uwi dito ng gold medal ay from Iran. Ang naging total score ng Iran, 9.666 points. At yung Indonesia naman ang nag-uwi ng silver with 9.660 points. So bukod po dyan, kahapon din, ay dalawang events din, no? Yung sinalihan pa ng ating Philippine Wushu team. So in Jones Liabres Inso, no? Actually, yung men's Taijichan event, yun na yung second event for Jones Liabres Inso. At dun po sa kanyang men's Taijiquan, yung kanyang naging unang event, pumangpito po dun itong si Inso, no? So dun sa kanyang second event, siya naman ay tumapos na 7th as well, no? So talagang nakita natin malalakas talaga yung kanyang mga katunggali dito, including yung Chinese, no? Na si Gao Haoman at taga Hong Kong yung tumapos sa silver winner, si Wee Takyan Samuel at isang Japanese naman yung nag-uwi dito ng bronze, no, na si Araya Tomohiro. So, dalawang 7th place finish, no, yung tinapos itong si Jones Liabres Inso mula sa kanyang dalawang events dito sa Haikou, China. Samantala, for Agatha Wong, nauna siyang tumapos naman na 6th, no, doon sa women's Taijiquan event, no. So, pagdating doon sa kanyang second event, yung women's Taijiquan, pang-pito naman itong si Agatha Wong. Ang kanyang nalikom na score ay 9.366 points, no, para tumapos na pang-pito out of the 7 or out of the 8 entries, no. Ang nag-uwi dito ng gold medal sa women's Taijiquan ay isang Japanese, si Saito Shiho. Ang nakuha nitong si Siho ay 9.773 points. Pangalawa yung taga Brunei, si Basma Lachkar with 9.746. At pangatlo, itong taga Singapore na si Lau Zian Sining with 9.743. So again, dyan na po nag-conclude, no, yung campaign for our Philippine Wushu Taolu team mula sa Haikou, China. Again, nakita rin natin sa awarding, no, present, no, ang kanilang Secretary General Julian Camacho during the awarding, and syempre kasama rin po nila yung kanilang Chinese coach and syempre ang deputy sec-gen na si Ma'am Lizaner. Still, congratulations again to our Philippine Wushu team, bronze medalist po ng 4th Taolu World Cup. Samantala, let's go to boxing. Mula po dyan sa Haiku, China, ngayon naman ay pupunta tayo sa Jakarta, Indonesia. Kung saan kahapon po ay yumukod yung ating pambatong Pinay light flyweight na si Sian Baguhin. Katapat yung kanyang Uzbekistan rival na ito pong si Gulsevar Ganieva. So ito na sana yung magbibigay ng semifinal ticket for Sian

baguhin, pero hindi siya pinalad sa kamay nitong si Ganyeva, no? So, unanimous decision victory yung nakamit nitong si Ganyeva at doon po sa limang judges, no, mula sa Korea, Iraq, Cuba, and Algeria and Slovakia, no, ay nakalikom itong blue corner or si Ganyeva nga ng 30-27 all scorecards po yan, no, ay 20 or 30-27 yung binigay nung hurado, no. So yung Kazakhstan naman yung naging referee dito sa laban na to for Cian Baguhin at ni Ganyeva. So pang-apat ng casualty ng Pilipinas, no, ng ating ABAP team itong si Cian Baguhin. By the way, ito rin yung first competition ni Cian ng Asian

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Tagal ng kinahaharap ng bansa, ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita, ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Five minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. It's a Thursday, the 9th of July. Kamusta po ang inyong hapon? Ang lakas ba ng boses ko? Parang nagulat kayong lahat dyan eh. Kayo po yung nakatunghay, Sports Region 918. Siyempre, pwedeng-pwede nyo po kaming mapanood sa inyong Facebook via DZSR Sports Radio 918. Follow our page. Share nyo na rin, like, siyempre. And pwede nyo din kaming sundan sa X at Sports Radio 918 para di kayo may iwan sa mga sports balita. And syempre, kung kayo naman po ay nasa biyahe, mas gusto nyo nakikinig sa radio, lalo na sa AM band. Pero walang AM ang inyong mga cellphone kasi ang mga bagong smartphone, walang AM sa kanilang mga smartphone. Eh, pwedeng-pwede nyo po kami mapakinggan. Just download the PBS Receiver app. Yan ay available na sa App Store at sa Google Play Store. PBS Receiver app ang lahat ng istasyon na under ng Presidential Broadcast Service. Pwedeng-pwede nyo mapakinggan anytime, anywhere. Just like po ang kasama nyo for Sports Radio Magazine. Medyo magdi-discuss tayo ng mga resulta ng mga kaganapan, and at the same time, we will give some updates din syempre dun sa ating kinover kahapon as bumisita tayo dyan sa Gameville Central Park sa Mandaluyong City para sa ginaganap na Philippine National Badminton Open 2026. Mga pinakamahuhusay na players sa badminton ang nagharap-harap dyan sa mga tournaments na yan, particularly first day ng main draw kahapon. Eh bakit may main draw? Kasi po nagkaroon ng qualifying stage last Monday and Tuesday para dun sa napakarami na naghangad na makapasok, makapag-compete for this tournament. Nakasalalay dito eh syempre yung ranking points for our national ranking system under the Philippine Badminton Association. Pagkakataon na maging miyembro ng Smash Pilipinas. Pero bago yan, dakuan muna natin ano bang mga resulta, ano bang mga balita ngayong hapong ito. And without further ado, umpisahan natin yan as magpapadala tayo ng pinakamarami na atleta na lalahok for this coming 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Ang tournament po set September 19 to October 4. At a total of 443 athletes ang ipapadala ng bansa. Ito ang inanunsyo ng Philippine Olympic Committee ngayong araw sa ginanap na General Assembly sa East Ocean Palace Hotel sa Paranaque. Sa kabuuan, ito ang second biggest Team Philippines in the continental event next to the 524 na ating ipinadala noong 1994 Hiroshima Games. The delegation totals to 753 including 258 officials, 27 medical personnel, plus 17 na headquarters and admin personnel at kasama na rin dyan ang mga chef de mission. Ang POC also introduced Karate Pilipinas President Richard Lim as the chef de mission alongside Deputy Alexander Sulit of Judo, Bobinam Jose Malonzo, Curling's Jared Bello, and Samahang Basketball ng Pilipinas, Erica D. The Philippines targets to improve on its 4-2-12 medal harvest sa ginanap na Hangzhou Asian Games noong 2023. Ay, yung ibang games dito sa Asian Games, ha, magsisilbi ng qualifier for the LA Olympics 2028. Kaya importante po itong mga tournaments na ito. Importante yung magiging resulta nung mga lalahok dito sa competition na ito. Samantala, ipinakilala na rin ng Philippine Olympic Committee ang 9-athlete delegation na lalahok para sa ika-4 na Youth Olympic Games sa Dakar, Senegal, scheduled October 31 to November 13 sa ginanap ganitong General Assembly. The final 3 athletes na nakakuha ng kanilang pwesto for artistic gymnastics ay sila Chelsea May Maayo and Hilarion Palias III kasama ang windsurfer na si Jade Justiniane. They will join the 6 athletes na previously na pangalanan na ng POC, sina Peter Den Wangkay, Naomi Cesar ng athletics, Ariana Chantel Coleman, and James Lail, Michael Ahido ng swimming, and ang road cyclists na sina Mitatanya Krog and Wushu Taolo specialist Angel Polo. Total 9 athletes, medyo maliit yung ating delegation for the Youth Olympic Games, pero ganun din kahirap talaga makapasok kahit sabihin natin Olympic Games lang yan. Napaka-diin din ng standard na kanilang sinusunod. Samantala, nabanggit natin yung ilan sa mga athletes natin for athletics. Ang ating Southeast Asian Games champion po na si Hussein Loranya, umabante sa finals ng 800 meter event para sa inaugural Asian Under 23 Athletics Championship sa Ordos, China. Ang 21-year-old na si Loranya ay tumapos po na pangatlo in heat number 2 with a time of 1 minute 52.82 seconds to book a spot in the final set. Nagaganapin bukas alas 7:50 ng gabi. Prior to that, Loranya will anchor the 4x400 meter relay team kasama sina Jasper Arsenal, Naomi Johnson and Lea Ordinario sa gaganapin na finals ngayong gabi alas 9:30 po. Also competing for our sprinters Kent Francis Hardin sa heat 3 ng boys 100 meter run at 7:44 p.m. Edna magtubo sa girls 3,000 meter steeplechase alas 9 ng gabi. And completing the 8-man Philippine athletics team ay sina Caris Pantonial who is entered in the 400 meter event and Mariel Abuan in the girls high jump. Accompanying the national team are coaches Isidro Del Prado and Bonifacio Loranya together with Patafa Deputy Secretary General Flubert Cosho. Nakasungkit din ng medalya ang atin pong mga atleta sa ika-apat na Taolu World Cup dyan sa Haiku sa China. Ang trio ni na Mark Anthony Polo, Mark Lester Ragay at Sandrex Gainsan ay nakasungkit ng bronze in the men's duelian event with 9.630 points, finishing behind gold medalist Iran which tallied 9.66 points and Indonesia which settled for silver with 9.660. Meanwhile, Jones Liabres Inso and Agatha Wong concluded their campaigns, placing 7th sa men's and women's Taijijan events. Medyo kinapos na magmedalya itong ating dalawang veteran players. Speaking of kinapos sa medalya, ganun din ang naranasan ng Filipina light flyweight na si Sian Baguhin as she saw her medal hopes come to an end sa Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championship sa Jakarta, Indonesia. Ang 20-year-old boxer mula sa Cagayan de Oro City ay nabigo sa pambato ng Uzbekistan na si Gulsevar Ganieva by a unanimous decision in the Under 23 Women's 51kg Quarterfinals as all 5 judges scored the bout 30-27 in favor of the Uzbek. Baguhin, who earned a silver sa Under 19 category last year, is the 4th Filipino to exit the tournament. Samantala, Under 19 campaigner Shairil Porres and Ermalie Caballero will aim to secure semifinal berths and guaranteed bronze medals sa kanilang respective bouts ngayong araw. Porres will be taking on Indonesia's Angie Intania Chalek sa women's 45-48kg division. Samantala, si Caballero will face Thailand's Kanyapat Baunok in the women's 51kg class. Hirap talaga yung ating mga players mga makakuha ng medal. Medyo may ganung ano yun, no? May ganung timeline talaga for athletes. Parang merong days na napakahusay, sunod-sunod yung panalo na nakukuha ng ating mga atleta. And meron din namang days na parang napakaalat ng pagtagumpay na nakalang nasusungkit lalo na sa international stage. And sabi nga ng mga coaches ng mga kahit mismo mga older athletes, may off days ka talaga eh. Hindi na iiwasan yun. Kaya mahalaga na yung mindset mo eh hindi basta-basta mababasag. Kasi ang sport, bukod sa training, 90% din yan kailangan yung readiness ng utak mo na tanggapin na hindi lahat ng laban may papanalo mo. Kailangan na ready ka laging tumanggap ng pagkatalo and improve. Malaman mo, aralin mo, ano ba yung mga naging pagkukulang mo to improve and eventually get that win. Next, meron tayong ano, no? Meron tayong meron tayong pang-emotional na ano, suporta. Akala mo natalo sa basketball eh. Anyways, 15 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon. Magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang paalala.
2: Dengue
10: na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
10: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
10: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
12: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
10: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
12: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
10: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
14: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Sports Radio 918 AM.
11: Twenty minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Nagbabalik po Just Light for your Sports Radio Magazine. Dito lang sa Sports Radio 918. Sa ating programa kahapon, sa tulong ni Ms. Arian Malyare, naihatid natin sa inyo yung naging panayam with Ms. Joy Fernandez, yung atin pong Secretary General, with the Muay Thai Association of the Philippines after their successful campaign in Muay Thai tournament sa Kuala Lumpur. Back-to-back kasi yun. First, IFMA World School Championships, tapos yung World Elite Championships or World Senior Championships na ginanap nga dyan sa Malaysia. Ay nabanggit doon ni Miss Joy na may nakasama sila, no, from club team. Yung Tribu Banwar ang actually yung team na nakasama nila. Self-funded. So hindi po sila humingi ng tulong mula sa ating pamahalaan. Sila po ay kusa na pumunta at nag-compete at gusto nilang ipakita yung husay ng kanilang mga atleta. Sila ay based sa Kalinga at nitong nakaraan ay nagkaroon tayo ng eksklusibong panayam with one of their coaches, and andun din syempre yung isa sa kanila, yung kanilang gold medalist for the competition. At sa panayam na yun, nabahagi nila kung paano naging paano nila nakuha yung tagumpay na yun. So, without further ado, pakinggan natin itong ating naging panayam with Coach Erwin Tagure and kay Dick Jr. Saking, o Maximo Saking Jr., na siya po ay gold medalist for this recently concluded na under 18 male minus 45 kilogram IFMA World School Championships. Pakinggan natin to. Magandang hapon po.
15: Magandang araw din po, sir.
11: Yes. Coach Erwin, nakabalik na ba kayo? Back to the Philippines na ba itong ating team?
15: Opo, nakabalik na po kami kahapon. At sa awa ng Diyos, patiwasay naman po kami nakarating.
11: Yes. First of all, congratulations sa inyong naging successful campaign dito. Anong, kasi may mga clubs tayo for Muay Thai. Club team ba itong inyong grupo, Sir Coach Erwin?
15: Opo, sir. Pangalan po ng aming team ay Team Tribu Banwar po. From Kalinga po, Kalinga province. Part po ng Cordillera.
11: Yes, parang naalala ko nung nag-cover ako ng isang Luzon leg ng Muay Thai Nationals ay yung grupo nyo, nadami ring medals na nakuha.
15: Opo, kami po ang nag-overall champion sa combat category.
11: Yes, and ito na naman, internationally recognized na kayo. Ano yung naging, first of all, paano kayo napili na sama dito sa delegation natin for Team Philippines, Coach Erwin?
15: Napili po kami kasi consistent na gold medalist po itong mga athletes natin from Luzon League, Muay Thai Nationals, at Batang Pinoy po.
11: So talagang...
15: na-invite po kami kung gustuin po namin sumali. Pero yun nga po, set pan. Pero sawa ng Diyos naman na pagtulong-tulungan ng aming komunidad.
11: Yes, speaking of that community, Coach, nakita ko na nagkaroon kayo ng, kumbaga, nagsama-sama talaga. You had parang a campaign para matulungan, mapondohan itong magiging trip ng mga bata. Paano nyo inorganize itong, ano, and ilang athletes ba kayo overall?
15: Bali, tatlong atleta lang po yung sinali namin sa international, yung World School Muay Thai Championships. Pero usually po itong ginagawa namin para mapunduan yung mga ibang atletang kulang sa financial. Yun po, nag-organize po kami ng pads for a cause, yun yung pag-ensayo kami ng mga individual. At in return, in kind po yung bibigay nilang pera kaysa magsusolicit kami, siguro yun na yung pinaka mas

0: Minus po itong mga sumali. So, kailangan po talaga ng mag-analyze.
1: Yes, and ito naman, sa tatlo yung pinadala, tatlo yung nag-medal. Or dalawa yung nag-medal and napakaganda din ng performance nung isa pa. So talagang walang sayang dun sa inyong naging trip. Going muna tayo dun sa athlete. Dick, kamusta yung naging campaign? Kamusta yung naging laban mo? Lalo na gold medal, ito naging inuwi mo pagkatapos nitong matches.
2: Maganda po, sir. Masaya.
1: Gaano kahirap, gaano kalakas yung mga nakalaban mo during that games?
2: Malalakas po yung mga kalaro ko at saka malalaki pa.
1: Sanay ka ba? Yes. Sanay ka ba sa mga ganong klase na opponent na makakaharap mo? Or dun mo lang din first time na nakita yung mga yon?
2: Sanay din po. Dahil sa sparring. Mas matangkad kasi binapay-sparring sa akin para mas masanay. Kaya medyo masasanay na.
1: Yes. Coach, gaano ba kadalas yung frequency ng training nitong inyong grupo to make sure na ready sila for competitions? Katulad nito, nakikita natin from the national events to international events, nagsasuccess kayo.
0: Since nataon po na walang pasok yung mga bata before the competition, kasi summer siya, bali dalawang beses po kami nag-ensayo sa isang araw. So, cardio sa umaga, tsaka pad workout at technical drills sa hapon.
1: Yes. Coach, may syempre, alam naman natin, ang goal talaga ng bawat atleta ay syempre maging bahagi ng national team. Kamusta ba? May mga naririnig na ba kayo na imu-move forward na itong ating mga young athletes to the national team, national crew?
0: Positibo pa rin naman po ako kasi maganda naman po yung pinakita niya. Pero sa ngayon, wala pang formal na kwan po anunsyo. Pero yun po ang pinapanalangin ko kasi napakalaking upulong po kasi nito sa mga atleta kasi yung ang daming privileges pag sa ang national athlete. So, yun po talaga ang minimiti namin para makapunong naman sa bata.
1: Yes. Dick, ilang taon ka na ba at ilang taon ka na rin nagbang-Muay Thai?
2: Nagsimula po ako sa 12 years old at ngayon 15 years old na ako. Magsi 16 this year.
1: O yun, malapit ka na rin pala talagang mapunta sa group na pwedeng mag-compete for mga competitions. May mga events ka na ba na sasalihan this year? Sabihin natin, Batang Pinoy, mga national championships?
2: Opo, sa national po. Sa Batang Pinoy, hindi kasi ako lalaro dun eh. Kasi overage na ako.
1: Ah, kasi oh, yun, nagkaroon kasi ng changes dun sa age
0: 8
1: group.
0: 8 to 15 years old na po ngayon.
1: Oo nga pala, dahil ano, sinasabay nila with kung ano-anong sport, ay kung anong age group yung meron sa palarong pambansa, medyo iniiwasan ng Batang Pinoy. Yun yung huling update sa atin for that. Now, Coach, sa tingin mo, ano yung nagpaangat dito sa performance nitong si Dick? Considering na ito, tuloy-tuloy yung naging campaign niya, winning the gold medal in this first Muay Thai School World Championships.
0: Ito yung nagpaangat talaga sa amin dito, yung disadvantage namin. In a sense na sobrang underdog kami at yun ang naging inspirasyon namin para makipagsabayan sa mga well-funded na athletes sa ibang bansa. Parang yun po yung kung ano yung weakness namin, yun ang binaon namin para maging strength po namin. At sa awa ng Diyos naman po, na kayanan naman po nating sumabay at pag-iingat po namin sa susunod pang laro.
1: Ayun, hindi na tayo dapat mag talagang porsigido din itong grupo ni Coach Erwin. Ikaw, Dick, ano yung naging pakiramdam mo nung binibigay na sa iyo yung gold medal, nung sinasabit na sa iyo yun, tapos nakikita mo winawagayway na rin yung Philippine flag dahil sa pagkakapanalo mo?
2: Sobrang saya ko. Kasi ako yung pinakaunan world champion dito sa Kaliga at saka nakakuha ko ng gold.
1: Yes. Eh, ikaw, Coach,

0: anong pakiramdam na itong atleta na kumbaga tinuruan mo at a young age, eto na, sa international stage, winawagayway na yung flag natin as the country?
1: Sobrang overwhelming at saka yun nga yung sabi nila na God never stops listening. Kasi matagal na namin minimiti nito at binigay kagad ng Diyos within, kasi magpa 5 years pa lang po kasi ako dito sa Kalinga. At last year, sumali na rin kami sa international, yung Youth World MMA. Napasali kami, at saka yung Asian Youth Games, naka-medal lead kami sa MMA po. At sobrang overwhelming ko po kasi unti-unti nang nabibigyang pansin itong mga atleta namin kasi yun nga po, sa kalagayan ko talaga napakahirap makaingi ng suporta. Kailangan mo pang gumawa ng paraan pero hindi po yun naging hadlang at I hope magiging inspirasyon to sa bawat kabataan at sa mga namumuno na pagpursigido at pagsuportado ang ating atleta ay kaya nating sumabay sa mga galing sa mga first world countries.
0: Definitely, and kitang-kita naman, successful. Tatlong atleta mula sa simple group dyan sa Kalinga, kumbaga dyan sa northern part of the country, eh, successful na kagad. Ano pa kung mabibigyan talaga ng support lang, mas marami pang tao, mas marami pang grupo katulad ninyo. Now coach, ano yung mga binabantayan, mga events na inaabangan ng inyong club and at the same time nitong si Dick?
1: Bali, napakaganda po ng opportunity ngayon kasi yun nga, very active yung sports natin ngayon unlike before. Ayun, nai-highlight na talaga yung Batang Pinoy. Tapos yun, Batang Pinoy, saka yung active na, very active din na mga NSA natin, Muay Thai Association of the Philippines, sa mga kickboxing ng Pilipinas, saka iba pang NSA. Bali, sunod-sunod po kasi sila ngayon eh. Nagsabay-sabay. So, pinag-aandaan po kasi namin lahat yan. Lalong-lalo na at inanunsyo na rin yung first ata na SEA Youth Games.
0: Yes.
1: Kung hindi ako nagkakamali, narinig ko rin kasi yun sa PSC at sa POC na magkakaroon ng SEA Youth Games at Pilipinas ang unang mag-host nito. Yung mga maliliit na atleta ko na kitang-kita ko na yung potential, positive na po yung mindset ko na pinag-aandaan namin ito at hopefully mapabilang po sila sa magwawagayway.
0: Yes, and yung Tribu Banwar is definitely a group to look forward. Coach, sabi mo kanina mag-5 years ka pa lang sa Kalinga. Saan ka po galing or saan ka previously naka-base talaga?
1: Dati po akong personal trainer sa United Arab Emirates sa Dubai bilang isang fitness trainer at combative trainer. So, yun po, nung umuwi po ako ng pandemic, parang hinanap ko yung katawan ko na magturo kasi biglaan po kasi yung pag-uwi ko. Yun, nagkuhan ako ng isang mga scholar ko na nag-umpisa ako dun hanggang sa lumago po at naging maliit na gym.
0: Yes, and ito naman, hindi na biro yung inyong nagiging success. Now, Dick, ikaw, syempre pag may successful na atleta, meron po ng ticket will be 170 pesos. And hanggang bukas na lang po magkakaroon ng physical na mga tickets doon sa mismong venue. Kaya kung nais nyo pong mapanood yung semifinals and finals on Sunday, or in Saturday and Sunday, kailangan nyo na pong mag-book ng inyong ticket online dahil 600 seats lang yung total capacity nitong Gameville Central Park dyan sa lungsod ng Mandaluyong. Important again for the athletes no, to look forward for this competition dahil makaka-apekto ito sa kanilang ranking points and sa kanilang possibility na makapasok for the national team, ang Smash Pilipinas. Samantala, another news, ang Cebu City po ang mag-host ng FIBA Women's Asia Cup 2020.

0: an opinion dun sa kay Paulino, hindi siya masyadong umaatras dun sa baseline. Kasi nga, pag umatras siya, mas malaki yung court coverage niya. Eh si Alex, hindi umatras. Magaling siyang mag-create, paano siya mag-construct ng point. Kaya siguro yung ano pa rin na doon siya stick siya doon sa neutral zone. Kasi hirap eh, pag si Alex na mag-dictate ng bola, sobrang hirap. Magaling si Alex sa ganun, paano mag-create ng point.
1: Masasabi mo ba, coach, na may malaking difference yung naging galaw ni Alex from her game kay Iga Swiatek dito sa naging paghaharap nila ni Paulini?
0: Well, oh, kasi laban ni Alex kay Iga, as in, sobrang ganda yung pinakita ni Alex talaga. Which is, ito naman kay Paulini, maganda naman talaga yung pinakita niya. Kaso nga lang po, yung same sila na magaling na mag-return, return observe. So, pag may chance, go for it sila eh. Same sila ni Alex, ganun si Alex. Si Alex, kilala ko na isa sa pinakamagaling na mag-return ng serve.
1: Yes,
0: kaya
1: coach.
0: Ganun. Kumbaga, breaks of the game lang din yung nangyari sa kanila.
1: Yes. Coach, kumbaga kung babalikan mo, no, yung naging performance dito ni Alex, ano yung masasabi mong pinaka-proud ka mula sa pinakita niya dito sa Wimbledon, sa kanyang second Wimbledon niya na to eh, coach?
0: Siguro yung mga shots niya siguro kasi ako kasi, naglalaro ako mostly favorite shot to is drop shot. So nakikita ko pag nagda-drop shot si Alex, parang nakikita ko rin yan yung mga drop shot niya. Yung isa sa pinaka-paborito ko, yung slice niya, yung drop niya, which is yun talaga yung gustong-gusto ko kay Alex na ginagawa niya minsan. Marunong siya mga variation, galing niya eh. Ang dami siyang palo. Para si Alex kasi kompleto eh. Saka si Alex, hindi kasi siya na one-dimensional na player eh. So ang galing niya mag-construct ng point. Paano siya mag-create ng point? Ang galing. Pag may pagkakataon, go for it siya.
1: May nakita ka ba dito na specific, no, tactical decisions, no, ni Alex na sa tingin mo ay naging effective doon sa buong match?
0: Iba po yung ano niya, yung mentality niya. Hindi basta-basta bibitaw siya, lalo na yung pag paano siya mag-construct ng point. Sabi ko, may mga ano lang talaga. May mga point lang hindi po, pero yung decision making niya tama eh. Siguro may mga hindi lang pumapasok, ganun, pero sa konti, pero which is tama yung decision niya. Yung sa mga points, ano niya, shot selections niya pala, actually.
1: Gano naging kalaking epekto, no, yung experience si Paulini sa grass court, lalo na sa mga pressure situations, gaya nung naging laban nila?
0: Actually, nagulat din ako sa game style ni Paulini kasi minsan nagulat ako, may pasok din siya sa net eh.
1: Oo.
0: Minsan, pinapasok niya si Alex, nakakagulat din. Kumbaga, may surprise din siya na ibang ginawa. Hindi lang siya yung sa baseline lang. Which is, magaling din yan. Yun yung talaga yung ano, grinder si Paulini. Which is, ganoon din si Alex. Kumbaga, may mga surprise na mga ginagawa si Paulini na like, pumapasok siya minsan sa net.
1: Yes.
0: Saka
1: coach,
0: yung third set kasi big factor talaga yung serve. Na
1: yes.
0: Maganda yung ano niya. Maganda yung percentage ng third set ni Paulini yung serve niya.
1: Yes. Sa kabila nung naging exit ni Alex, talagang binitbit niya, no? All the positivity dito sa naging Wimbledon run niya na to.
0: Yeah. Knowing Alex, iba si Alex talaga. Saka iba yan. Warrior yan.
1: Yes, warrior. But of course, coach, ano yung mga lessons na tingin mong magandang makuha dito, no, ni Alex mula sa mga nakaharap niya?
0: Siguro experience na nakakalaban niya yung mga top players na which yung iba tinatalo niya, which is good experience yun kay Alex kasi para sa akin hindi na siya takot sa mga ganyang level.
1: Yes. Oo.
0: Ako tinalo ko na to, bata ko matatakot. Kumbaga alam niya na yung mga pagganyang mga level na which is ako naniniwala ako na yung level ni Alex, yung caliber ni Alex nasa top 10 talaga. Ang top 10 caliber yan.
1: Yes, totoo yan. Coach, kung titingnan mo yung buong Wimbledon campaign ni Alex Ayala, paano nyo i-rate overall yung naging performance niya out of 10? Wow.
0: kung ako po yung tatanungin nyo, 10 out of 10 po ako kasi sobrang overwhelmed ako, happy ako, and proud ako as a hitting partner ni Alex na gano'n nangyari sa'yan. Ako, 10 out of 10 ako sa kanya. I mean, sobrang impressed ako kay Alex.
1: Overall, Coach Hoven, so naniniwala ka

0: coach no na from Alex Ayala's historic run ngayong taon dito sa Wimbledon, eh talagang masasabi na natin na level na talaga siya doon sa top or elite athlete no, ng WTA.
1: Yes. For me. For sure, nang iba alam din ang lahat yan.
0: Yes. Talagang dun sa pinakita niya, wala talagang hindi imposible na matatalo niya even yung talagang mas matataas sa kanyang mga players.
1: Kaya niya. As in, kaya niya. Mm-hmm. Yung level na, nandun na siya sa level na po na nasa top 10 na po siya. Yung level ng style, yung laro niya.
0: Yes. Coach, base dun sa nakita niyo po na development niya, gaano pa yung, or sabihin natin, gaano pa kalapit si Alex, no? Para maging regular quarterfinalist or maging isang tunay na Grand Slam contender.
1: Yung example, yung parang nandito, umuwi siya ng Pilipinas, parang every time na uwi siya, ang bilis niya mag-improve, ang laki ng pinagbago, ganun siya eh. So, nakikita ko naman pagtuloy-tuloy lang na yung run niya sa mga tournaments, which is, kaya yan, hindi lang po quarters aabutin. I mean, mas mataas pa, kaya ito mag-champion. Kasi mabilis, ang progress ni Alice, mabilis lang po eh. Ang ganda po ng performance na pinapakita niya. Even last year, mas lalo ngayon.
0: Ano yung ibig sabihin ng achievement ni Alex Ayala sa Philippine tennis?
1: Sobrang, laking tulong na naging yung mga achievements niya. Kasi syempre, daming na-inspire ng mga bata, daming na gusto mag-tennis ngayon, daming na-inspire si Alex. Kumbaga, yung mga achievements niya para talaga sa bayan eh. Alam mo yun, yung mga, like dito sa Valley or sa ibang club, more on tennis na kasi nakikita nila si Alex, influential talaga na yung ginagawa niya ngayon, na mga achievements na nakikita niya.
0: Yes, and tingin mo, Coach Toto, ito na rin yung pagkakataon para, alam mo yun, mas mapalaki pa, mas mabigyan pa ng pansin or tutok no, yung ating tennis dito.
1: Yes po, sa tingin ko po kasi grabe yung impact na ginawa ni Alex dito sa atin. Sobrang grabe. As in, lahat na lang, kahit sa province na, Alex Ayala, alam mo yun, yung impact ni Alex iba.
0: Yes, talagang naiangat niya talaga lahat. Itinaas niya, yes. Dito sa naging performance na to. Pero syempre, Coach Toto, yes, Coach.
1: Imagine mo, sinabi niya dito sa interview na yung ibang mga some Grand Slam player na nakakuha, pero siya maliit man na bagay sila, pero sa kanya napakalaki. Nasa isang Pilipino na nandiyan sa level na naka-fourth round ka sa Grand Slam na isa sa most prestigious tournament. Alam mo yun? Iba yun eh. So, nakaka-inspire yung ganun.
0: Yes, very inspiring. Coach, gusto rin nating malaman yung talagang personal na naging encounter mo or paano mo nakilala itong si Alex. So, nagkakilala po kayo, 7 years old pa lang, di ba, si Alex. So, tell us, ang impression mo sa kanya nung batang Alex Ayala?
1: Iba, kasi siya, kasi sa may mga pinapaloan ako before, hindi ganyan. Sabi ko, nirarally ko siya. Sabi ko, iba to, yung bata to, nagpapasok agad sa net. Marami na siyang mga shots na sa ganong edad, walang gumagawa. Like, nagsasabing boli. At saka iba yung kita mo palang bata pa lang yung mindset niya iba. At saka at 7 years old yung mental niya iba, maano siya mag-isip sa court, yung paano siya kaseryoso. And yun, isa din yung work ethics niya, which is yun ang pinakagusto ko sa kanya.
0: Kumbaga, dun sa edad na yon, nakita mo na agad, na-foresee mo na agad, na may potential to, posible itong maging big star sa tennis. May ganun, coach?
1: Sabi ko nga sa lolo niya, kasi yung lolo yung coach. Sabi ko, lolo ba?
2: Point ta siya dun, with a forehand winner. So, 2 out of 11 lang yung na-convert yung break points, but kung yung timing dun sa punto ng laban, yun yung naging crucial para dito kay Noskova, who finished with 31 winners including 7 service aces. Ang kanyang mga katapat in the semis is number 12, Marta Kostyuk, na tinalo. Yung tumalo kay Alex Ayala, number 13, Jasmine Paolini, 6-3, 6-2.

0: Unang Wimbledon semifinals para dito kay Kostyuk. And she matched yung pinakamagandang Wimbledon performance by a player from Ukraine. Pareho niya si Elina Svitolina na dalawang beses umabot sa semifinals ng Wimbledon. Ginamitan naman ni Kostyuk ng kanyang powerful ground strokes. Etong si Paulini at siya yung nakakuha ng first break of the match sa fifth game ng opening set. And from there, dire-diretso na yung panalo niya. Naka-break ulit siya in the ninth game para makuha yung first set 6-3. 19 winners para kay Kostyuk, 8 lang para dito kay Paulini. And wala rin siyang nasayang na service game. Etong si Marta Kostyuk na dinedicate etong kanyang panalo sa kanyang nanay at sa kanyang 89-year-old na lolo. So Linda Noskova and Marta Kostyuk, semifinals ngayong gabi po, 9:40 p.m. sa Center Court. Pero baka ma-move pa yan dahil magbago yan. Meron munang laban si number 7 Coco Gauff and number 10 Karolina Mukova. Sila na lang yung 3 of the top 10 players na natitira dito. So sila yung mag-uumpisa ng laban at 8:30 p.m. So definitely tingin ko baka ma-move pa tong Kostyuk versus Noskova. Samantala, sa gentlemen singles, quarterfinal matches kahapon, Arthur Ferry 6-4-7-6 and 6-love win para over Flavio Coboli. Siya po ang lowest ranked men's single semifinalist dito sa Wimbledon since Goran Ivanišević back in 2001. At that year, number 125 in the world etong si Ivanišević and siya rin yung nanalo ng Wimbledon in 2001. Meanwhile, etong si Ferry is ranked number 114 in the world. Siya ang ikalamang British male player na umabot sa semifinals ng Wimbledon in the open era. Inagaw niya yung opening set by winning the only break in the 10th game. And then coming from 0-2 sa second set, nakascore siya ng ace in the second set tiebreak to a 4-1 lead. And in the third, dahil nga bagel yung ginawa doon ni Ferry, a love hold made it 4-0. 27 winners and only 15 unforced errors para kay Ferry. Yung Flavio Coboli, merong 21 winners pero 41 unforced errors. Ferry will face number 2 Alexander Zverev na pinauwi na si number 6 Taylor Fritz, 6-4-6-4-6-2. Unang Wimbledon semifinals para sa reigning French Open champion. And he is the fifth German player sa open era na umabot sa semis nitong Wimbledon. Medyo lumiit din yung gap ng head-to-head series niya against dito kay Taylor Fritz. 6 na panalo para kay Zverev, 10 panalo para kay Fritz. Now, sa laban, while serving for the set, 5-4, humahabol si Zverev, 15-40. 4 na deliveries yung binigay niya ron. 2 aces at 2 unreturned serves para maagaw yung opening set na yon. Second set, service break para kay Zverev, 4-5-4. And then in the third, 5 sunod-sunod na games yung kinuha niya after Fritz won the opening game. Yung kanyang 14th na service ace sa laban ang nagbigay sa kanya ng double match point. So ngayong gabi sa men's singles, wala pang oras etong magiging malamang mamayang madaling araw na to. Dahil depende pa sa kung anong oras matatapos yung laro ng mga sa women's singles. But Ferry takes on Zverev and then the other semifinal matchup ay sa pagitan ni Jannik Sinner, the defending champion and 24-time Grand Slam champion na si Novak Djokovic. At para sa huling bahagi ng ating post-game ngayong araw, dito tayo sa Tour de France. Stage 5, natapos with Olav Koy ng Decathlon CMA CGM. Winning his first stage win sa kanyang unang sabak sa Tour de France sa unang sprint stage ng karera ngayong taon. Naging stressful actually yung naging finish dinong karera kasi with about 5 kilometers left, nagkaroon ng malaking crash. Siyempre, maraming sumemplang, yung mga nasa likuran, nahirapang makahabol, at yung mga top sprinters, katulad na lang ni Jasper Philipsen, eh, nawala yung mga lead out nila.
1: King kumpanya, unahin ang mga Farmers Co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa Farmers Co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
10: Kanilang strengths and assets.
9: Pag-uusapan yan.
10: Kasama si Ria Arevalo.
9: Let's go team!
10: Sports 918.
11: 14 na minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang-magandang Webes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating balitaan hanggang mamayang alas 8 ng gabi dito sa ating himpilan na napapakinggan live sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo, mga nakatutok po sa ating PBS receiver app. Pwede nyo po yung i-download sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets para anytime, anywhere, pwede nyo pong mapakinggan ang ating mga programa dito sa Sports Radio, pati na rin mga iba pang himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. And pwede nyo rin kaming sundan sa pamamagitan ng ating social media accounts. So, in fact, tayo po yung napapanood ng live, ang ating mga programa live na natutunghayaan, napapanood sa ating facebook.com/SR918 or DZSR Sports Radio 918. So, check out nyo po yung ating FB account and X account. Hanapin lamang Sports Radio 918. Pwede nyo rin po kaming sundan sa pamamagitan ng ating website. Okay? Pwede nyo pong i-check out yung ating mga balita sa radiopilipinas.com/ Sports Radio.

0: Radio 918. So, paki-check nga kung tama yung website na binanggit ko. radiofilipinas.com/sportsradio918. So, nandun po yung mga balita natin. Pwede nyo pang balikan, basahin, no, yung mga updates natin sa larangan ng sports.
1: Sports 918.
0: And 16 minutes makalipas ang ika-anim ng gabi. Siyempre, papatuloy paghahatid natin ang mga balita, development sa mundo po ng palakasan. Excited na ba kayo? Dahil meron na lang tayong 72 days to go bago po ang Asian Games. O, diba? Dire-diretso na ang ating pa-countdown para sa pinakamalaking sports event for our Philippine team this year. Ang Asian Games. At kanina po ay pinangalanan na ang chef de mission ng Team Philippines para sa Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. So, si Mr. Richard Lim, ang ating CDM for this Asian Games, and of course, ang Pangulo po ng Karate Pilipinas. So, more details patungkol dyan, mamaya ating pag-usapan, pati kung ilan ba yung ating delegasyon para po sa quadrennial event. Kasi nagkaroon ng pagpupulong kanina, no, yung ating Philippine Olympic Committee para po sa mga susunod pang kompetisyon na lalahukan ng Team Philippines. So aside from the Asian Games, isa pa sa mga pinaghahandaan ng ating koponan ay ang 4th Youth Olympic Games. At kompleto na yung roster ng Team Philippines. So yung ating mga pambato, siyam na young athletes. Sino-sino sila? Mamaya po ating pag-usapan yan. Pati na rin yung sport na kanilang lalaruin. So stay tuned dito po sa ating programa. And bukod po dyan, ang ating mga young athletes, speaking of young athletes, yung ating mga track and field athletes po nasa China ngayon. Especially yung mga lumalahok o lalahok pa dito sa under 23 or Asian under 23 athletics championships. So sa Ordos, China. Nagsimula na ngayong araw na ito yung competition, and si Hossein Loranya ang ating SEA Games champion sa men's 800 meters. Umabante sa finals ng event. So, in detalye po ng balitang yan at iba pa mga developments. Of course, yung iba pa niya mga teammates at yung mga lalahukan na events ng mga iba pa nating mga atleta. Atin pong pag-usapan mamaya dito sa Sports 918. So, bukod dyan, mga balita pa sa basketball, sa volleyball, yung resulta ng mga aksyon kahapon sa Premier Volleyball League on Tour. Pre-season tournament po yan ng PVL. So, after yesterday's opening day action, every Saturday na yung mga ano natin, games natin, kasi iba-ibang mga lugar sa Pilipinas yung dadayuhin ng mga PVL stars. Kung nagsimula na ang PVL kahapon para sa kanilang pre-season tournament, aba bukas, magbubukas na po o magsisimula na rin ang ikatlong conference ng Season 50 Philippine Basketball Association. So, third conference, Governor's Cup. Atin pong silipin muli yung schedule and yung mga lineups. So, nirelease na ng PBA yung official lineups ng 13 mga teams. O, di ba? Lucky 13 para sa Governor's Cup action. So, pag-usapan natin yan mamaya. At sa Cebu, in-unveil na po yung logo at saka yung trophy para sa FIBA Women's Asia Cup na iho-host ng ating bansa next year. So, sa Cebu City, gagawin yung tournament. Wow! Ang Queen City of the South ang magiging punong abala nitong malaking tournament po sa women's basketball. So, ito'y Continental Championships para sa women's basketball. Ibang klase ang Cebu, oh, 'di ba? Host sila ng FIBA Women's Asia Cup next year. And then host din po sila ng Asian Beach Games. Diba yung susunod na edition ng Asian Beach Games? So, napakarami ng mga international tournaments din ang isinasagawa dyan sa South. So, maganda rin ano yan. Diba? Kumbaga promotion sa ating mga lugar, sa ating mga lalawigan, particularly sa Cebu. No, Cebu City, Cebu Province, kasi syempre pag dumayo dyan yung mga bisita natin, explore nila yung lugar. Baka buong probinsya pwede nilang bisitahin. So, yan po. At marami pa mga balita. Ang WMPBL, Women's Maharlika Pilipinas Basketball League, finals na po no, kahapon. Alamin natin yung mga naging resulta. Dahil aside from the game 1 ng finals between Akari Rizal and Batangas New Zealand Blue Fire, ay naganap na din po yung battle for third place. So yung resulta niyan ating pag-uusapan mamaya dito sa Sports 918.
1: Sa Sports Radio kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Samantala sa mga fans ni Alex Ayala. Oh, eto na, abangan ninyo kasi sa Miyerkules next week magkakaroon po ng meet and greet si Alex. So kahapon, 'di ba, tinalakay nga natin na uuwi si Ayala dito sa Pilipinas on Monday. So expected time or day of arrival niya Lunes. So sa Miyerkules next week, July 15, magkakaroon po siya ng meet and greet. So, wala pang kompletong detalye, pero yun nga, meron ng date, meron na rin venue, so ating pag-usapan yan mamaya dito sa ating programa. So, abangan nyo lang yung iba pang mga anunsyo, detalye. Kasi ang organizer ng meet and greet niya ay ang kanyang, isa sa kanyang mga sponsors. O, diba? Ang Globe Telecoms. Yan ang telecom namin ni Alex. Wow, baka naman. Globe. Okay. So, yan po. Mamaya pag-usapan natin yung balitang yan. And, syempre pa, sa pagdating ni Alex Ayala, aba, ini-expect natin, heroes welcome para sa kanya. Dahil ibang klaseng achievement po yung kanyang nakamit at yung karangalan na kanyang na ibigay sa ating bansa, no, sa latest performance niya dito nga po sa larangan ng tennis, kung saan nakaabot siya sa fourth round ng isang Grand Slam event, which is Wimbledon. So later on ating pag-usapan yan, 24 minutes after 6 p.m. So unahin na muna natin ito nga pong balita sa Asian Games. So, araw-araw, nagkakaroon na tayo ng countdown for the upcoming Aichi Nagoya Asian Games, and we have 72 days to go bago po formal na magsimula itong 20th edition ng Asian Games sa Nagoya, Japan. Kaya naman, ang ating mga officials, no, meron na rin silang mga polishing dun sa iba pang kailangan mga papeles and mga assignment, no, sa iba't iba mga officials natin. So kanina po nagkaroon ng pagpupulong din, no, ito pong ating Philippine Olympic Committee at kanila ng official na inintroduce ang magsisilbing Chief of Mission, no, CDM, Chef de Mission ng Team Philippines para sa Asian Games. At yan po ay si Karate Pilipinas President Richard Lim. So, in-announce na rin po kung sino-sino yung kanya magiging deputies. So, ang kanya mga magiging deputy chef de missions ay sina Alexander Sulit ng Judo, Jose Malonzo ng Bovinam, Jared Bellio ng curling, And

0: edition ng ASIAD. Ito po ang second biggest delegation ng Pilipinas sa Continental Multisports Competition. 443 na mga atleta ang bubuo sa Team Philippines sa 20th Asian Games. September 19 to October 4. Okay, bakit iba-iba yung date na nababanggit ko? Parang kahapon kasi. Anyway, so yan. September 19 to October 4. Usually naman mga ano to eh, mga 3 weeks yung Asian Games. And ito po ang inanunsyo ng Philippine Olympic Committee today sa naganap nga po na assembly, no, General Assembly sa Parañaque. So 443 athletes, yan na yung composition ng Team Philippines. At ang numerong ito, ang second biggest Team Philippines in the continental event. Pumapangalawa ito dun sa dami ng mga atletang ipinadala ng ating bansa noong Hiroshima Games noong 1994. So, yung delegation that time ay 524 na mga atleta. Okay? Pero yung buong Team Philippines kasama ang mga officials, no, yung medical personnel, tapos mga staff pa dun sa secretariat, no, headquarters, yung mga admin personnel and mga chef de mission natin ay aabot po ng 753. So 753 ang bumubuo sa buong delegasyon ng Team Philippines for the ASIAD. Kabilang po yung 258 na mga officials, 27 medical personnels, plus 17 headquarters and admin personnel, and CDM. Okay? So, ang POC, ayan, talagang puspusan ang paghahanda. At ito nga po, no, fina-finalize na kasi nila yung, yun nga, yung listahan ng mga atleta natin for the ASIAD. At kabilang nga po dyan yung pag-anunsyo ng ating mga officials na mangunguna sa participation ng Team Philippines. So, good luck. Naku, eh, nais po ng Pilipinas na ma-improve ang ating performance noong nakaraang edisyon ng Asian Games. Sa ano po yan? Sa Hangzhou, China. Okay? Actually, before the 2023 Asian Games, na supposedly 2022 yun, na-postpone dahil nga sa COVID. So, yung 19th edition ng Asian Games, apat na gintong medalya na kuha natin. Ayan. Courtesy of EJ Obiena ng Athletics. Courtesy of Jiu-Jitsu, dalawang mga ginto, sina Annie Ramirez and Maggie Ochoa, at ang ating Gilas Pilipinas Men's Basketball Team. So, apat na gintong medalya sa Hangzhou ASIAD sa China noong 2023. And aside from the 4 golds, meron tayong 2 silvers and 12 bronze medals. So, yun yung nais nating ma-improve. No? Prior to the Hangzhou Asian Games, 2018 Indonesia Asian Games, sa Palembang yun, if I'm not mistaken. So, ang nakamit ng Pilipinas ay apat na gintong medalya din, 2 silvers and 15 bronze medals. So, yan po yung nais na mahigitan ng ating koponan, ng ating Team Philippines, this edition of the Asian Games. Ang dami nating mga atleta, ha? Talagang all out ang POC at ang PSC para nga po sa participation ng ating Team Pilipinas. Kaya good luck sa ating mga atleta na ngayon nga po ay full blast na yung kanilang mga preparasyon, training, dahil ilang araw na lang, no, 72 days na lang, magsisimula na ang Aichi Nagoya Asian Games.
1: Sports Radio 918 AM.

0: where sports is great and up to date.
1: Samantala, kanina rin po sa naganap na GA ng Philippine Olympic Committee ay formal na nilang in-introduce o nirelease na rin po yung pangalan ng ating 9 na mga atleta na bubuo sa Team Pilipinas para sa 4th Youth Olympic Games. So, later this year naman ito, no? October 31 to November 13, ang 4th edition ng Youth Olympic Games sa Dakar, Senegal. So, ang final 3 athletes na kumumpleto dun sa ating 9-man Team Philippines for the YOG ay sina Chelsea May Maayo and Hilarion Palles III ng gymnastics with Jade Justinian ng windsurfing. So, yan po yung ating tatlong mga final athletes. Dahil nauna ng pinangalanan na rin yung iba pa nating mga pambato. 6 na mga atleta na yung naunang naisiwalat yung mga pangalan. Nandiyan sina Pai Durden Wangkai and Naomi Cesar ng athletics, si Rihanna Chantel Coleman and James Ray Ahido sa swimming, and si Maritania Krog ng cycling, no, sa road naman ito yung kanyang pinaka-event, and ang Wushu Taolu specialist na si Angel Polo. So sila po ang ating mga pambato. Yung ating team, no? Iniisip ko kasi kung lucky 13 itong 9, no? Anyway, basta 9-man na team natin for the 4th Youth Olympic Games. So, sa Dakar, Senegal, sa Africa. First time, na ang continent ng Africa ay magiging host nito nga pong YOG. So, good luck sa ating team, sa ating mga pambato. So, mga sports na meron ngang participation ng Pilipinas dito sa YOG: gymnastics, windsurfing, athletics, swimming, and then cycling and wushu. So, all the best sa ating mga young athletes dito po sa 4th Youth Olympic Games.
0: Sports 918.
1: 35 minutes after 6 p.m., we'll take a break. At sa ating pagbabalik, marami pa tayong mga tatalakayin. Speaking of young athletes, yung ating mga under 23 tracksters ay nasa China nga po para sa nagaganap na Asian Under 23 Athletics Championship. So, ating pag-usapan yung detalye ng balitang yan sa pagbabalik ng Sports 918.
0: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Sports Radio 918 AM. Sports 918.
1: 20 minutes to go before 7 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And again, paanyaya sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga tagapakinig para po sa mas marami pang mga sports balita, pwede nyo pong i-check out yung ating website. So, hanapin nyo lamang radiopilipinas.ph/sportsradio918. Okay? So, .ph, hindi .com. So, radiopilipinas.ph/sportsradio918 para dun sa mas detalyado pa nating mga balita developments, no, sa iba't ibang mga sports tournaments and yung mga kampanya nga po ng ating mga Pilipinong atleta. Okay? So, speaking of campaign ng ating mga Filipino athletes, ang ating mga young track and field athletes naman po ay nasa Ordos, China na para sa inaugural Asian Under 23 Athletics Championships. Ngayong araw pong ito ang pagsisimula ng competition and hanggang July 12. So hanggang sa Sunday ang duration nitong Asian Under 23 Athletics Championships sa Ordos, China. Kaagad na pong sumalang yung ating mga pambato. Meron tayong 8 mga atleta na kalahok dito sa Asian Under 23 Athletics Championships at kanina, no, kumarera na kaagad tong si Hussein Lorania, ang ating Southeast Asian Games 800 meter champion. So, siya po ay umabante naman na sa finals ng 800 meter boys event. And itong si Lorania ay tumapos po ng third place sa Heat 2 kaninang umaga sa kanyang oras na 1 minute 52.82 seconds. So yung finals ng 800 meter boys ay nakaset or nakatakda po bukas pa. No, bukas 7:50 p.m. So aside from the 800 meters event, tatakbo rin with our mixed 4x400 meter relay team itong si Lorania. Nakaset naman yan tonight at 9:30 p.m. So makakasama po ni Lorania sa ating mixed 4x400 meter relay team sina Jasper Arsenal, Naomi Johnson, and Lea Ordinario. So yan yung ating mga yan ang ating quartet para sa mixed 4x400 meter relay team. So bukod po sa ating mga nabanggit na ng mga atleta, today magko-compete din itong si Kent Francis Hardin. So siya po ay entered sa Heat 3 ng Boys 100 Meter Run at 7:44 p.m. So matindi to kasi yung heats ng 100 meter events, boys and girls, around 7 p.m. Yung finals is also tonight. So tonight na rin mga 10 p.m. na nga eh. So yung finals will be at 10:10 p.m. Ay, talagang late na yung mga ano no, yung mga races dito sa China. Pareho lang ng oras natin dito sa Pilipinas, yung Ordos China. So nakaset yung finals nung Century Dash for boys kung saan yun yung event ni Kent Hardin. Pero syempre kailangan muna mag-qualify siya, no? But in case nakatakda po yan 10:10 p.m. tonight. Okay. So, bali ang mga participants natin for day 1 of action, si Hossein Lorania, yung mga kasama niya sa 4x400 meter relay team, sina Arsenal Johnson and Ordinario, at itong si Kent Francis Hardin, plus si Edna Magtubo. Nakalahok naman po sa girls 300 meter steeplechase. So alas 9 naman ng gabi yon yung event nitong si Edna Magtubo. So yan po yung mga schedule ng ating mga atleta, no, para sa unang araw ng aksyon nitong Asian Under 23 Athletics Championships. Okay. And aside from that, bukas ang mga aantabayanan naman natin, okay, yung iba pa natin mga atleta like sina Arsenal Johnson Ordinario. So aside from the relay, mixed relay event nila, meron din po silang mga individual events, no, like si Jasper as Arsenal ay lalahok sa 400 meter hurdles. So, i-check ko lang. For tomorrow kasi, ang mga events, yung 400 meters, no, 400 meters. So, dyan naman magko-compete sina Naomi Johnson and Lea Ordinario. So, pareho po silang tatakbo sa girls 400 meter event. So, tomorrow na yung kanilang mga karera. And then si Caris Pantonial also, tomorrow na rin yung kanyang event, 400 meter boys. Then si Mariel Abuan, I think tomorrow din yung high jump, kung tama yung ating, yes, bukas na rin, no? Ano to? Hapon. Teka lang. Ay, gabi na rin. 6:50 p.m. yung event ni Mariel Abuan ng high jump. Si Abuan naman po ay silver medalist natin noong nakaraang Southeast Asian Games. And then, sino pa ba? So, sina, ito namang si Jasper Arsenal. Bukas na rin ba to? Hurdles kasi siya. Yeah, bukas na. So, under 23 boys, may hits sa umaga, 9:20 a.m. So, hopefully, makaabante rin siya sa finals. Para nga po sa ating syempre, kampanya dito nga sa Asian Under 23 Athletics Championships. So yan po yung mga pambato natin dito sa tournament at kasama ng ating 8-man Philippine Athletics team sina Coach Isidro Del Prado and Coach Bonifacio Lorania. So kasama rin po nila ang Deputy Secretary General ng Philippine Athletics si Sir Flubert Cosue. So good luck sa ating team. And all the best, hopefully tomorrow, no, si Lorania maka-podium finish. Although mabibigat din yung mga kalaban niya eh. Silipin ko lang ah, kasi sa ano siya eh, hit 2. Dalawang hits yung ano, qualification kaninang umaga. So, palagay ko naman meron pa ibibilis tong si Lorania, no. So, tomorrow 7:50 PM yung finals. And hopefully si Ken Francis Hardin na qualification pa lang sa boys 100 meter run ay makapasok din sa next round ng kanyang event. And again, Edna Magtubo, tatakbo rin po for girls 3,000 meter steeplechase mamayang alas 9 ng gabi. Dun sa mixed relay 4x400 meter, tatlong teams lang yung maglalaban-laban. Chine ko kasi kanina yung ano, yung start list. Okay, so tatlong teams na maglalaban-laban, meaning meron na tayong medal dun. Diba? So, if tatlong teams lang yung maglalaban-laban, so let's see kung kaya nila. Kasama sa mga kalaban ng ating mixed relay quartet, ang China, host China, and India. Okay. So, China, Philippines, India. Yun lang yung mga maglalaban-laban dito sa 4x400 meter mixed relay. So, good luck sa ating mga young tracksters dahil ito po ay nagsisilbing ano rin nila, no, preparasyon for international competitions pa na kanilang lalahukan later this year.
17: 918 kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
7: Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa.
17: Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: We have 11 minutes to go before 7 PM at ito na sa mga nag-aabang kay Alex Ayala na pauwi po for a 2-week vacation or break. So, siya po ay magbabalik dito sa Pilipinas after her impressive run sa Wimbledon. So, well-deserved rest naman ang gagawin ni Alex Ayala. At magkakaroon din siya ng chance na ma-meet at makasama, no, yung kanyang mga tagahanga. So, homecoming meet ang isasagawa po ng kanyang sponsor, no, yung Globe Telecom sa araw po ng Miyerkules. So, sa Glorieta Activity Center sa Makati City, July 15. So, home court, the Alex Ayala Fan Meet Experience. So, kasi si Alex po ay isa sa mga ambassador nitong Telecom. So, isa yun sa mga sponsors niya, di ba? Sa lahat ng kanya mga ninalahukang tournament. So, open to the public yung event although wala pang ibang detalye na binibigay. So, abang-abang lang ang mga fans ni Alex para nga po sa pagkakataong ma-meet at mag-greet ang kanilang paboritong tennis ace or tennis star. So, syempre, nagbubunyi ang buong bansa, no, para nga po sa naging achievement nitong si Alex sa Wimbledon. At ito na yung magiging ikalawang homecoming ni Ayala dito sa Manila ngayong taon dahil early this year, kung maaalala ninyo, di ba, naglaro siya sa Philippine Open, no, WTA 125 Philippine Women's Open. Tapos nagkaroon din siya ng ano doon eh, ng chance, no, to meet and greet yung ilan sa mga manonood at mga tagahanga niya. Pero ito, itong pagkakataon naman na ito, yung kanyang second homecoming ay syempre mas ano, matingkad dahil mas mataas na yung na-achieve ng ating pambato na si Alex Ayala. So, napakagandang performance, kaya deserve ni Alex mag-relax. At syempre, yung kanyang mga tatanggapin din, if ever, di ba, na mga insentibo, no? And actually, pati yung mga karangalan, no, or pagbibigay pugay sa kanyang pong naging achievement dito sa Wimbledon. So, isa na sa mga nag-file ng commendation para kay Alex Ayala, si Senator Bongo. So, kahapon, or nung Martes pala, nung Tuesday, finile po ni Senator Go yung Senate Resolution 493 commending Alex Ayala for becoming the first Filipino female tennis player to win a women's singles main draw match in the Open era and reach the Wimbledon Championships fourth round. So, yung resolution inintroduce noong July 7 during the second regular session ng 20th Congress. And cited Article 14, Section 19 of the Philippine Constitution, which mandates the state to promote sports and physical education to foster discipline, teamwork, and excellence among Filipinos. Okay, so yung resolution also noted Ayala's upset victory over defending champion and world number 3 Iga Swiatek that propelled her into the round of 16, making her the first Filipino in the Open era to reach the fourth round of the prestigious Grand Slam tournament. So, patunay nga raw ito ng talento, disiplina, determinasyon ng ating Filipina tennis ace, making her a source of national pride and an inspiration to the Filipino youth. So, yan. Congratulations kay Alex Ayala, of course, and hoping tayo na maging maganda yung kanyang bakasyon dito sa Pilipinas. And yun nga, magkaroon din ng chance sa media, no? Sana magkaroon ng press conference para rin makamusta natin itong si Alexandra Ayala sa kanya naging historical or her historical run sa Wimbledon.
17: Sports 918 sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: 5 minutes to go before 7 p.m. We will take a break to give way sa ating news. And then sa second hour ng ating programa, marami pa tayong mga tatalakayin dito sa Sports 918. Mga resulta po ng PVL on tour. Kahapon, yung FIBA Women's Asia Cup. PBA, bukas na magsisimula. Silipin natin mga rosters ng mga koponan dito sa PBA, pati na rin yung naging resulta po ng WMPBL Game 1 ng Finals kahapon. So, lahat ng yan sa ating pagbabalik dito sa Sports 918.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
18: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
18: Seek early consultation.
3: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
18: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
18: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
20: Sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up-to-date.
21: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio, 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
22: Headlines. Ngayon, ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio.
23: Philippine Standard Time, 58 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Department of Social Welfare and Development Quick Response Team, or QRT, is now on red alert for the possible effects of Typhoon Inday. DSWD Secretary Rex Cachalyan said the agency have already prepared close to 5 million family food packs stored in its warehouses nationwide. Cachalyan said they have close to 1,000 warehouses nationwide right now and 4.7 million family food boxes pre-positioned. The food box contains 6 kilos of rice, 4 cans of tuna, 2 cans of sardines, 4 cans of corned beef, 5 sachets of coffees, and 5 sachets of soup powder or choco malt. We go to BARM. The Commissioner on Elections started the printing of more than 2.3 million ballots for the September 14 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. COMELEC Chairman George Garcia said the electoral body has completed preparations ahead of the region's first parliamentary elections. Garcia said printing the 2.3 million official ballots was expected to take around 2 weeks. He said the commission plans to deploy ballots, voting machines, ballot boxes, and other election equipment to all Bangsamoro provinces as early as the first week of August so they can be secured ahead of Election Day. You go to news abroad, thousands of people were without power on Guam and the Northern Marianas after a super typhoon tore through the United States Pacific territories. Worst hit was the small island of Rota when it was struck early Monday by super typhoon Bavi, bringing down trees and power lines and knocking out water supplies. Many homes have suffered severe damages with countless roofs completely turned off. Now go to the world of sports, recap of today's Major League Baseball ballgames. The Toronto Blue Jays blanked the San Francisco Giants 10-0. The Chicago Cubs beat the Baltimore Orioles 9-7. It's the Atlanta Braves winning over the Pittsburgh Pirates 3-0. The Tampa Bay Rays defeated the New York Yankees 3-0. The Detroit Tigers outclassed the Athletics 6-1. It's the Miami Marlins winning over the Seattle Mariners 2-0. The Cincinnati Reds defeated the Philadelphia Phillies 11-5. The Washington Nationals beat the Houston Astros 8-2. The New York Mets outclassed the Kansas City Royals 6-2. The Boston Red Sox blanked the Chicago White Sox 5-0. The St. Louis Cardinals beat the Milwaukee Brewers 5-1. It's the San Diego Padres taking a 10-4 victory over the Arizona Diamondbacks. The reigning World Series champions Los Angeles Dodgers outran the Colorado Rockies 4-3. The Los Angeles Angels pounce on the Texas Rangers 13-1, and the Minnesota Twins eclipse the Cleveland Guardians 6-5. Philippine Standard Time, a minute after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sr918, twitter.com or x.com/sportsradio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
0: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
24: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
25: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
26: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
27: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
29: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
30: Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
1: 5 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Muli, ako po si Ria Arevalo, nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw po ng Webes, July 9, 2026. Yeah, muli magandang araw po sa inyong lahat. And kanina, tinatalakay nga natin ha, sa mga late tuners natin, this Wednesday, magkakaroon po ng meet and greet si Alex Ayala. July 15, Wednesday sa Glorieta Activity Center sa Makati City. So, organized by Globe Telecoms, yung home court, the Alex Ayala Fan Meet Experience. So, chance nyo na para ma-meet si Alex na magbabakasyon po sa ating bansa, no, after her stint dito sa Wimbledon. Kasi after her vacation, mga 2 weeks na bakasyon dito sa Pilipinas, babalik na kaagad siya sa kanyang mga kampanya sa US. No, later this month, sa I think kahapon, 'di ba, natalakay natin sa Washington DC yung kanyang susunod na tournament, yung Mubadala. So Good luck sa mga fans ni Alex. Palagay ko, naku, punong-puno yung glorieta niyan sa Miyerkules dahil lahat nga po gustong makita itong si Alex Ayala. Okay? So, sa iba pa natin mga balita, dumako na tayo dito sa FIBA Women's Asia Cup naman tayo. No, dahil ngayong araw pong ito ay nagkaroon ng unveiling of the logo and trophy para po sa FIBA Women's Asia Cup 2027 na i-host ng ating bansa from July 10 to 28 next year. So, ayan, sa naganap nga po na event ay isiniwalat na o kumbaga ipinakita na sa publiko yung logo nitong Continental Championships for Women's Basketball, pati na rin yung trophy. Kakaiba yung tropeyo ng ating FIBA Women's Asia Cup. So, dinisenyo talaga yan para sa may mga elements na Pilipino eh, 'di ba? Syempre ang host Queen City of the South, Cebu City. So may mga distinctive arcs yung trophy to reinterpret as circular forms creating a sense of movement. Eh, may mga ano pa yan? Para daw sa dynamic bounce of the basketball. Tapos yung kulay, meron ding meaning yung kulay ng trophy, pink, blue, and yellow. So, inspired ito ng Cebu City's official colors. So, yung weaves na nandun sa trophy ay inspired ng rich tradition of Filipino weaving, dynamic threads, intertwined to form a trophy shape. And pati yung trophy base, meron siyang ibig sabihin, yung checkered design takes inspiration from the official seal of Cebu. So, kanina pong umaga ay dumalo dito nga sa naganap na press conference and logo reveal ng FIBA Women's Asia Cup Philippines 2027. Ang mga officials po ng Philippine Sports Commission, si Chairman Pato Gregorio, nandiyan din sina Chairman AI Chairman Commissioner, no, PSC Commissioner Ed Haiko, at iba pa mga officials sa Samahang Basketball ng Pilipinas, Executive Director Erica D, at iba pa mga officials naman mula sa Cebu City. Okay, so the event, no, yung FIBA Women's Asia Cup will feature 8 of Asia's top women national teams competing in the continental title. So, ang Australia po ang perennial champion dito sa FIBA Women's Asia Cup. And prior to that, China ang laging talagang namamayagpag, no? Pero nung simulang pinagsama yung China and Oceania, naku eh, yung Australia po lagi nang nangingibabaw dito sa tournament. Ang Pilipinas naman ay bahagi po ng elite group, or meron kasi level yan eh, yung elite level, tapos dalawa kasi yung ano eh, FIBA Women's Asia Cup, di ba? Merong elite level competition and yung isa pang level para doon sa mga upcoming teams. So, kaya ang Pilipinas eh, na-promote tayo noong 2015. Kung tama ang pagkaka ang recollection ko. Kasi since nag-take over na nga si Coach Patrick Aquino, diba? Yun yung ano natin eh, target natin from the group Division B, from Division B ma-promote tayo sa Division A or yung elite level, at yun naman ang nangyari. So for the past editions ng FIBA Women's Asia Cup, doon tayo kumakampanya sa elite level, at lagi nga tayong nakakapag qualify for, kasi kailangan ma-maintain mo yung place mo, especially pag nando ka sa doon sa two lowest ranked teams, no, after the group stages dun sa level or division na A or elite level. So lagi namang na-maintain ng Pilipinas at nung nakaraang edisyon ng Women's Asia Cup, pang-anim na pwesto tayo. So ibig sabihin pasok pa rin tayo dun sa ano, elite level. Dapat lang kasi tayo ang host eh. Next, eto nga tong edition na upcoming edition sa 2027. So, yan po yung ating aabangan. And ang organizers kanina nga rin po ay in-unveil yung official brand ng tournament, no, sa naganap na launch ceremony. And the FIBA said the tournament aims to showcase elite women's basketball while highlighting Cebu as the host city. So ayun, no, na kasama ng mga officials natin yung logo tuloy, yung trophy, no, yung official trophy ng tournament. So yan po yung paglalaban-labanan ng walong mga koponan next year for the FIBA Women's Asia Cup. Usually yan nandiyan Australia, Japan, Korea, ano pa ba? I think Chinese Taipei, nakabalik sila. Kasi sila yung sa previous tournament na ano natin, natalo natin, di ba? Pero mukhang this 2027, makakabalik sila. At saka Pilipinas. Meron pa ba akong nakalimutan? So yun eh, usually yun po yung mga nasa elite level dito sa Women's Asia Cup ng International Basketball Federation. Okay, so ang Pilipinas nung huling edisyon ng Asia Cup ay tumapos ng 6th overall. So last year po yan. And maganda pagkakataon ito para sa ating mga kababayan din, di ba, na makapanood ng high level na women's basketball competition. So sa mga naging pahayag din ni SBP Executive Director Erica D., no, talagang pinush nila na Cebu City ang makapag-host nitong tournament dahil pumapasok din dito yung sports and tourism. So para maka-showcase yung ganda ng Cebu, not only the city but the whole province, no, para ma-showcase yung ganda ng Cebu, ma-promote sa mga magiging bisita natin. No, at the same time, ang atin naman mga kababayan doon ay makapanood nga po, makasaksi ng high level quality of women's basketball. So, good luck sa ating Gilas Pilipinas women na naghahanda na rin sila para sa pre-qualifying tournament for the Olympics. I think next month. And bago nga po ang ating head coach nitong Gilas Pilipinas women. So, I'm sure naghahanda na rin sila, no? Dahil meron nga sila mga training camp eh, prior to that pre-qualifying tournament sa Olympics. Si Coach BT or Burke Toes. So, yan po yung bagong head coach ng ating Philippine Women's National Basketball Team.
30: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports 918.
1: Okay, 15 minutes after 7 PM, we'll take a break. And then sa ating pagbabalik, pag-usapan natin mga naging resulta po ng aksyon dito sa Premier Volleyball League on tour kahapon. And yung mga susunod pang laban, no, sa Sabado. Pati na rin yung naganap nga po sa finals, game 1 ng WMPBL. So stay tuned dito po sa Sports 918.
30: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: self-protection.
8: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas!
7: Sports Radio 918 AM.
30: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
1: 18 minutes after 7 p.m. nagbabalik tayo sa Sports 918. Samantala, dumako naman tayo sa volleyball. Kahapon po nagsimula na ang Premier Volleyball League on Tour. So parang ano to eh, pre-season tournament for the PBL. And sa second game natin last night, Creamline, pinatunaya ng kanilang lakas at lalim sa lineup. No, kahit meron silang mga players na hindi kasama sa koponan, ay nagawa pa rin po nilang manaig kontra Next Led sa naganap na main match dito po sa double header natin in yesterday's PVL on Tour showdown na ginanap sa Capital Arena sa Ilagan City, Isabela. So, 3 sets to 1 na panalo po na itala ng Creamline, 25-18, 25-23, 16-25, and 25-19. So, ang Cool Smashers, bagamat hindi nakapiling, itong sina Tots Carlos, Aliza Valdez, Bea De Leon, Pangs Panaga, and Gia De Guzman, ay sumandal naman dun sa kanilang supporting cast para po makuha ang panalo kontra Next Led Chameleons na nangulila sa presensya ng kanilang star spiker na si Brooke Van Sickle. So si Brooke Van Sickle po ay hindi nakasama ng team, no, dahil

0: Naka-recover sila kasi they squandered a 21-point lead. So sa overtime, nag-take charge itong si Namar Prado, si Camille Sambile, and Aliana Lim. Ayan, so for the Akari Sparks, Akari Rizal Sparks, nag-top score si Raisa Palmera D. Uy, si coach! Naglalaro pa si coach, ha? Si Raisa Palmera D, na coach ng FEU, scored a game-high 20 points, including 16 markers sa first half. Tapos, nagambag na 19 markers si Camille Sambile. And then si Aliana Lim had 17 points for the Sparks. So, 14 markers naman ang naitala ni Mar Prado. Meron din siyang 5 rebounds. So, para naman sa defending champion na Batangas New Zealand Blue Fire, nagtalapon ng 23 points si Afril Bernardino bukod sa kanyang 11 rebounds, 7 assists, 4 steals, and 4 block shots. So, ang Batangas New Zealand Blue Fire ang nagtatangkang madepensahan ang kanilang corona, but they have to win sa game 2 para manatili sa contention. If not, abay kukunin na ng Akari Rizal yung titulo. So they have a chance to wrap up the final series. Game 2 ng finals ay nakatakda po sa Paco Arena sa lungsod ng Maynila. So yan yung WMPBL, and this Sunday ang game 2 ng finals. Okay? Samantala, sa battle for third place, okay, yung battle for third place naman po ay nakamit ng Tatak Gel Angels ang panalo kontra Quezon City team. 89-67 yung naging resulta ng kanilang third place battle. So, tinanghal na best player of the game si Angel Kinko ng Tatak Gel, Binyan Tatak Gel Angels. Ay, nakakatang twist naman yon. Binyan Laguna team to, no? Okay, so 16 points, 6 rebounds, 1 steal, 1 block. Yan po yung stat line ni Angel Kinko na nanguna sa panalo nitong Binyan Angels. So, congratulations sila ang third placer dito po sa second season ng WMPBL.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 31 minutes after 7 PM, we'll take a break. Sa ating pagbabalik, usapang PBA na tayo. Third conference ng Season 50, magsisimula na bukas. So, teams in each group, ito po yung pagkakasalansan nila. So, yung mga nasa Group A, yan yung Converge, Macau, NLEX, SMB, Terra Firma, Titan Ultra, and TNT. So, yung mga teams naman na nasa Group B ay Blackwater, Barangay Ginebra, Magnolia, Meralco, Phoenix, and Rain or Shine.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
0: Okay, we'll take a break. At sa ating pagbabalik dito sa Sports 918, atin pong ibabahagi sa inyo yung panayam ni Ms. Ayang Malyare sa isa sa ating mga gold medalists nitong World IWF World Weightlifting Championships sa Cali, California, si Alexandra Diaz. So sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibig.

0: Ella, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
3: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM. Sports 918.
9: Nagbabalik tayo dito sa Sports 918 and at this point, iiwan po namin sa inyo for tonight itong naging panayam ni Miss Ayang Malyare kay Alexandra Ann Diaz na ating pong gold medalist, no, triple gold medalist sa kanyang kampanya dito sa IWF Youth World Championships sa Cali, Colombia. So, ating alamin yung kanyang saloobin with this achievement at gusto niya palang sundan ang yapak ng kanyang aunt or tita na si Heidelyn Diaz sa larangan ng weightlifting. So, narito po ang panayam and ito po ay isinagawa ni Miss Ayang Malyare.
10: Sama po natin ngayon ang ating pinagmamalaking weightlifter na si Alexandra Ann Diaz na nagwalis, no, ng kanyang 3 gold medals mula sa Women's 48 kilogram ng Youth World Championship. So, congratulations sa'yo, AA.
11: Thank you po. Yes.
10: Kamusta yung pakiramdam? 3 gold medals bukod doon. May bonus pa na 2 new youth world records ang nakamit mo dito. Gano'ng kakasaya?
11: Sobrang saya po. Kasi first time ko din po maka-world record. And sobrang saya din po.
10: Yes. Sobrang. Gusto nating balikan, no? Yung naging performance mo dito sa snatch. Siyempre, yun yung pinakauna mong gold medal, no? Ano yung naging strategy mo dito, Alex,

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lugar.
2: I'm Daily Jared De La Cruz from East Apayao Agricultural System. Itong project po nito is dati kasi is diesel pump. Pero ito kasi kailangan ng pahinga, pinapatay ito ng gabi. Tapos ngayon, ang nagiging solution ng National Irrigation Administration, itong solar para magamit dun sa araw. Tapos yung sa current natin, magagamit sa gabi. Yung sa field is nagsasubmerge yung water sa gabi. Tapos another travel na naman yung water papunta dun sa site. Nahihirapan naman tayong magpatubig. Ang nagiging solution ng National Irrigation Administration, kinonvert natin sa tatlong 50 HP solar power na total panel po is 384 pieces na 700 watts para mag-support ng 24 hours yung water delivery natin papunta dun sa farm. Mas efficient and nakakatipid po tayo in terms dun sa expenses ng diesel compared po dati na kailangan natin ng diesel and maintenance. Dati yung area po natin dito is 360 hectares. May additional area po tayo na 100 hectares. Nagtutulungan naman yung IA in terms dun sa maintenance, lalo sa clearing. Tapos yung sa operation po nito is meron tayong na-hired na empleyado in terms dun sa operation. Tapos mag-training tayo in terms dun sa IA po natin na tumutulong in terms dun sa operation maintenance po nito.
1: Ang hybrid irrigation facility na ito ay nakakapagpababa ng gastos sa operasyon. Nasisigurong tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa panahon ng mataas na pangangailangan sa irigasyon. Maaaring makatulong ang solar pump bilang karagdagang kapasidad upang mas maraming sakahan ang mapagsilbihan. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan ng 100 hektarya ang dating napapatubigan ng Pamplona Pump Irrigation System. Mas nagiging matatag laban sa pagtaas ng presyo ng enerhiya na isusunong ang climate smart agriculture na kung saan nakatutulong ang solar pump sa pagbawas ng carbon emissions habang pinapalakas ang produksyon ng agrikultura. Pagpapahusay ng serbisyo sa mga magsasaka sa pamamagitan ng maaasahang tubig para sa kanilang mga taniman, lalo na sa panahon ng tag-init at sa mga lugar na nangangailangan ng mas malaking volume ng tubig.
3: Ako po si Lawrence Daguna, taga Sentro, Pamplona, Cagayan. Ako po ay presidente ng Nagtipunan Kakampi Farmers Association. Dati po ay may irrigation pump kami na binigay ng NIA office. Ngayon po is nag-request kami ng solar pump sa office ng NIA. At sa awa ng Diyos, napagbigyan po i-request namin. At andito na po kami ngayon na tinetesting namin, umaandar na po yung solar pump natin. Ang aking mga kasamahan na farmers ay tuwang-tuwa po nang dahil sa binigay ninyong project, makakatulong po sa aming pamumuhay itong project ito.
1: Ang napakahalagang hakbang na ito ng ahensya ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at mga magsasaka tungo sa isang mas produktibo, moderno at sustenableng sektor ng agrikultura.
3: Kami po ay nagpapasalamat kay President Ferdinand Bongbong Marcos at NIA Administrator Eddie Gillian. Maraming salamat po.
1: Patubig para sa masaganang ani, mas mataas na kita at mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Ito ang pangakong patuloy na isinusulong ng NIA para sa bawat Pilipinong magsasaka.

0: Ako po si Lea Godoy Ferrer, taga Barangay Market View, Luzerne City, Province of Quezon, at isa po akong magtatapa.
1: Para kay Lea, ang pangarap na proteksyon sa negosyo naging katotohanan. Dito sa loob ng modernong cold storage, malayo sa nakasanayang takot na matunaw ang yelo, mabulok ang isda, at masunog ang puhunan dahil sa grabe na init at pabago-bagong supply sa merkado.
0: Malaki po yung benefit namin sa pagkakaroon ng cold storage kasi po nakakapag-store kami ng mas matagal na panahon ng aming mga kalakal na hindi kami mag-aalala na masisira siya. Kung wala po kasing cold storage, hindi po kami pwedeng mag-produce ng madami. Kailangan ma-dispose po agad namin siya sa market para hindi siya masira.

0: dire-diretso yung production ko. Mas marami akong napoproduce, mas marami akong nai-stack sa storage.
1: Mula sa isang maliit na tinapa business, patungo sa isang matatag na sistema ng food security. Walang lugi, may asenso.
2: Projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang isang kilometro, yung mahahaba ho to. With bridges pa, yung tulay. Yung tulay yung mga pinaka-importanting component.
3: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na to sa farm-to-market road.
4: Namin ng malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasam-asam ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapaabot ko sa kanila.
5: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products natin.
6: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasam-asam ng LGU Masinloc at bayan po namin.
7: So, una-una, nagpapasalamat tayo. Pinagkalupan tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by na 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pag.
2: Why are we putting so much funds for farmers? Only last November, namigay tayo. Ngayon, namimigay na naman tayo. At pagkatapos nito, mamimigay na naman tayo. Kuna, kadagiti kakabwa, ijay da. Haan tayo nga agtugtugaw laan, haan tayo nga kuy-kuyakoy, iti air condition, nga opisina, masapol, iasidag tayo ti gobyerno, kadagiti manalod, tapno, ammo tayo, iti agpay-payso nga kasasaan, dagiti pada tayo nga mandalo. Ang pinaka-importanteng programa dito sa atin ay ang food security program. Sapagkat kung walang laman ang tiyan, hindi na nakikinig sa tamang rason. Kaya kailangan buhusan natin ng suporta ang magsasaka para tuloy-tuloy na may nakakain ang mga katulad nating mga Pilipino. Charity begins at home. Pagpatuloy natin itong pagkakaisa natin. Walang ibang tutulong sa atin kung hindi ang mga kapwa din natin, mga magsasaka.
8: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: 10 minuto na kapitbahay. Makalipas yun naman ang 5:00 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ito na po tayo ngayon ng Biyernes. 10 sa buwan ho ng Hulyo pa rin. Friday the 10th. Ano ho? Alam nyo, 13, no? Araw ho ng Biyernes, TGIF, thanks God it's Friday. Ay walang pasok. Yung mga nasa gobyerno, siyempre Biyernes ngayon. Ano ho? Marami pong walang pasok ngayon sa mga paaralan, sa mga eskwelahan. Pinadagdag pa yun sa may party ho sa May Negros Oriental, sa May Negros, ano? Yung pinakikita pong aktividad ng Mount Canloon. Naging kadahilanan na pagsuspindi po ng mga klase doon. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po natin, kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuloan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ingat po namin na isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw. Bila po naman ng bagyong si Inday, no, bagaman ito'y humina na, pero si Inday po ngayong araw ay sinasabi yung paparamdam pa rin ng todo-todo din sa atin. Ano ho? Paigtingin pa rin po na yung bagyong Inday, itong habagat na siyang magdudulot ito ng mga malalakas na buhos po naman ng ulan. Sahan ang sinasabing maulap na kalangitan, kalat-kalat na mag-ulan o thunderstorms. Ito po naman sa Metro Manila, malaking bahagi po ng Luzon at lampati po ng Visayas at Mindanao. Dito sa Luzon, Kadas po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes kung saan inasa na masungit na panahon. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region or CAR. At Cagayan Valley po naman makararanas ng ulan. May malalakasong hangin. Samantala ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region. Karanas ng katamtaman hanggang sa matinding pag-ulan. Dulot pa rin po naman ang habagat. Po sa Visayas, mapanganib ang pag-ulan lalo na sa Western Visayas at Negros Island. At dahil po sa binaigting na habagat, ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot po ng pagbaha at landslide din po naman. Diyan sa may party naman ng Mindanao, ang mga rayon ng Zamboanga Peninsula, ang ibang bahagi ng Mindanao tulad po ng Soksorchen, maging ang Lanao del Norte po naman, ay makararanas din po ng kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm pa rin. Ingat pa rin po, ano ho? Okay, marami lang dito, maging dito sa Metro Manila, may mga ilang suspended na klase na rin eh. Kanina, mga inaanos na rin ho yan. At mamaya sisilipin nyo natin muli. Ganun sa mga may pasok at hindi naman apektado, siguraduhin lang ng mga magulang na payong, pananggalang sa ulan, kapote, bota, bit-bit ho ng inyong mga anak, mga estudyante natin. Hindi ho baril, hindi ho patalim. Mga bladed weapon, deadly weapon, pipinsala po naman sa kapwa estudyante, bantayang mabuti yan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga saan ba, sa mga nakatutok sa atin. Ano na yung mga bihero ng karne ng baboy, ng baka, ng manok, long drive ho yan. Pagka hindi kaya, idlip muna tayo, power nap, importante ho yan. Tsaka natin balikan yung Maribela. Yan. Si Mamang Chuper, baka tutulog-tulog ho yan, baka bubungas-bungas at medyo aantok-antok pa. Ikalabit lang, paigising lang, pagbalasakitan ho natin. Makabawas po tayo ng mga disgrasya sa kalye po naman. Badulas, basa ang kalye. Karaniwan ho ganyan, nagdumudulas di ba? Kahalo po yung, lalo na pag di ka sa kalakasin yung ulan, kahalo po yung langis, yung buhangin at tubig. Badulas ho yan. Ingat pa rin po tayo. Ano ho? Huling namataan po yung sentro ng Typhoon Inday sa silangan po ng Northern Luzon. Abit po sa Batanes, ano? Sinasabing tuluyan po itong lalabas po naman sa PAR. Bukas, 11, araw po ng Sabado. Sabi po ng pag-asa, maranasan na pinamatinding buhos ng ulan sa Metro Manila. Radik probinsya ngayong Biyernes hanggang sa araw po ng Sabado. Mapanganib ang alon, ho. Alikadong paglalayag sa mga seaboard ng Luzon at sa Visayas. Kaya sabing mari pong umabot po naman sa 2.5 na metro ang alon sa kanlurang baybayin po ng Pangasinan. Ambales, Bataan, Cavite, Batangas, Negros Occidental. Bayan pa ng Lindol kahapon, ano? Sa Baguio, din ko, nandiyan sa Baguio, kalalapag lang nila sa isang building doon. Park siya doon sa basement. Ngayon, tinutulak siya kasi nag-aagawan sa parking eh. Niyayanig na siya ng lindol. Nangyari, labasan ho yung mga sasakyan sa mga gusali. Traffic sa Baguio. Iyan na kahapon. Kaya, ayun ha. Dahil po sa banda ng landslide, mga pagbahang yan, mga lokal na pambalang po sa Metro Manila, Visayas, at Western Visayas, pagpatubad na po ng pagsuspindi ng klase sa Lato ng Antas. Pwede pong tutukan ang anunsyo ng mga inyong mga lokal na pambahalan, yung LGU, ho. Para malaman po ninyo kung apektado yung inyong mga lugar po riyan. At dyan sa may party naman ang maulap na kalangitan, kalat-kalat hanggang sa malakas sa ulan, ho. Dostom sa may car. Okay? Ang Baguio, malamig pero maulan, turo na sa 20 hanggang 22. At din po yung mga pagbugso na matitinding ulan ho riyan, lalo na sa tanggal ng hapon. Kaya mataas po ang banta ng zero visibility at baha sa mga mabababang lugar. Ang atok na ubod ho ng lamig. Talagang malamig yung temperature doon, lalo po sa 17 hanggang 28 degrees Celsius. Makararanas din ho ng makapal na ulap, mga patuloy na pag-ulan. Mag-ingat po sa posibleng landslide sa mga dampo tulad po ng Halsema Highway na yan sa Kabasang Lupa. Okay, alamin limang minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Sabay-sabay na napapahinggan sa lito ng impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Radyo Television sa 104.3 The Capital FM. Dala na doon ho tayo, ho. Inaayos po ang aming 738 kHz. Ano, ho. Magbabalik mas klaro, mas minaigting pa. Mas tuloy-tuloy na balita at klaro mga balita sa inyo po naman. Kumunan tayo sa mga report. DNR, inactivate na ang Disaster Preparedness and Response Protocols. Dahil po naman sa bagyong si Inday pa rin. Aminho natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok dyan si Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inilagay na ng Department of Environment and Natural Resources sa full emergency readiness ang lahat ng tanggapan Regional Office at attached agencies ito bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Pinakilos na ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang mga Disaster Response Team, Emergency Response Team at Incident Management Team para magsagawa ng 24 oras na monitoring at koordinasyon sa buong bansa. Pinaigting na rin ng DNR ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa mahigpit na pagbabantay sa galaw ng bagyo at agarang paglalabas ng geohazard advisories. Inatas na din ng mga LGU, lalo sa mga lugar na madaling bahiin, na magkaroon ng preemptive evacuation kung kinakailangan at tiyaking ligtas ang mahalagang dokumento at kagamitan ng pamahalaan. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Meron Bastasa. Nakabantay pa rin ang lahat dito po sa sinasabing epekto ng bagyong si Inday, bagamat huminanahoy. Hindi na super typhoon, oh. Tinarumbagin na lamang siya, pero malakas pa rin kasi nga merong habagat, eh. Sa San Juan City po naman, patupad na ng libreng overnight parking. Ayun yung request ni MMDA Chair, di ba? Malang yan, dapat ganun yung automatic. Eh, napakarami mga mall sa mga nasasakupan bawat LGU, eh. Pagka ganyan may sama ng panahon, eh, libre na yung parking sa mga mall. Okay. Pwede kasi po nang inaasang pag-agupit pa rin ang habagat. Pinagding po ng bagyong si Inday. Alamin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman dyan si J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Bilang ang pakikisa sa panawagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nagpatupad na ng libreng overnight parking ang San Juan City LGU mula pagkagabi Hulyo 9. Ito yung binabahagi na rin ang paghahanda sa pinsaan ng posibleng itulot ng mga pag-ulan dala ng hanging habagat na pinigting pa ng bagyong Inday. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, ipatutupad ang libreng parking sa mga sasakyan mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Dito libre makapaparada ang mga sasakyan ng mga San Juaninyo na nakatira sa mga lugar na madalas binabaha o sa mga lugar na mapagmamayari na kontrolado ng lokal na pamahalaan. Bukas sa publiko ang mga sumusunod na pay parking areas para sa overnight parking: City Hall Open Parking sa Pinagdabanan Shrine, Makabagong San Juan Plaza Open Parking sa May Agora, Phil Oil Center Open Parking, Makabagong San Juan National Government Center Ground Floor Pay Parking. Pagkalipas na nasabing oras, sinabi ni Zamora na ipagpapatuloy na ang regular na singil sa paradahan batay na rin sa umiiral parking rates para sa mga sasakyang mananatiling nakapark. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Ingat daw sa mga nasa biyahe, sa mga naglalakbay, kagaya nangyari ho dyan sa may Quezon, ano ho. Kaya inyo, isang truck ho, sumalpok sa lamayan. Truck, sumalpok sa lamayan. Ay mo, hindi na dagdagan ng patay. Inako. Tutok tayo sa ating mga headliners. Ulang dala po ng super typhoon. Hindi na super typhoon ito. Typhoon na lang. Inday at habagat. Posibleng makatulong sa ilang panamim at irigasyon. Ayon po naman sa DA. Totoo naman yan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Malaking o milk breeding program. Ating gobyerno magiging malaking tulong sa mga kabataan at mga local dairy farmers at producers po naman.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Department of Agriculture, patuloy na tinutulak ang pagkabatapad ng price cap sa imported na bigas.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Tambayo sa mga bumper-to-bumper report galing sa mga lalawigan. Sa mga detalye muna ng balita habang pinaghahandaan po ng Department of Agriculture ang posibleng epekto ng Typhoon Inday. Sektor ng agrikultura, sinabi rin na kaya sila maaaring maging kapakipakinabang. Ilang sakahan po naman ang pagulang dala ng bagyo at pinalakas na habagat. Ayon po kay DA spokesperson Asik Arnold de Mesa. Kamusta ka na, Asik? Time no here. Ay makatutulong inaasang pag-ulan sa mga palayan na nasa early vegetative at maturing stage. Dagpahon ng opisyal, kung aabot ang ulan sa mga watershed area, maaaring itong mapataas ang level ng tubig. Mga pangunahing dam tulad po ng Angat at Magat na mahalaga para po naman sa irigasyon. Ay pa man, sinabi ho ng DA na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon. Pinapayuhan po mga magsaka sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Anihin na ang mga pananim na maaari nang i-harvest. Kung mayroong mga harvestable at na mga commodity tulad po ng palay at mais bago dumating ang bagyo, inabasyon sila na mag-harvest na. Sige lang, harvest na.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Tanggap tayo ng report. Simulan natin na pagtanggap ng report. Unahin natin ang Bicolandia sa Albay. Ano ho? Sa mga nakatutok dyan sa mga Oragon. Si Clawat Binhi Beneficiaries, nagsimula ng mag-ani po ng mga pananim bilang paghanda sa bagyong Inday. Tignan natin ang detalye ng mga balitang yan. Si Sir Ann Luzon ng Radyo Pilipinas, Albay.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagsimula ng mag-ani ng mga pananim ang mga partner beneficiaries ng Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Bagyong Inday. Layunin ng maagang pag-aani na matiyak ang sapat na supply ng pagkain at maiwasan ang posibleng pagkalugi sa mga pananim sakaling lumala ang kondisyon ng panahon. Sa kabuuan, umabot sa 400 kilo ng iba't ibang gulay ang naani mula sa mga communal garden sa 6 na lalawigan sa rehiyon. Pinakamalaki ang naitala sa Masbate na may 175 kilo ng ani na nagkakahalaga ng 9,585 pesos. Ayon sa DSWD Bicol, bahagi ito ng layunin ng Project Lawat Binhi na palakasin ang food security at disaster preparedness ng mga vulnerableng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
9: Samantala mula sa Albay, punta naman tayo ng Tayug, Pangasinan. Kompetisyon ng mga agricultural extension workers sa Ilocos Region, sinanay sa Farm Business School para po naman sa urban agriculture. May natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po si Mildred Cookia, Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Lumahok ang 29 na agricultural extension workers mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Region 1 sa 5 araw na pagsasanay ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, para palakasin ang pagpapatupad ng Farm Business School sa urban agriculture. Isinagawa ang programang Cultivating Profits, Training on Farm Business School for Urban Agriculture sa ATIRTC 1, Tabag East, Santa Barbara, Pangasinan. Layunin ng pagsasanay na ihanda ang AEW sa pagtuturo sa mga magsasaka na tingnan ang pagsasaka bilang isang negosyo at gabayan ng mga ito sa pagpaplano, pamamahala at pagpapalago ng farm enterprise. Tinalakay sa programa ang financial literacy, entrepreneurship, market analysis, farm record keeping at paggawa ng farm business plan. Isinagawa rin ang entry farm game bilang simulation activity para sa aktual na pagdedesisyon sa pamamahala ng farm business. Nagsagawa rin ng market survey ang mga kalahok sa Urdaneta City upang alamin ang demand, kalidad, presyo at supply ng mga produkto. Sa pagtatapos ng programa, inaasahang magsisilbing multiplier ang mga sinanay na AEWs upang mas mapalawak ang Farm Business School sa kani-kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Medyo malungkot lang ano, apektado ang agrikultura naman natin din eh, yung guluho diyan sa Strait of Hormuz. Nagguho po ng ceasefire ng US at Iran. Sarado na ni US President Donald Trump na tapos na yung kasunduan pangkapayapaan eh. Tapos po silang magpalitan no ng sunod-sunod na matitinding airstrikes ng US at Iran sa Strait of Hormuz. Naku, patay na naman tayo riyan.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
9: Ito po naman sa dalawandaang benepisaryo pang agraryo sa unang distrito ng Pangasinan na kinabang po naman sa libreng theoretical driving course ng LDO at DAR. May detalye naman si Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakinabang sa libreng theoretical driving course o TDC ang 216 na Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs mula sa unang distrito ng Pangasinan sa ilalim ng magkatuwang na programa ng Department of Agrarian Reform o DAR at Land Transportation Office o LTO Regional Office 1 na matapos maipasang pagsusulit sa 2 araw ng programa, iginawad sa mga kalahok ang kanilang TDC certificates na magsisilbing pangunahing rekisito sa pagkuha ng Sudet Driver's Permit. Sa isinagawang kurso, natuto ang mga kalahok ng ligtas at responsableng pagmamaneho. Kabilang sa mga tinalakay ang traffic rules and regulations, mga road signs at markings, defensive driving techniques, responsibilidad ng isang driver at ang kahalagahan ng disiplina at paggalang sa kapwa motorista sa kalsada. Bahagi ang libreng TDC sa mga programa ng LTO upang matiyak na ang mga bagong motorista ay may sapat na kaalaman at kamalayan sa road safety bago opisyal na payagang magmaneho. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
9: Hello po sa gulong yan, sa Strait of Hormuz na naman. Oh, sumilit yung presyo ng langis. Ano? Agad dong sumipa ang presyo ng crude oil. Merkados dahil po sa tensyon sa Strait of Hormuz. Nadaanan po ng halos 20% ng supply ng langis sa mundo. Hello dyan, po ito ng pagbagsak ng mayigit sa 700 bilyong dolyares na halaga ang mga stock market sa Asia. Tindi.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Para po, nabalikan natin ang Bicol. Halos 50,000 mga sako naman ang palay. Nabili po ng NFA Bicol sa pagkatapos po ng summer cropping nitong Hunyo. Detalye ng balita na katutok naman si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Authority o NFA Camarines Sur na sa pagtatapos ng summer cropping nitong buwan ng Hunyo 2026, nakabili ang ahensya ng kabuuang 49,818 sako ng palay na naglalaman ng 50 kilo. Ang bilang na ito batay sa NFA Camarines Sur ay katumbas ng 286.78% ng naitakdang buwan ng target na 17,400 na sako. Noong June 22-30, 2026, nakapagtala ang NFA Camarines Sur ng 10,814 sako ng tig 50 kilo ng palay na nabili. Ang naitalang tagumpay na ito ng ahensya ay bunga umano ng sama-samang pagsisikap at matibay na pakikipagtulungan sa mga magsasaka at iba pang mga partner organization. Samantala, nakapagbigay ang NFA Camarines Sur ng serbisyo sa kabuuang 390 Farmers Cooperative Associations at individual farmers na nakaambag sa patuloy na pagpapalakas ng programa sa pagbili ng ani at suporta sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
9: I'm salamat Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga. Good morning kay Mayor Lenny Robredo yan. Pakasipag, pinupuri ng palasyo ha? Oh, sige. Kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahala po ng lusod ng Kingoog, Visamis Oriental at sa asosyasyon ng mga magsasaka. Gil po naman sa Rice Trading Project. Aprobado na ng Sangguniang Panglungsod. By detalye naman dyan si Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Kingoog.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Aprobado na ng Sangguniang Panglungsod sa lungsod ng Hingog ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Ilzu Hingog at Salawaan Farmers Association hinggil sa Rice Trading Project. Layunin sa turang MOA magtatakda ng terms at conditions kaugnay sa pagpatupad ng financial assistance para sa rice trading project at ang ayudang pinansyal ay babayaran ito sa livelihood project fund mula sa trust fund base sa City Ordinance number 2021-370. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
9: Samantala, agad na arangkada naman ngayong buwan ang milk feeding program sa mga estudyante bilang bahagi po ng school-based feeding program ng Department of Education. Panayam kay National Dairy Authority Administrator Attorney Marcos Antonius Andaya. Kamusta ka na, Director at Administrator? Time no here. Sabi nitong matagumpay na naseluhan ang Joint Administrative Order na nilagdan po mismo ng Department of Education at ang Department of Agriculture upang maikasana ang milk feeding program. Bukod sa pagtupad sa pangunahing target ni Pangulong Marcos, labanan ng malnutrisyon sa mga kabataan ay saring napakalaking tulong sa mga local dairy farmers at producers ng bansa at sa kanila mismo kukunin ang gatas ay papainom po sa mga kabataan sa ilalim po naman ang milk feeding program na yan. Mantala, Felpida, magtatatag naman ang mga baka nursery para suportahan ang mga magsaka dyan po naman sa Agusan del Sur. Kaya sa mga balita, nandiyan po naman si Dayanara, sumapad sa akin ng Radyo Pilipinas Butuan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Sa gawa ng pagpupulong, ang Philippine Fiber Industry Development Authority o Felpida kasama ang mga kinatawan ng mga samahan ng magsasaka, kooperatiba at Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Prosperidad Agusan del Sur kamakailan upang talakayin ang kalagayan ng produksyon ng abaka at mga pangangailangan ng mga benepisyaryong magsasaka. Sa naturang pagpupulong, nangako ang Felpida na magbibigay ng suporta para sa pagtatatag ng mga abaka nursery at maglalaan ng dekalidad na planting materials. Layunin itong mapataas ang produktibidad ng mga sakahan at mapanatili ang paglago ng lokal na industriya ng abaka sa lalawigan. Matapos ang pagpupulong, nagsagawa rin ng pagbisita sa lugar ang mga opisyal upang suriin ang mga posibleng lokasyon at makipag-ugnayan sa mga magsasaka. Ayon sa Felpida, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap sa napalakasin ang kabuhayan ng abaka farmers at mapaunlad ang fiber industry sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas, Butuan. Nakikiramay muna kami, ano? Ay, nakikiramay, nakikisimpatya sa mga world fans ng isang pop legend, ano ho? At the 75, umanaw na ho si Bonnie Tyler. Kalala, pinapanood ko to, senior citizen na, pero maganda pa rin ho. Yung male version ni Rod Stewart, ano ho? Kasabay yan eh. 75 na pala siya. Siya yung umabit ng awiting Total Eclipse of the Heart. Tsaka yung It's a Heartache. It's a Heartache. Ay, kiramay tayo. Kiramay. Bonnie Tyler, paalam na. Babalik mo kami. Sandali lang.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Nina. Ah! Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakla ka na pakapiloso po mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: I-shout out lang tayo sa mga nakatutok diyan sa National Meat Inspection Service sa mamumuno po ni kanilang direktor. Si Director Londok, ayun. And kay Dr. Duque, Dr. Bob O'Malley, ay good morning sa inyo dyan. Ngayon pa, nasa kanya-kanyang bahay na ngayon yan. No, Biyernes ngayon eh. Pasok ang gobyerno. Ganun din, binabati ho natin ng good morning ni Yusek Attorney Assis

0: imported na bigas. Titiyak po ni Rauner, magsabit po ng Setyembre, kusa na talaga ititigil ang pagkapatubad ng price cap sa imported na bigas.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Yung ilan nakakausap natin, sir, bakit ba gano'n? Pagka nagkakaproblema tayo sa kulangan ng bigas, puro tayo import ng import eh. O pwede yung panggaso sa pang-import, ibuhos ng tulong sa mga magsasaka? Ano? Bakit hindi pa pwede yun? Imbis na i-import mo, itong nanambuhos sa magsasaka. Ang kailangan nila, the line, A to C. Hindi kaya subukan yung ganun. Hindi pa pwede yun.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Isa pa rin. Bakit yung laki-laki ng budget ng Department of Agriculture? Siyempre, kailangan. Pero dapat daw, hindi na iiwanan yung mga touch agencies. Naman may mga touch agencies dyan na inasa niyo magtrabaho, kulang naman sa budget at hindi sapat, pero marami kayo pinatatrabaho, hindi tayo datan din sa kasapatan ng tinatawag na food security. Galaw-galaw para hindi pumanaw.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mandala, kadiwas dyan sa Kapitolyo ng Pangasinan. Ito naman, higit sa 4.5 milyong pisong mula po naman Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Detalye ng balita, Celeste Jimeno, Radyo Pilipinas, sa iyong Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot na sa 4,105,307 pesos ang kabuang benta ng programang Kadiwa na Kapitolyo. Muli January to June 2026 kung saan matagumpay nitong nasilbihan ang 10,263 na kabayan sa buong probinsya. Ang naturang programa ay patuloy na tinataguyod ng provincial government upang bigyang suporta ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka, mangisda at micro, small and medium enterprises. Layin ng Kadiwa na Kapitolyo na palakasin ang sektor ng agrikultura at negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng direktang farm-to-consumer food supply chain. Sa parang ito, direktang nakikinabang ang mga mamimili sa mga sariwa at di kalidad na produkto sa mas mababang presyo. Ginaganap ang aktibidad 2 beses sa isang buwan tuwing 10 at 25 ng buwan sa Capitol Complex. Bukod dito, naglulunsad din ang Provincial Agriculture Office ng Kadiwa on Wheels na isang mobile version ng merkado na umiikot sa iba't ibang lugar sa lalawigan upang mas mapalawak pa ang mararating ng programa. Ayon sa opisyal na ulat ng exhibitor sales mula January to June 10, 2026, nakapagsagawa na ang programa ng 27 na Kadiwa sessions na nilahukan ng 495 na mga exhibitor. Ang tagumpay ng programa ay naisasakatuparan sa tulong at pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DA, DTI, NFA, BFAR, DILG, DOLE at DSWD. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
0: Good morning sa mga nakatutok din dyan sa Bureau of Soil and Water Management. Yung bagong OIC ngayon. Morning din kay Director Gina Pinilo, Subdagang Horian. Okay, maging sa Bureau of Plant Industry na nag-celebrate na kanya karawan na karahan, nahuli ako, hindi ako nabalitaan eh. Happy birthday pa rin doon sa ng Bureau of Animal Industry. 52nd Nutrition Month Celebration ng Barangkada na sa Calabarzon. May detalye naman si Joshua Miguel Suarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ng National Nutrition Council at Regional Nutrition Committee Calabarzon ang pangangalaga sa kalikasan bilang mahalagang hakbang sa pagtiyak ng sapat at masustansyang pagkain para sa bawat pamilya sa paglulunsad na 52nd Nutrition Month Celebration sa rehiyon noong Lunes, Hulyo 6 sa Tanza, Cavite. Sa temang Sapipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat at sub-theme na nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan, binigyang pansin ng kampanya ang paggamit ng climate smart practices at ang pagbuo ng mas matatag na food systems. Ayon sa opisyal na pahayag ng NNC Calabarzon, layunin itong mapanatili ang pinagkukunan ng pagkain sa gitna ng mga hamon ng climate change at masuportahan ang mga target ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023-2028. Samantala, nagsagawa naman ng mga organizer ng ceremonial tree planting, technical sessions at marketplace na nagtampok ng mga lokal na produkto ng rehiyon. Nagsama-sama rin sa aktibidad ang nutrition workers, lokal na pamahalaan at iba pang sektor para palakasin ang sama-samang pagkilos para sa nutrisyon, food security at pangangalaga sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Joshua Miguel Suarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Samantala, katuwang ay iba't ibang regional offices, patuloy po ang pagpapalabas po ng Department of Agriculture ng Daily Price Index sa mga palengke upang masubaybayan ang galawhon ng presyo ng nasa 220 agri commodities. Ang hakbang na yan ay sulod po sa probisyon ng Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agriculture Economic

0: Sabado Chang of 2024. Tulong po niyan, mas madali nang matutukoy at mapapersuhan ang mga nagtatago ng supply, ang hoarding na tinatawag, mga nagpupusilit smuggling, mga nagmamanipula ng presyo ng mga produktong agrikultural. Saan na yung mga huli niyo sa custom? Nakulong naman. Tampol naman kayo, naiinip yung marami.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Usapan natin ngayon yung low glycemic rice. Gaano ba kaimportante ho yan? At bakit napapanahon ho yan? At sino ba may kailangan yan? Panahon natin ngayon lahat tayo nakatutok sa mabuting kalusugan. Dapat alam ho natin yung mga bagay-bagay na makatutulong sa magandang kalusugan ng bawat individual. Ang kasama at makakapiling po natin sa usapan ngayon this morning, Dr. Henry Corpus, TRS Program, Lead ng Rice Chemistry and Food Science Division, Philippine Rice Research Institute, under pa rin po ng Department of Agriculture. So ito yung field rice. Yan po yung pag-uusapan natin, yung low glycemic rice na yan. Ano ba yan? Para saan ba yan? Bakit natin kinakailangan yan? Ano ba pwede natin matutunan dyan? At ano ba yung mga bagay-bagay na pwede pang maidagdag sa ating kaalaman? Tingnan natin si Dr. Henry Corpus. Dr. Henry Corpus, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahir po. Good morning, Dr. Henry.
2: Good morning, Sir Hero, at sa inyo pong tagapakinig.
0: Ay, Dr. Henry, Kahir na lang po. Parang nagkakapilang tayo dyan sa balkonahe mo. Ganun lang.
2: Yes, Papa.
0: Okay. Bakit ba napaka-importante ng low glycemic rice? Bagamat may mga medicinal value naman talaga at maraming benepisyo, sabi naman ng ilan, napakamahal naman kasi anya ng ganyan eh. Ano ba ang dapat itong unang matutunan natin? Pag sinabing low glycemic rice, ano ang dapat unang magting sa isipan ng bawat isa?
2: Opo, Kahiro. So yung low glycemic index or low GI rice po, ito po yung isang uri ng bigas na ang kanin ay hindi kaagad natutunaw sa tiyan natin. Kaya mas kontrolado ang pagtaas ng blood sugar level. Hindi tulad ng mga kilala nating malalambot na puting kanin na karaniwang may mataas na glycemic index, ang pagkain ng tamang dami nitong low GI rice ay tumutulong po sa pagpapanatili ng mas mababang glucose level natin sa katawan. Kaya mainam na kainin po ito ng mga taong may type 2 diabetes or mga pre-diabetic at pati na rin po doon sa mga overweight or obese na gustong magbawas ng kanilang timbang. Kahiro.
0: Oo. Paano nagagawa ho yung gano'n? Paano napapabagal matunaw sa tiyan yung bigas? Bagamat iisa lang naman ang mga pinagbulan niya, pare-parehong lupa din naman ang pinanggalingan. Paano napapabagal? May mga proseso mong ginagawa para mapabagal yung pagtunaw ng bigas niya sa tiyan natin?
2: Yung low GI rice po kasi, yung kanin nito, ang karakteristik talaga niya ay medyo matigas kumpara doon sa karaniwang white rice natin. Kaya po yung characteristics niya na matigas ay yun po yung dahilan kung bakit ganun siya hindi kaagad natutunaw. So gradual yung pagtaas po, unti-unti yung pagtunaw, dahan-dahan din po yung pagtaas ng ating blood sugar level. Kahiro.
0: Merong low glycemic rice, meron ding high GI, di ba? Meron din nun eh. Ano naman pag high GI?
2: Yung mga high GI naman, Sir Hero, ito po yung mga carbohydrates-rich food na mayroon po kasi tayong kategorya ng glycemic index. So, kung mas mababa po yung bilang na to, nasa 55 and below, ang epekto po ng pagkain sa pagtaas ng blood sugar natin ay hindi ganun kabilis yung reaction. Pero yung mga medium GI food po, kapag 56 to 69 yung score nila, at yung high GI foods po na sinabanggit nyo, ay ang GI value po nito ay nasa 75. So kaya po mabilis yung pagtaas ng ating blood sugar, madali silang madigest sa ating katawan. Itong mga carbohydrate-rich food po na mga high GI, Sir Hero.
0: Pagka ganun madaling matunaw ka agad siya at madaling ibig sabihin yan, madaling makaramdam daw ho ng antok pagka ganun eh. Diba? Pagkapagod o kaya nagugutom ka agad. Yung karamihan puting kanin, yung mga white trash, sila yung mga tinatawag na high GI.
2: Ayaw po yung Kahiro, lalo na yung mga malalambot po na varieties.
0: Okay. Meron ba mga particular na variety ng palay? para doon sa mga mababang GI?
2: May dalawang varieties po tayo ngayon na napatunayang low GI sa pamamagitan po ng in vivo test or yung dumaan sa clinical studies using human subjects. So pinakain sila nitong kanin na to at sinukat yung antas ng glucose sa kanilang katawan. Hmm. So kabilang po dito yung PSBRC86 tsaka yung NSYNC-RC1A2. So hindi po sila na-develop ng pilrice, pero may mga pilrice bred varieties din po tayo na kabilang sa mga high amylose class or yung medyo matitigas na varieties na isasalang na rin po natin sa in vivo test para ma-validate kung low glycemic index po sila.
0: Kahiro. Ito bang mga brown rice, yung mga pigmented rice na yan, maging yung red rice na yan, eh mas mababa ang GI niya kumpara po sa puting kanin, di ba? Kasi natanggal na yung bran, yung mayaman sa fiber, yung ipaba at magnesium. Ganun ba talaga? Pero pagka ganun, may kamahalan.
2: Tama po kayo, Kahiro, yung mga brown rice at pigmented rice. Usually, kinakain po kasi natin ito na unpolished. Ibig sabihin, nandun pa yung darak. So mataas sa dietary fiber. At the same time, protected din po kasi yung starch doon, yung white core na kinakain natin. Kaya po, hindi ganun. Kataas din yung kanyang GI value, Kahiro.
0: Tama ba? Pagka talagang low GI, mas matagal doon yung enerhiya, nagbibigay doon ng tuloy-tuloy na lakas sa buong araw, iniiwasan yung tinatawag na food coma, yung matinding antok pagkatapos kumain.
2: Yun nga po, yun yung property nung mga low GI natin na rice. So since yun nga, hindi po siya kaagad natutunaw. So gradual po yung pagtaas ng ating blood sugar level, Kahiro.
0: Bakit yung iba sabi, dapat daw ho, lagyan ho ng kaunting mantika o asido naman. Yung pagdarag daw na isang kutsarita ng coconut oil o olive oil, habang nagsasaing, nagpapabagal daw sa pagtunaw yan ng carbohydrates at yung pagbiga naman ng kalamansi o kanting suka sa kanin, nakatutulong din na mapababa yung glycemic spike nito.
2: So, yun may mga pag-aaral po, Kahiro, na yun ang sinasabi na yung oil, kapag nag-react kasi po sa rice or sa starch niya, so nagkakaroon po kasi ng reaction, nagkakaroon ng nagiging mas insoluble yung starch po doon, kaya bumababa rin po yung GI value. Kahiro.
0: Pagka nagsasayang ako, Doc Henry, ginagawa ko, ano man yung klaseng bigas yun, isang kutsarang suka eh. Sabi nga, para maiwasan yung pagkapanis, parang totoo naman.
2: Tama po, Kahiro, kasi yung suka nga, may antibacterial property, so may preservative siyang property, kaya po yung ating mga famous na ulam, yung adobo. So, yun yung natural na preservation, yung pag-a-add po ng suka, Kahiro.
0: Okay. Meron bang puting kanin o white rice na low GI na rin po ngayon? Mukha yata may mga pag-aaral ang iri, maging ang field rice. May mga na-discover kayong variety. May mga puting kanin ba na low GI?
2: Yes, Kahiro, yung nabanggit ko po kanina, yung napatunayan ng IRI, yung PSBRC86 at saka po yung NSYNC-RC1A2, Kahiro.
0: Sabi dito, may nagtatanong o nakikinig sa atin, pwede daw bang kumain ng kahit gaano karaming low GI rice ang may diabetes? Kahit low GI rice na, ha?
2: Opo. So, yun yung kailangan nating ipaalala din po sa ating mga consumers. So dapat kahit ang mga diabetic sila, kumain lang din po nung rekomendadong amount ng kanin para sa kanila. So hindi po necessarily na kahit low GI ito, ay pwede nang kainin ng mas marami, Kahiro.
0: Okay, follow-up question, yun lang nakikinig ko sa atin. Totoo ba na ang malamig na kanin, kaning lamig? May mga tirador ng kaning lamig, di ba, Dok? O yung tirang kanin, nagiging low GI ba yan, yung kaning lamig na yan?
2: May mga pag-aaral, Kahiro, na kapag ni-ref natin yung rice, nagkakaroon po kasi ng proseso ng retrogradation. So, ibig sabihin, yung starch doon, nagkakaroon ng rearrangement, yung mga starch component doon. Kaya mas nagiging insoluble yung starch natin. Kaya po, bumababa po yung kanyang GI value.
0: O yung starch, parang gumagana siya, parang nagiging fiber na rin siya.
2: Ganun po, parang mas nagiging resistant po yung starch ang term po doon.
0: Okay,
2: Hiro.
0: Panito, paano ko po malalaman sa grocery kung Lord GI ang binibili kong bigas?
2: Karaniwan po yung ibang product, food products, nakalagay po doon sa kanilang packaging materials or doon sa pakete yung GI value. Pero kung hindi nyo po mahahanap doon sa mga label, pwede nyo pong isearch sa internet. May mga listahan po ng mga pagkain na andon po yung GI value, Kahiro.
0: Meron daw po bang lasa o meron daw po bang amoy naman kaya nakaibahan yung low GI white rice sa ordinaryong puting kanin? Meron po ba?
2: So yung low GI rice po, so kapareho lang din po kasi yung pagluluto dito, kagaya doon sa ordinaryong meal rice. So halos walang pinagkaiba po yung lasa nito doon sa ordinary white rice po na kanin natin. Subalit, nabanggit ko rin po kanina, yung low GI rice po ay medyo matigas lang kapag bagong luto at mas tumitigas pa siya kapag naging bahaw. So ito po talaga kasi yung natural na property ng kanin na ito. Mas matigas po ang kanilang kanin kaya mas mabagal po yung pagtunaw nito sa ating katawan kumpara doon sa malalambot na kanin.
0: Siguro dapat natin maunawaan, lalo na doon talaga sa mahihilig po sa kanin. Ako, mahilig ako sa kanin kahit kukunti lang ang ulam eh. Anong pinagkaiba? Pareho ba yung low GI tsaka yung low carb?
2: Yung halos ka pareho po kasi yung low carb, medyo kaunti na nga yung carbohydrates na pwedeng makonvert sa glucose na yun po kasi yung ating tinatawag na blood glucose level. So kapag mas mababa yung carbohydrates, so mas mababa rin yung makukonvert sa glucose po, Kahiro.
0: Paano daw ho nakaka-apekto naman yung paraan po ng pagluluto sa glycemic index ng kanin? Meron bang ganun? May epekto ba yun? May mga overcook o kaya katamtaman lambot lang? May epekto yun?
2: So sa pagluluto, Kahiro, dapat yung required na tubig lang din ang mailagay natin sa pagsasaing ano. So kailangan po kasi ma-maintain natin yung texture niya na medyo matigas kasi habang mas lumalambot po kasi yung kanin, tumataas din po yung kanyang GI value, Kahiro.
0: Okay, dalawang tanong na magkasunod, pakisagot na lang, Doc. Ano, ligtas ba ang low GI rice para sa mga bata at buntis at bakit mas mahal ang low GI kumpara sa ordinaryong bigas? Ayan po.
2: So ito po ay ligtas naman po ito, Kahiro, kasi ordinaryong variety lang din po ito, katulad ng mga bigas or kanin na nabibili natin sa market. Pero meron po tayong mga iba pang healthier rice variety, kagaya ng high-sink rice, na pwede natin i-recommend sa mga malnourished na mga bata at saka doon sa mga buntis po, Kahiro.
0: Okay, hindi. Kami po, tayo po yung medyo kapos na sa oras, pero ganun pa man, ako yung nagpapasalamat sa pagkakataon binigay niyo sa amin, sa mga paliwanag, sa mga inputs na yan. Kami, panawagan po tayo sa taong bayan. Sige po, Doc Henry.
2: Salamat po, Kahiro. Dahil Nutrition Month po ngayong July, na may sub-team na Nutrisyon at Kalikasan, ating pangalagaan. So, supportahan po natin yung ating local farmers, tangkilikin natin yung ating mga masusustansyang ani ng ating mga lokal na magsasaka, kagaya po ng healthier rice na nabanggit natin ngayon, yung low GI rice, high zinc, brown at pigmented rice po. Then, pumili din po tayo ng mga pagkain eco-friendly, kumain po tayo ng mas maraming gulay at prutas, mabuti po ito sa ating kalusugan at inang kalikasan. Iwasan po natin yung mga highly processed food na mababa ang dietary fiber at mataas yung mga added sugar, sodium at yung mga unhealthy fats po. Pamuli po, reduce yung food waste, magplano po tayo ng kakainin at iwasang magtira. Magsaing lang po tayo ng bigas na kasya lang sa pamilya, kumuha or umorder ng kanin na kaya lang po na
0: yun.
2: Ang pag-iwas po ng food waste ay
0: Doc, marami pong salamat ha. Salamat sa pagkakataon. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc Henry Corpus. Hanggang sa muli, magkaugnayan tayo. Pwede mo nang balikan yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat. Good morning. Happy weekend.
2: Tama po. Magandang umaga po, Kahiro.
0: Maraming salamat. Salamat.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mga mahihilig sa bahaw, mga tirador ng kaning lamig dyan. Maraming salamat, Doc Henry Corpus ng Phil Rice. Hindi kay Phil McDirector Binja, Junice Albinja. Kumusta ka na, Director? Namimiss na kitang makausap. Maraming salamat po sa ngala natin mga nakasama natin sa himpilan sa mga ito. Salamat sa labong isang linggo natin magkasama ho. Kada nila Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Sungab, Camilo Mali, Kasan Jesse Rona Esperanza. Siyempre, ating mga producer nila Julius Gonzalez at Christopher Tirambolo. Manyong lingkod, Hero Ilustrero Brigado nag-iiwan. Ang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Oh, minsan pa, wag ko tayong basta-basta nagpapaniwala sa fake news. Wag ko tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain.
3: Buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
11: Mabigat ng

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: In Standard Time, 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, may git sa 6,000 individual apektado na ng habagat at bagyong Inday ayon sa Department of Social Welfare and Development.
0: Headlines.
3: DSWD handang tumugon sa mga residenteng apektado ng panibagong pag-alboruto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island.
0: Headlines.
3: Naging maayos at mapayapa ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Headlines.
3: Operation Romanov, dapat si Vice President Duterte ang magpatunay ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Pahayag ng ilang Chinese scholars hinggil sa pagiging bahagi ng China ang Batanes, kinontra ng Department of National Defense.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 10, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong nagkapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mas lalong kuminang bagyong Inday ayon sa PAGASA. Namata ng sentro ng bagyo, 620 kilometers east ng Pasco, Batanes. Ang bagyong Inday ay may pinakamalakas na hangin na 150 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 185 kilometers bawat oras. Ito'y tumatahak pahilaga kanluran sa 20 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, ang eastern portion ng Babuyan Islands at ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, ang natitirang bahagi ng mainland Cagayan. Isabela, Apayao, ang northern portion ng Abra, Kalinga, ang eastern portion ng Mountain Province, ang eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit sa 6,000 individual apektado na ng hapagat at bagyong Inday. Ito'y ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Diyan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Report.
5: May naitala ng Department of Social Welfare and Development na higit 2,000 pamilya o katumbas ng 6,200 individual na apektado ng mga pag-ulang dala ng habagat at ng bagyong Inday. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga apektadong rehiyon sa ngayon ang Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ang Davao Region. Kaugnay nito ay meron na rin 600 pamilya o nasa higit 2,000 katao ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center habang may 34,000 residente ang nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Una nang tiniyak ng DSWD na handa itong tumugon sa mga maapektuhan ng bagyong Inday at ang pinalakas na habagat. Ayon kay Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Anada, may sapat na nakapreposisyong family food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items at standby funds. Nakaantabay rin ang nasa higit 14,000 miyembro ng quick response team para sa agarang deployment sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nanawagan si Senate President Sherwin Cachalian ng mas maigting na paghahanda at pagbabantay para sa bagyong Inday. Binigyan din ni Cachalian ang kahalagahan ng maagang paghahanda para sa bagyo. Hinimok niya mga lokal na pamahalaan na gawing aktibo ang mga contingency measures, mag-pre-possession ng mga relief goods at tiyakin ang kahandaan ng mga evacuation center. Binigyan din ng Senate President na dapat maging maagap ang pagkilos para maiwasan ang mas malaking pinsala. Dagdag pa ni Cachalian, dapat ding pangmatagalan ang solusyon sa pamamagitan ng Ligtas Pinoy Act na nag-aatas sa pagtatayo ng mga evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ayon pa rin kay Cachalian, tuwing may sakuna pa ulit-ulit na problema ng mga apektadong pamilya ang paghanap ng ligtas na matutuluyan dahil nasisira ang kanilang mga tahanan. Dagdag pa ng senador, may 3.745 billion pesos ng inilaan sa ilalim ng 2026 national budget para sa pagpapatayo ng mga evacuation center na ito. Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Act, ang mga evacuation center ay dapat itayo ng may kakayanan kontra sa lakas ng hangin ng bagyo na abot sa 300 kilometers per hour.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak naman ng Philippine Ports Authority ang kaligtasan ng mga stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa dulot ng bagyong Inday. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Monte, napanatili muna sa mga port terminal ang mga stranded passengers habang inihintay ang pagbabalik ng sa normal na biyahe ng mga barko. Anya, may nakahanda rin mga hot meals ang mga pantalan. Tiniyak ni Samonte na sapat ang mga nakahandang ready-to-eat food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. May nakahanda rin 24 na oras na clinic sa mga pantalan para sa mga pasahirong mga kailangan ng atensyong medikal.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa oras naman ang kailangang lumikas dahil sa banta ng storm surge o malakas na alon, nakahandang evacuation plan ng PPA kagapay ang mga lokal na pamahalaan. Ililipat ang mga pasahero sa mas ligtas na evacuation center tulad ng mga paaralan na malapit sa mga pantalan. Pinapayuhan din ng PPA ang mga pasahero na tutukan ng opisyal nitong social media pages at mga biso ng kanilang shipping lines para sa mga kanselado, suspendido o naka-reschedule na biyahe.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Apat na malalaking mall at establishmento sa bansa nagbigay ng go signal para magamit ang kanilang espasyo para sa overnight parking ayon sa Malacañang. Mula sa Malacañang, daritong balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Report.
7: Pansamantala ng binuksan para sa overnight parking ng apat na malalaking mall at establishmento ang kanilang parking space sa harap ng inaasahang epektong idulot ng Super Typhoon Inday. Itong binahagi ng Malacañang sa harap ng nagpapatuloy nitong monitoring sa galaw ng sama ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may ginawang hakbang si MMDA Chairman Don Artes para mapakiusapan ang mga shopping mall na sanay buksan ang kanilang espasyo para sa overnight parking habang may kalamidad. Hindi naman aniya nakita mga ito ani Castro para ipagamit ang bahagi ng kanilang property na nagsimula na kahapon hanggang sa lumipas na ang bagyo. Ang malalaking mall companies ay ang SM, Robinsons, Ayala at Mega World. Pakinggan natin si PCO Jose Claire Castro.
8: Sang-ayon ng SM, Robinsons, Ayala at Mega World sa pakiusap ng MMDA at magsisimula ngayong araw ang pagbubukas ng parking spaces hanggang sa paglipas ng bagyo.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binagana na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang Disaster Preparedness and Response Protocol sa lahat ng tanggapan nito bilang paghanda sa posibleng epekto ng Typhoon Inday. Inatasan ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang mga opisina, regional offices at attached agencies na agad na magpatupad ng proactive safety measures. Nakikipag-ugnayan din ang DNR sa PAGASA, NDRRMC, local DRRMCs, Mines and Geosciences Bureau, Office of Civil Defense at ang local government unit para sa monitoring ng lagay ng panahon at geohazard advisories, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa. Nagpalabas na rin ang DNR ng mga weather bulletin at paalala sa evacuation procedures. Inikayat naman ni Kuna ang publiko na sumunod sa mga opisyal na biso at umiwas sa mga high-risk areas gaya ng mga ilog at coastal zones o bye-bye dagat.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagdeklara ng suspension ng klase ang ilang opisyal o ilang lokal na pamahalaan sa bansa ngayong araw, Hulyo 10, dahil sa Typhoon Inday. At sa pinalakas na epekto ng southwest monsoon o habagat, sa Luzon, kansilado ang klase sa lahat ng antas sa Aurora at mga bayan ng Basista at Lingayen sa Pangasinan, kabilang ang mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa Visayas, mula ring wala ring pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Barbasa, Belizon at Hamtik sa Antique. Samantala, mula preschool hanggang senior high school lamang ang suspendido sa Anini, Sibalom at San Jose de Bonavista. Sa Negros Occidental, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Bago City, Binalbagan, Isabela, La Castellana, Moises Padilla at Hinigaran.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa Mindanao, wala ring pasok ang lahat ng antas sa Iligan City at sa buong Maguindanao del Norte. Sa Maguindanao del Sur, kansilado rin ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Dato Piang, Dato Salibo, Sharif Saidona Mustafa at Gindulungan, Dato Saudi Ampatuan, Dato Abdullah Sangki Ampatuan, Sultan sa Barugis at Sharif Aguac. Pinapayuhan naman ng publiko na bantayan ang mga sumusunod na abiso o susunod na abiso mula sa kanilang lokal na pamahalaan at sa mga otoridad.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Manila Local Government Unit maagang nagsuspende ng pasok sa lungsod bunsod ng inaasahang pag-ulan. Yan pong balitang atid ni Lawrence Tanhoco.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sinuspinde ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila ngayong araw, Biyernes, Hulyo 10. Ito ay kasunod ng rekomendasyon ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department dahil sinasaang pagpatuloy ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa lungsod ngayong araw. Ayon sa MCDRRMD, posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang buhos ng ulan. Pinayuhan din naman ang mga paaralan na lumipat sa alternative delivery mode o yung ADM habang suspindido ang klase. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakalerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa sitwasyon ng mga residenteng naapektuhan ng panibagong pangalboruto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ang kay DSWD Secretary Rex Gajalian, inatasan ng mga field office na tiyakin ang agarang paghatid ng relief supplies sa mga apektadong komunidad kasunod ng pagputok ng bulkan. Sinabi pa ng kalihim na may sapat ng naka-prepossession na family food packs o FFPs sa Visayas, kabilang ang mahigit sa 192,000 food packs sa Negros Island region at karagdagang 100,000 sa Central Visayas. Dagdag pa ni Gatchalian, nakandang central office na magpadala ng karagdagang supply kung kinakailangan, lalo na kung magtatagal ang pag-alboruto ng mas marami pang residente ang maapektuhan. Bukod sa mga food packs, naganda rin ang DSWD ng mga family tent at iba pang non-food items upang matiyak ang maayos at komportableng pananatili ng mga evacuees sa evacuation center.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development upang magatid ng tulong sa mga pamilyang naapekto ng pag-alboruto ng Bulkang Canlaon. Nagtungo ang mga tauhan ng DSWD Field Office Negros Island Region sa Masulog Elementary School sa Uptown Campus na kasalukuyang nagsisilbing evacuation center na bahagi ang ahensya ng mga family food packs upang matiyak na may agarang pagkain ng mga residenteng pansamantalang lumikas mula sa mga apektadong lugar. Ayon sa DSWD, patuloy ang pakikipag-ugnayan ito sa mga lokal na pamahalaan at sa iba pang katuwang na ahensya upang mapabilis ang paghatid ng kinakailangang ayuda at suporta.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nianig ng magnitude 4.5 na lindol ang lalawigan ng La Union. Ayon sa Feebox, nangyaring lindol kahapon ng pasado alas 12:30 ng hapon. Ang epicentro ng lindol ay 1 kilometro, ilaga ang kanluran ng bayan ng Pogo. Tectonic ang pinagbulan ng lindol at may lalim itong 11 kilometro. Naramdaman ang intensity 5 sa Baguio City at 2 sa Benguet, Tubao at Pogo sa La Union. Intensity 4 sa San Fernando City, Rosario, Naguilian, Bagulin, Bawang, Santo Tomas, Sagoo at Caba sa La Union. Season sa Pangasinan, Itogon, La Trinidad, Tublay, Sablan at Kapangan sa Benguet at Intensity 3 sa Dagupan City, Posorubio, Binalonan, Urdaneta, Villasis, Calasiao, Mangaldan, Manawag, Asingan, Tayug at San Manuel sa Pangasinan at Aringay, San Juan, Balawan, Bangar at Baklotan sa La Union.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating kaalamang Asian.
11: Kaalamang Asian.
10: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Naging maayos at mapayapang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Ito ay ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Anya, sumasalamin ito sa pangako ng Senado na itaguyod ang rule of law. Sinabi ni Gatchalian na ang mga pagdinig ay nagbigay daan para magamparan ng Senado ang constitutional nitong tungkulin bilang impeachment court. At ganitong inaasahan nila sa buong impeachment trial. Dagdag pa ng Senate President, ang pinakitang disiplina at wastong asal sa mga unang araw ng paglilitis ay patunay ng pangako ng Senado. Nagampanan ang tungkulin nito ng naayon sa mga prinsipyo ng katarungan at pagiging patas.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpasalamat din si Senate President Gatchalian sa mga Pilipinong patuloy na sumusubaybay sa mga pagdinig. Anya, ang pagsubaybay ng publiko sa impeachment trial ay nagpapaalala sa kanila na hindi ito laro ng politika kundi usapin ang katotohanan at pananagutan. Inuuri din ng Senate President ang kapwa niya, Senator Judges, dahil sa may dahon, disiplinado at pagiging bukas sa proseso ng paglilitis. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ng Senado sa maigpit na pagsunod sa due process sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pagkakataon sa parehong panig ng prosecution at depensa na may presenta ang kanilang mga ebidensya at argumento.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpahiwating ang House Impeachment Prosecutors ng mas matinding ebidensya ang kanilang ilalatag sa susunod na linggo sa pagpapatuloy naman ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, tumanggi muna ang panel na maglabas sa mga partikular na detalye bilang pagrespeto sa sub judice rule o ang pagbabawal sa pagtalakay ng mga isyong hindi pa formal na naiharap sa Senado bilang impeachment court. Sa isang press conference sa Kamara, hiningan ang reaksyon si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. kung may aasahan bang pasabog ang publiko sa susunod na linggo. Sinabi ni Tolosa na malaya na nilang hihimayin ang mga detalye kapag formal lang nailatag ng kanilang mga saksi ang mga ito sa loob ng korte. Pinayuhon din ng prosecution ng publiko na abangan ang testimonya ng mga susunod na opisyal ng National Bureau of Investigation.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga testigong pinadalhan ng sabina ng impeachment court obligadong sumunod mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Giniin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungkol na obligado ang mga individual na pinadalhan ng sabina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sumunod sa utos ng korte. Ayon kay Tungkol, maaaring maharap sa contempt of court ang sinumang tumangging dumalo ng walang sapat na dahilan. Pinaliwanag ng tagapagsalita na ang pagdalo ng mga testigo na pinadalhan ng sabina ay bahagi ng tinatawag na compulsory process ng hukuman. Anya, ang ilang pagkakataon na maaaring questionin o hindi sundin ang sabina ay kung wala itong kaugnayan sa kaso, ginagamit lang para manggipit o mangabala, may depekto sa pagkaka-issue ng sabina o kung kulang ang detalye o katiyakan. Una nang naipadala ng impeachment court ang sabina para dumalo sa paglilitis sa susunod na linggo, si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Bukod kay Lopez, inaasahan ring haharap bilang testigo sa paglilitis sa susunod na linggo sina NBI Regional Director Jeremy Loto at House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Operation Romanov, dapat si Vice President Sara Duterte ang magpatunay ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balita natin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Kampo dapat ni Vice President Sara Duterte ang magpatunay sa kanilang binanggit na Operation Romanov o ang banta sa buhay ng ikalawang pangulo at ng pamilya nito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na hindi ang palasyo, kundi ang defense lawyer na si Attorney Mark Vinluan ang mayroong responsibilidad na patunayan ang binitiwang pahayag sa gitna ng impeachment trial. Kung matatandaan, sinabi ng abogado na ang pahayag noon ni VP Sara na mayroon siyang kinontrata na pumatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tugon bilang isang pribadong individual, bilang isang asawa, ina, anak at kapatid at hindi anya bilang isang vice-presidente na nananawagan ng protection para sa kanyang pamilya. Binigyan din ni Castro na agad kumilos noon ng National Bureau of Investigation at sumulat kay VP Sara upang malaman at maimbestigahan ang sinasabing death threats, bagay na hindi umano sinagot ng ikalawang pangulo.
12: Ang vice-presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan. So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? At ang paggamit muli nito ng justification, gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo? Kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinanggi na Malacanang ang sinasabing may impluwensya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na matagal lang na sa ilalim ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation. Anya may sariling mandatong NBI na magsagawa ng investigasyon sa anumang banta laban sa Pangulo. Ayon kay Castro, seryosong tinugunan ng Pangulo ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte at hindi ito binaliwala. Nagdag pa ng Palace Press Officer, mahalagang imbestigan ang usapin upang matiyak ang seguridad ng Pangulo, unang ginang at ng dating House Speaker, gayon din ang kapakanan ng bansa.
12: Una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo. Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Resolution para ipagdiwang ang makasaysayan tagumpay sa West Philippine Sea Arbitral Victory. Inihain sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
13: Report. Isang resolusyon ang inihain sa Kamara upang alalahanin ang 10th anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award. Layunin itong bigyang pugay ang tagumpay ng bansa sa batas at diplomasya habang muling pinagtitibay ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng House Resolution No. 1013 na isinulong ni Representative Antonin Oreta III, nakilalanin ang naging desisyon noong July 12, 2016 bilang isa sa pinakamahalagang legal na tagumpay sa kasaysayan ng bansa. Ang naturang desisyon ay nagpapatibay sa mga karapatang pandagat o maritime entitlements ng Pilipinas batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Noong May 25, inaprubahan na rin ang kaukulang committee report at kasalukuyan naghihintay ng aksyon sa sesyon sa plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pahayag naman ng ilang Chinese scholars hinggil sa pagiging bahagi ng China ang Batanes, kinontra ng Department of National Defense. Yan pong balitang hatid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas Report.
14: Ginit ang Department of National Defense na dapat pasinungalingan at labanan agad ang mga pinalulutang na naratibo ng ilang Chinese scholar na bahagi umano ng China ang lalawigan ng Batanes. Ito yung makaraang matanong ang mga Chinese scholar sa isang symposium sa China kaugnay na nagpapatuloy na pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Gayit ng mga naturang scholar, wala umanong legal na batayan ang kontrol ng Pilipinas sa mga isla ng Bataan na nasa ilalim-an nila ng jurisdiction ng Taiwan na itinuturing naman nilang breakaway province ito. Pero para kay Defense Secretary Gilberto Chedor Jr., pagamat nakababahala, dapat na kontrahin agad ang mga naratibong ito ng China na anya isang malaking kalokohan. Una na sinabi ng Maritime Security Expert na si Ripawil Armalag Pasumano ang pagpapatuloy ng China sa 10-line claim nito na umaabot na sa pagitan ng Taiwan at Batanes.
15: Hindi nakapanipaniwala ngayon sa ating mga kababayan. Kung ito ay produkto ng sinasabi nilang mga scholars nila, nakita mo naman kung anong klaseng pag-iisip ang ginagawa ng isang lipunan na kontrolado ng Communist Party of China. Ano pa kaya kung hayaan ng mundo na magkapoder sila sa mundo? I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Yemar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaproba na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng Fiscal Year 2024 Performance-Based Bonus para sa mga kwalipikadong ahensya at empleyado ng pamahalaan. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ipoproseso at ibibigay ang PBB sa loob ng taong ito. Dagdag pa ni Castro, ang pondo para sa PBB ay sinama sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bagong passenger terminal building sa Osamis Airport, Samis-Samis Occidental, itatayo. Narito ang balitang hatid ni Hazel Esguera.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Para mapalaki ang kapasidad at mapagbigay ng mas maayos na travel experience, magtatayo ang Misamis Occidental Provincial Government ng bagong passenger terminal building sa Osamis Airport. Panayam ng Radyo Magazine kay Governor Henry O. Aminad, sinabi nitong inaprubahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang 700 milyong pisong pondo para sa naturang proyekto.
17: So hopefully by next month, the procurement process will start for our 700 million pesos passenger terminal building, the other support facilities also.
16: Dagdag pa ni Gov. O. Aminal, mahalagang mapalakas ang infrastruktura ng paliparan upang masuportahan ang paglago ng turismo at ekonomiya ng lalawigan. Kasabay nito, isinusulong din ang 1 bilyong pisong airport modernization package na magiging daan sa pagtatayo ng bagong control tower, cargo facilities, pagpapalawak ng parking area at night rating capability ng paliparan. Inaasahang magiging operational ang bagong terminal sa unang quarter ng taong 2020. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, New Zealand, pinag-aaralan ang pagsali sa kasunduang pangsekuridad ng Australia at Fiji. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Pinag-aaralan ng pamahalaan ng New Zealand ang posibilidad na maging kasapi ng bagong kasunduang pangdepensa ng Australia at Fiji bilang bahagi ng pagpapalakas ng kooperasyon sa Pacific Region. Ayon kay New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, magsisimula ang pag-uusap sa pagitan ng tatlong bansa bago magpasya ang gabinete nito kung sasali ang Wellington sa naturang alyansa. Anya, layunin ng kasunduan na palawak ang pagtutulungan sa depensa, pagtugon sa mga sakuna at iba pang banta sa seguridad na kinakaharap ng mga bansang Pasipiko. Sinabi rin ni Foreign Minister Winston Peters na mahalagang pangunahan ng mga bansang Pasipiko ang pagtugon sa mga banta sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan. Nauna nang nilagdaan ng Australia at Fiji ang kasunduang nagbibigay balangkas para sa mas malapit na kooperasyong militar at seguridad. Inaasahan namang magpapasya ang pamahalaan ng New Zealand sa pagsali sa alyansa kapag natapos na ang mga serye ng konsultasyon sa nasabing dalawang bansa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas Sports.
3: PBA 50th Season Governors Cup arangkada na ngayong hapon sa Inyares Central o Center, Santipolo City. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Magsisimula na ngayong hapon ang panghuling conference ng 50th season ng Philippine Basketball Association, ang Governors Cup 2026. Mamayang 5:15 PM magtutuos ang Terra Firma Jeep kontra Titan Ultra Giant Risers at susundan ng nightcap na Macau Black Pandas kontra Electrode Warriors dakong 7 PM sa Inares Center sa Antipolo. Matapos ang doubleheader sa Antipolo, bukas naman ay sa Inares Montalban gaganapin ang Govs Cup PBA Basketball.

0: nationwide. Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
5: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
4: Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
5: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
13: King of the Road.
12: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
14: Maaribang umusog-usog ng konti.
12: Sakay na!
11: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bayanihan ng mga residente at otoridad sa Batanes, kasado na bago pa man ang paghagupit ng Bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Bea.
18: Isang malawakan at maagang paghahanda ang isinagawa ngayon sa buong lalawigan ng Batanes dahil sa nagbabantang hagupit ng Super Typhoon Inday. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at makamit ang zero casualty, pinatupad na ang ilang mga hakbang sa iba't ibang munisipalidad ng lalawigan. Kanselado na ang lahat ng biyahe ng eroplano sa rutang Basco-Itbayat. Bilang preemptive measure, ibinalik muna ng Flightline Airways ang kanilang eroplano sa main base sa Plaridel, Bulacan para sa seguridad. Sa bisa naman ng executive order

0: Number 28 ng lokal na pamahalaang panlalawigan, bawal na ang paglalayag ng mga maliliit na bangka. Otomatikong iira lang total no sail, no fishing at no swimming policy kasabay ng paglalabas ng gale warning ng PAGASA. Nagbayanihan ng mga residente at uniformed personnel ang Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fire Protection BFP para sa kapangaraya o ang tradisyonal na pag-ahon ng mga bangka patungo sa ligtas na lugar. Pinangunahan din ng Sabtang Police, PCG at BFP ang paghahatid at pag-iimbak ng mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa mga bodega ng Barangay Chavayan at Savidug upang matiyak na may agarang makukuhang relief goods ang mga residente. Nagtulong-tulong naman ang Mahataw Police Station at mga guro ng Mahataw Central School upang isecure ang mga silid-aralan at pasilidad ng paaralan laban sa malalakas na hangin at ulan. Pinayuhan ng pamahalaang panlalawigan ng mga residente na magkabit ng tapangko o window shutters, kumpunihin ang mga sirang bahagi ng bahay, mag-imbak ng sapat na pagkain at tubig, at patuloy na makinig sa mga opisyal na ulat panahon. Mula Batanes, Bea Gazzetti Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Region 2, nananatili sa mataas na alerto sa harap ng banta ng Bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Narito ang report ni April Radyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: April.
3: Nananatili sa mataas na alerto ang mga operation center ng Regional at Local Disaster Risk Reduction and Management Council o DREAMC sa buong Lambak, Cagayan. Muling nagpulong ang mga lokal na pamahalaan at mga miyembro ng Cagayan Valley DREAMC upang suriin ang sitwasyon at higit na maalertuhan ang mga ito ngayon at patuloy ang paglapit ng bagyo. Sa ginanap na Pre-Disaster Risk Assessment Meeting mula sa Blue, na pagkasundo ang itaas sa pinakamataas na alerto ang Emergency Operations Center ng Batanes ngayong araw dahil na rin sa inaasahang epekto ng bagyo sa probinsya. Pananatilihin naman sa Blue Alert ang kahandaan ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya maging ng Regional Operations Center at handang itaas kung lalala ang sitwasyon. Ipinaalala naman ni Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogo sa mga LGU at mga kinaukulang ahensya na manatiling naka-standby upang agad makatugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Samantala kahit paman sa pinakahilagang bahagi ng rehiyon ang inaasahang direktang maapektuhan, pinag-iingat pa rin niya ang mga nasa ibang lugar dahil na rin sa posibleng epekto ng habagat na palalakasin naman ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Lokal na pamahalaan ng Pagudbo, Ilocos Norte, nakanta sa Bagyong Inday, High Risk Barangay Residents posibleng mailikas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang balitang atid ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jude.
4: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa Pagudpud, Ilocos Norte na nakahanda na sila sa posibleng pananalasa ng Bagyong Inday dito sa Northern Luzon. Ang Pagudpud, Ilocos Norte ay ang pinakahuling bayan sa Hilaga, kasunod ang lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction na Management Officer Hendrik Pedronan, nakahanda na ang mga equipment at mga personnel nila para tumulong sakaling lumakas ang hangin at ulang dala ng bagyo. Kaugnay niyan, nakiusap na rin ang lokal na pamahalaan sa mga barangay na tinuturing na high risk area na makiisa sa preemptive evacuation sakaling maging banta ang sitwasyon ng bagyo.
5: Bigay naman na po kami ng mga preparedness measure doon sa ating mga barangay at yung mga ibang barangay po actually nag-conduct na din po sila ng mga cleaning of waterways, nag-pruning na din po sila ng mga kahoy na delikado na pwedeng possible na matumba at makaapekto sa kanilang mga lugar. As of now din po, nakikipag-coordinate na din po tayo sa ating mga taga-DSWD when it comes to the relief goods and relief operations na pwedeng gawin dito sa amin. And with those areas na medyo high risk, pinaghahandaan naman na po natin when pag medyo lumakas po yung bagyo, nagpapa-preemptive evacuation naman po tayo para sila ay maiwas sa possible na epekto ng bagyo.
4: Kabilang sa mga high-risk area ng nasabing bayan ay ang Barangay Pansan at Barangay Pasaleng na kung saan dito nagaganap ang mga malalang landslides na kung minsan ay na-isolate ang mga nasabing barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: La Union nananatiling nakalerto kahit hindi direktang tatamaan ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Glenda.
6: Nananatiling alerto at handa ang provincial government of La Union kahit posibleng hindi direktang tatama sa kalupaan ang bagyong Inday. Nagsagawa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng isang pre-disaster risk assessment para pagtibayin ang contingency plan ng lalawigan. Tinalakay sa pagpupulong ang risk and vulnerability analysis para sa mga flood-prone at landslide-prone areas maging ang storm surge sa coastal areas. Nagpapatuloy ang paghanda ng mga supplies gaya ng food packs, hygiene kits at iba pang emergency provisions. Tinitiyak naman ng La Union Police Provincial Office na handa ang kanilang mga personnel na kinabibilangan ng mga search, rescue, retrieval teams at maging ang incident command system. Nakantabay at nakalerto rin ang lahat ng component local government units sa lalawigan alinsunod sa direktiba ni Governor Mario Eduardo Ortega. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Office of Civil Defense Calabarzon nakantabay sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito report ni May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May.
7: Patuloy na nakaantabay ang Office of the Civil Defense Calabarzon hinggil sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa rehiyon. Ayon kay spokesperson OCD Calabarzon Rayan Marquez, bagamat bahagyang humina na ang bagyo ay maaari pa rin magdulot ng southwest monsoon ng mga pag-ulan sa lalawigan ng Cavite at ng Batangas. Anya pa aasahan hanggang sa Sabado ang 50 hanggang 100 mm na pag-ulan na sapat na anya upang magkaroon ng konting pagbaha at landslide sa mga bulubundukin. Binigyang din ni Marquez na binabantayan na rin nila ang mga flood-prone areas at landslide-prone area sa lalawigan ng Batangas at Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Catanduanes, PNP pinaigting ang kampanya sa mga paaralan laban sa bullying, krimen at ilegal na droga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito report ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Juris.
8: Pinaigting ng Catanduanes PNP ang kampanya nito sa mga paaralan laban sa bullying, kriminalidad at ilegal na droga sa pamamagitan ng pagsasagawa ng information and awareness lectures sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Isinasagawa ang programa kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa iba't ibang panig ng bansa bilang bahagi ng hakbang ng Philippine National Police upang higit pang mapalakas ang seguridad at kamalayan ng mga mag-aaral. Sa mga isinagawang talakayan, ibinibigyang DA ng kapulisan ang masamang epekto ng bullying at ilegal na droga, gayon din ang kahalagahan ng personal na kaligtasan, responsableng paggamit ng social media at maagap na pag-uulat sa mga otoridad ng anumang kahinahinalang pangyayari. Ayon sa Catanduanes PPO, target ng programa na mabisita ang lahat ng mga paaralan sa lalawigan upang maihatid ang information drive at mahikayat ang mga mag-aaral na maging katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Layunin din itong higit pang mapatatag ang ugnayan ng mga paaralan, komunidad at mga otoridad sa paghubog ng mga responsableng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 15 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
11: May OPM na rock. May OPM na rap.
12: What you know last night, yo, it was the best.
13: May OPM na mabagal.
14: Agad magaganda ang mga tinay.
11: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
14: Ang himig natin.
11: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
15: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Apat na bayan at lungsod sa Negros Occidental apektado ng pagputok ng bulkan Canlaon. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
2: JP,
21: umabot sa apat na bayan at lungsod sa Negros Occidental ang apektado ng moderately explosive eruption ng bulkan Canlaon noong Huwebes, Hulyo 9. Batay sa monitoring ng Negros Occidental PGRMC, parehong apektado ng ashfall at sulfur smell ang barangay Bulwangan at Quezon sa San Carlos City at barangay Biak na Bato sa La Castellana. Samantala, may nai ulat na pangamoy ng asupre sa barangay Igmayaan sa Don Salvador Benedicto, barangay Kudkod 2 at 3 sa San Carlos City at Maaw sa Baguio City. Bukod dito, as of 4 p.m. ng Hulyo 9, may 200 pamilya o 800 katao mula sa La Castellana ang lumika sa evacuation center o sa iba pang mas ligtas na lugar. Tiniyak naman ang pamalang panlalawigan pati na ng DSWD-NIR na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay at pag-alalay sa mga residente na maaaring maapektuhan ng muling pagputok ng nasabing bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Tandag City, Surigao del Sur, sinimulan ang National Disaster Resilience Month 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Angel.
22: Pormal nang sinimulan ng pamalang lungsod ng Tandag ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 sa pangunguna ni Mayor Roxanne Pimentel. Bilang bahagi ng pagbubukas ng selebrasyon, isinagawa ang forum na may temang Kung May Kahibawo, Halayo sa Peligro, kung saan tinalakay ang kahalagahan ng kahandaan sa sakuna. Nagkaroon din ng briefing ng El Nino Task Force at inilabas ang performance report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Isa sa naging tampok ng programa ang pamamahagi ni Mayor Pimentel ng pinansyal na tulong sa mga residenteng apektuhan ng mga kalamidad bilang patunay ng patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa kanilang pagbangon at kapakanan. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Mayor Pimentel ang lahat ng sektor ng komunidad na gawing bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ang kahandaan sa sakuna upang maisulong ang isang mas matatag, ligtas at napapanatiling strong city. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Niya sa Zamboanga del Sur, nagsagawa ng Operations Exit Conference at nagtakda naman ang mga prioridad na intervention sa patubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Leslie Cubol.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Leslie.
23: Nagsagawa ang National Irrigation Administration, Zamboanga del Sur, Irrigation Management Office ng Operations Exit Conference at nagtakda ng mga prioridad na intervensyon sa patubig para sa iba't ibang mga Irrigators Association YA sa Zamboanga del Sur. ginanap ang komperensya matapos ang serye ng mga aktibidad ng pagpapatunay o field validations sa mga sakahan ng mga irrigators association sa iba't ibang mga lugar sa lalawigan. Layan ng pagpupulong na pagsamasamahin ang mga resulta ng pagtatasa, talakayin ang mga pangunahing natuklasang pangangailangan at tukuin ang mga prioridad na intervensyon upang mapabuti ang paghatid ng serbisyo sa irrigasyon. Dumalo sa komperensya ang Assistant to the IMO Manager na si Engineer Marie Teresa Taladua, ang pinuno ng Regional Office Operations Section na si Ginang Roselina Bayawa, ang mga operations focal person, mga Institutional Development Officer at iba pang mahalagang tauhan ng NIA. Nagwakas ang komperensya sa paglalahad ng mga action plan na gagabay sa pagpapatupad ng agaran at pangmatagalang mga intervensyon sa mga naberipikang service area. Sa sama-samang pagpaplano, masusing teknikal na pagdatasa, pinatatag na koordinasyon sa mga stakeholder at sa gabay ni NIA 9 Regional Manager Engineer Jonathaniel Plaza, na natiling matatag ang NIA Zamboanga del Sur sa pangako nitong pahusayin ang sistema ng irigasyon, tiyakin ang supply ng tubig at isulong ang napapanatiling agrikultura sa buong Zamboanga del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, July 10, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyo lahat.
0: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Delivered to you as it happens. Para
5: sure na wala kang mamimiss.
3: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
5: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
3: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
5: Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
25: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
26: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
24: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
27: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
24: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
28: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
29: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
30: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
24: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
1: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Digital. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial dito sa Baga, Manila, Philippine Standard Time. 6 minuto, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, ngayon ay July 10, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Kasama niyo hanggang mamaya ang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong magang ito ng Friday. Narito muna ang weather update direct na mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas Weather.
5: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning. Benny, babalikan natin maya-maya si... Yes, Benny.
6: 620.
5: Hello po. Benny, good morning. Go ahead, please.
6: Okay. As of 4 in the morning po, ay nasa 620 kilometers east of Basco, Batanes, ang sentro ng Typhoon Inday. Ito ay may taglay na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 185 kph at kumikilos pahilagang kanluran at 20 kilometers per hour. Simula po ngayon hanggang bukas ng madaling araw, tatawarin pa rin ng bagyo ang hilagang bahagi ng Philippine Sea, lalapit po sa may Okinawa, Japan at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility either bukas ng umaga or tanghali padungo dito sa may northern tip of Taiwan at sa may eastern China. Sa ngayon po, nakataas ang wind signal number 2 sa Batanes, eastern Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan, habang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, gayon din sa buong Isabela, Apayao, northern Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern Ifugao, at buong Ilocos Norte. So asahan pa rin po ang mga gusty winds or gusty conditions sa mga nabanggit na lugar. Pagdating naman sa mga pag-ulan, posible po ang pinakamalalakas na ulan sa may Occidental Mindoro at lalawigan po ng Antique. Yan po ay dahil sa enhanced southwest monsoon or habagat. At aasahan yung mga pag-ulan na posible magdulot ng pagbaha at paghuhu ng lupa. Mataasin ang chance ng mga pag-uulan na malalakas occasionally over here in Zambales, Bataan. In fact, meron po tayo dyan yellow rainfall warning. Meron din tayong yellow and orange warnings over Cavite and Batangas. Possible din yan sa Metro Manila simula po mamayang hapon. May mga paminsan-minsan malalakas sa ulan. Pababa ng natitirang bahagi ng Mimaropa, natitirang bahagi ng Western Visayas, Negros Island or Negros Provinces, Danao Provinces at Zamboanga del Sur. Kaya make sure po na coordinated din tayo sa ating mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Again, mag-ingat sa banta ng mga baha at landslides at laging tumutok sa ating mga updates at heavy rainfall warnings. Yung mga latest, mula dito sa Weather Forecasting Center po ng PAGASA. Balik po sa inyo.
5: Benny?
6: Yes po.
5: Okay, itong napanggit mo, of course, ang Batanes na sa ilalim ng wind signal number 2. Ito ba ay may posibilidad pang tumaas o base sa lakas at galaw ng bagyo ay hanggang signal number 2 na lamang ang itataas dito?
6: Dahil po dun sa magiging distansya niya na around 400 to 500 kilometers, yun yung nearest point. No? So hindi naman siya maglalandfall po. Hanggang signal number 2 lang talaga.
5: Ayun. And expected na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo by tomorrow morning.
6: Yes po.
5: Ayun. Okay, Benny, salamat na marami for the updates mula sa PAGASA. Thank you. Good morning, mga kaibigan.
6: Morning.
5: Si Benny Estareja, direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 11 minutes makalipas ang 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa MMDA Metro Base. Ang update naman sa sitwasyon ng mga pangunahing kalye sa Metro Manila. Traffic update. And then, later on, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Philippine Coast Guard. Yung ilang mga measures being undertaken by the Philippine Coast Guard kaugnay po ng mga naapekto o ng epekto ng bagyong Inday. Ito muna, traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Timog Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Ermin Garcia. Then masusundan naman po ng moderate traffic natin simula po dyan sa may Connecticut hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan naman po ulit ng moderate traffic simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Vendia Avenue. Then moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Evangelista sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may tramo dahil meron po tayong dalawang vehicular accident po dyan na kinabibilangan ng isang MC at saka isang kotse. Then, pero nagilid na rin po ito para at ina-assist na po natong, ng ating mga enforcer. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman po northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may Arnais Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko. Hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranasang moderate traffic simula po dyan sa may Julio Vargas. Hanggang dito na rin po yan sa may Lanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko. Hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate traffic simula po dito sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Mackenzie Hills. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po ngayon, Sir Alan, maluwag pa naman po from dyan sa may Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang din po natin sa mga ating mga motorista. Meron pa rin po tayo pinapatupad ng number coding, yung may mga plakang 9 and 0. Ito po ay nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Paliba po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Ay po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Ha? Alamin natin ang pagbabantay nila, ha? Kaugnay doon sa epekto ng Bagyong Inday, lalo na dyan po sa gawi ng Northern Luzon. At syempre, ang mga rescue operations din na maaaring isagawa ng PCG o ng Philippine Coast Guard District Stations dyan po sa mga areas na matinding na apektuhan ng Bagyong Inday. Maya-maya, sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 17 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit ko kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Baka kausap natin this morning ang PCG Acting Spokesperson, si Commander Michael John Encina. Sir, magandang umaga po.
9: Yes, hello sir. Magandang umaga at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Good morning po.
5: Good morning sir. Ngilan kami ng update from your end sa Philippine Coast Guard kaugnay ng inyong mga areas na tinututukan ngayon, lalo na yung mga areas po na naapektuhan ng Bagyong Inday, sir.
9: Yes sir, no. As of the moment, the PCG monitored 50 ports all over the country affected with 543 passengers, kasama na po dyan yung mga truck drivers and cargo helpers, no, na stranded, together with 205 rolling cargos, 9 vessels and 30 motor bangka, which is considered to be stranded nga po, no. Meron po tayong na-monitor din na 158 vessels and 138 naman na nagtitake shelter po due to the effect of the typhoon Inday.
5: Okay, yun nabanggit mo, sir, na nagtitake shelter. Ibig sabihin nito mga vessels na ito ay pansamantalang tumabi at nagtago muna dahil nga nandyan ang epekto ng Bagyong Inday. So, sila ay tumabi na sa mga coastal areas sila sa kasalukuyan, Commander, sir?
9: Yes, sir. Tama po kayo. And this is also in effect adjacent dun sa inisyo ng Philippine Coast Guard na Sea Travel Advisory in which we hampered po muna for the meantime itong pagbabiyahe ng mga vessels and mga bangka all over some parts of the region dito po sa area ng Luzon.
5: Okay, yan specifically bandaron sa gawi ng Northern Luzon. Ano? So ibig sabihin, habang nakataas sa mga wind signals dyan, wala munang anumang sea vessel na maglalayag, sir.
9: Yes sir, tama po kayo, no? Ito po ay kaakibat ng issuance ng PAGASA ng kanilang weather bulletin, particularly this ano po this 5 AM. So nag-issue na rin po sila ng weather bulletin at meron po tayong typhoon tropical cyclone warning signal dito po sa mga sa may area po ng Luzon, particularly dyan po sa may Batanes, eastern portion of Babuyan Islands, no? And northern portion of main island of Cagayan. So yan na po yung naka-raise na signal number 2. And meron din po tayo na monitor na tropical cyclone warning signal number 1 in those areas din po, somewhere part of northern Luzon.
5: Ayun. Okay. At siyempre, pagka ganyang mataas ang alert status ng PCG, ang inyong mga assets ay preposition din kung kailangan halimbawang magamit sa dagat o kaya naman ay kailangan halimbawa sa pag-rescue sa ilang mga possible flooded areas, sir.
9: Yes sir, tama po kayo dyan, no? I've mentioned this before, 2 to 3 days prior pong pumasok ang bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Ang Philippine Coast Guard has already been conducting ito pong tinatawag nating na ICARE campaign plan, the Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement, kung saan napapaloob po dyan yung ating tinatawag na 3 P's, yung pong pag-responde ng Philippine Coast Guard dito sa mga ganitong senaryo at sitwasyon. 3P stands for preemptive, preventive, and proactive measures na ginagawa po natin, kung saan ang ating mga Coast Guard personnel ay nagpupunta sa mga coastal communities, coastal barangays, coastal municipalities upang maghayag ng impormasyon ukol sa posibleng maging epekto nitong bagyong Inday na ito.
5: Ayun. So yung aspeto ng preemptive, ika nga eh, mas aktibong pakikipag-ugnayan ng PCG sa mga naninirahan sa mga coastal areas at maging doon sa mga komunidad ng mga fishermen, ano, at fishing boat operators para maabisuan sila na, oy, huwag na kayong lalabas at may paparating na ganitong sama ng panahon, sir.
9: Yes sir, tama po kayo dyan. Kaakibat po sir ng ICARE campaign plan ay hindi lamang po yung pag-i-inform at pag-aware sa ating mga fisher folks. Ano? Nakikipag-ugnayan din po tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang po natin dyan ng DSWD. Sakasakaling hindi po natin payagang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda, ay matanong po natin at maihanda din po nila yung mga posibleng tulong na pwede po nilang maibigay sa ating mga kababayan. So again, this is not the Philippine Coast Guard approach and measures that we are currently conducting. This is a whole government approach na ginagawa po natin.
5: Iyon. At meron din palang isinagawang rescue operation ng inyong Coast Guard station sa Sultan Kudarat. Please tell us more about this, Commander Encina, sir.
9: Yes, sir. No, that operation, sir, held yesterday ng umaga po, kung saan ang ating mga Coast Guard station, Sultan Kudarat, in that area, has deployed yung ating mga tinatawag na DRGs, no? Yung ating Deployable Response Team. Ang kagandahan po kasi dito, sir, no? In coordination with our local DRRMs, or yung Disaster Risk Reduction Management Office natin, we've been able to identify areas critical for this effect, no? Sultan Kudarat, kung mapapansin po natin, this is somewhere part of Mindanao, at magtatanong po kayo anong kinalaman nung layo, no? Mm-hmm. Ang epekto po kasi nitong bagyong Inday ay ang paghila or pagpapalakas ng tinatawag natin na southwest monsoon, o yung hangin habagat.
5: Yes.
9: So yan po yung naging epekto, kaya po tuloy-tuloy yung pag-ulan. Ang naging actions taken po ng ating mga Coast Guard in Sultan Kudarat is that they've rescued 15 families, no? Stranded amid the flooding dito po sa may area ng barangay Burarao 1, mm-hmm, sa may Sultan Kudarat nga po. And we've been able to successfully provide them with their necessary needs eventually after this operation.
5: Ayun, okay. Commander Encina, muli, salamat po na marami ha. Pero bago tayo tuluyan magtapos sa panayam na ito, baka meron po kayong ilang pang mga paalala at mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Friday. Please go ahead, Commander Encina, sir.
9: Yes sir, no. Ang ating panawagan sa ating mga kababayan is manatiling ligtas, particularly iwasan nila ang hindi kinakailangan paglabas sa bahay o pagbiyahe, no, para po hindi rin sila maabala at ma-stranded dito sa mga pantalan. Makinig at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad, napaka-importante po niyan. Kung kailangan lumikas na dun sa kanilang mga tahanan, ay sumunod na po tayo agad. Number 3 po is tanggalin nila yung mga unnecessaryng plugging sa electrical appliances, no? Particularly, ito po ay napaka-importante para maiwasan po natin yung mga electric shock related incidents. Huwag lumusong sa mga baha upang maprotektahan ang inyong sarili laban sa sakit at maaaring makuhang dito sa maruming tubig. At higit sa lahat po, maging mapagmatyag at i-report kaagad ang anumang emergency na sitwasyon sa pinakamalapit na Philippine Coast Guard stations or substations. Maraming salamat po sir at magandang umaga po sa ating lahat.
5: Thank you, Commander Michael John Encina. Thank you so much, ang acting spokesperson po ng Philippine Coast Guard.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 25 and a half minutes na makalipas po ang 7 AM. Siya nga pala, mga kaibigan, ha? Maya-maya sa ating pagbabalik, tayo po yung makikipag-ugnay naman sa FIVOX. Ang makakausap natin this morning ay ang chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, si Ma'am Antonia Bornas. Ayan, okay. Maya-maya ho yan, ha? Sa pagbabalik pa rin ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang!
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
12: Hi! I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
13: Bukas na naman ba ang mga ilaw?
14: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service,
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Flight PR1043, now boarding.
24: Hey, that's us.
25: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
26: Dreaming of love while cruising at high altitude.
27: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
26: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
25: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
27: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
26: Leave all your worries as we soar over the clouds.
25: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
26: They'll be shooting stars through time and space.
22: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 30 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo po makikipag-ugnayan sa FIVOLX. Ang ating makakausap, ang chief ng monitoring on a volcano monitoring and eruption protection division. Update po ito tungkol doon sa pagputok ng Bulkan Canlaon. At of course, meron din silang mga ashfall advisory. Malawak-lawak ang naabot ng ashfall. Ha? May ilang bahagi ng Cebu na inabot po ng ashfall galing sa Mount Canlaon sa Negros Island. At ang ating makakausap mamaya, mga kaibigan, ay si Ma'am Maria Antonia Bornas na siyang FIVOLX sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief. Maya-maya po yan. Kanina po ay nakausap natin ang Philippine Coast Guard at yung kanilang paalala pagka yung ating mga kababayan ay nandun po sa mga areas na apektado ng bagyo o anumang kalamidad, kinakailangan ay maging alerto, makinig sa tamang impormasyon. Yan ha, huwag magpapakalat ng fake news. Para hindi ho tayo nakakatulong sa kalituhan. Ayan, mahirap po yung nalilito ang ating mga kababayan. At syempre, sumunod sa mga paalala, sumunod sa mga abiso ng ating mga LGU. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, nasa linya na natin ang FIVOLX sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief, si Ma'am Antonia Bornas. Ma'am, magandang umaga po. Good morning, ma'am. Teka, mukhang hindi kami magkarinigan ni Ma'am Bornas. One more time. Ma'am Antonia Bornas, good morning, ma'am. Babalikan na lang natin maya-maya. Hindi tayo magkarinigan eh. Oras natin sa buong Pilipinas, 33 minutes makalipas pong 7 a.m.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Tulay. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
21: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.

0: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng mga updates at follow-up dito po sa moderately explosive eruption diyan po sa Canlaon Volcano. Actually, ito'y nangyari kahapon, ano ho?
1: Opo.
0: Opo.
1: Opo, tama po yan. Kahapon po nagkaroon po tayo ng pagputok muli ng Canlaon Volcano bandang 7:33 ng umaga. At ito po ay tumagal ng 3 minuto batay sa ating seismic at infrasound record. Dahil sarado po yung bulkan, ano, maulap po kahapon sa Canlaon.
0: Opo.
1: At ito pong pagputok na ito ay lumikha ng mga hanggang 2 o hanggang 3 kilometrong taas na eruption column. At meron din po tayo na mataan na pyroclastic density current o PDC na bumaba po ng southeastern flank po ng bulkan. Ano. Ngayon, nagkaroon po tayo ng pag-abo. At dahil dito, nagkaroon po tayo ng ashfall. Dito po sa mga ilang bayan ng Negros Oriental, ang kasama na po dyan ang Canlaon City, ang Valle Hermoso. At meron din po tayo mga pag-abo sa San Carlos City ng Negros Occidental at ilang bayan po ng Cebu City. No? Umabot po yung pinong abo. Meron din pong mga reports na may mga nalaglag po na mga tinatawag ng mga ballistic projectiles. Ito po ay yung malalaking peraso ng bato, no? Medyo kasing laki po ng kamay o mas maliit, no? Na bumagsak po dito po sa Canlaon City at sa kabutihang palad po ay wala naman pong na-injure, no? Kasi napakadelikado pong matamaan yung mga ganitong klaseng bato, malakas po yan. In fact, meron pong tayo. Meron din po. So, sa Canlaon Volcano po, ito po yung... Yes po, sir.
0: Opo, sige po. O, tuloy po muna natin yung sa ano, yung dito sa, tawag dito, sa Canlaon, no, yung sinabi niyo kanina na yung pagbuga ng abo ay umabot as far as Cebu Province, ma'am.
1: Opo, so, umabot po ito ng Cebu Province. Meron din pong, ilang bayan po dito sa may Cebu Province, no. At yung mataas po yung buga ng sulfur dioxide bago po pumutok ang bulkan, pero kahapon po ay medyo bumaba after po ng pagputok ng bulkan ay bumawa na po yung sulfur dioxide emission na. So, marami pong naapektuhan itong ashfall.
0: Opo.
1: At dito po sa Cebu Province, medyo nagkaroon po ang mga tao din ng concern. Dahil mm-hmm. po nakaranas, marami pong bayan sa kanila ang nakaranas ng abo at hindi po nila inaasahan ito at yun nga po meron po itong epekto of course doon sa kanilang tubig inumin, dito po sa kanilang transport.
0: Opo.
1: Dahil at doon po sa air quality, no, sa May Cebu Province, no.
0: Okay. So, opo, yung volume, ma'am, nung abo na inilabas sa kahapon na dumating umabot hanggang sa ilang lalawigan ng Cebu. How would you describe yung volume? Ito po'y malaki compared to the usual emissions ng Bulkan Canlaon, ma'am.
1: Actually, hindi po natin masasabi ano. Kailangan, hindi po natin masabi sa ngayon, although batay po doon sa impacts ng ashfall.
0: Opo.
1: Ay meron lang pong very tinatawag mong hindi po masyadong laganap actually. No? Mahaba lang po ang dispersal ng abo.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi po siya ganun kalawak. Hindi po kasing lawak nung pinakaunang pagputok ng bulkan.
0: Opo.
1: Noong June 3, 2024, ang naapektuhan ng mga lugar, no? Para po siyang isang mahabang area mula po sa Canlaon City, tatawid po ang ng dagat hanggang sa Cebu Province, no?

0: So, kukumpara po natin sa June 3, 2024, na medyo mas malaki po yung distribution ng abo.
1: Noong June 3,
0: Apo.
1: 2024.
0: Apo. Mas maliit po ito, pero maaari pong pareho lang po sila ng volume ng eruption. So, baka nasa around 2 mil to lowered ano mga less than 5 million cubic meters po
1: Opo.
0: ang ibinuga. Kailangan pa pong mapahin ang actual thickness ng abo
1: Opo.
0: sa paligid po. At yan po ay meron po tayong team na pupunta po at maghahabol po ng mga thickness
1: Okay.
0: na abo sa paligid para
1: At
0: po
1: yung
0: ma-insulate po.
1: ano ma'am, yung pong may tuturing ba na isang factor din ang hangin kung bakit umabot sa Cebu Province itong mga abong ibinuga, ma'am?
0: Opo, tama po yan. Ang ashfall po talaga ay nakadepende kung saan po umiihip ang hangin at kung gaano po katayog ang eruption column dahil nag-iiba-iba po yung direksyon ng hangin sa himpapawid, no? Kaya po talaga pong maapektuhan po ang mga karatig bayan ng Negros Island Region kapag meron pong mga pagputok ng bulkan dahil po sa hangin, no?
1: Opo, ma'am. Okay. Ang Canlaon Volcano ay nananatili po sa ilalim ng alert level number 2.
0: Tama po yan. Sa kasalukuyan po ay tayo po ay nakabantay kung sakali mang umulit, no? Kasi pag paulit-ulit na po ang ganitong mga moderately explosive eruption,
1: Opo.
0: ay kailangan na pong itaas ulit ang alerto sa alert level 3, no? Pero sa ngayon
1: Ayun.
0: po, yung ganito pong mga pagputok ng bulkan ay bahagi po siya ng tinatawag na long-term unrest ng Canlaon na mauuwi po malamang sa isang major magmatic eruption, no?
1: Okay.
0: At hindi pa po ito yun, in other words.
1: Okay. At ang permanent danger zone sa Canlaon ay nananatili pa rin sa 4 na kilometrong radius, ma'am.
0: Apo, hindi po natin nire-recommendang ibaba ang prohibition sa 4-kilometer radius permanent danger zone dahil po sa mapanganib na mga volcanic hazards
1: Opo.
0: na maaari pong idulot ng biglang pagputok ng bulkan.
1: Ayan. Okay, now, Ma'am Bornas, hingi rin kami ng update sa patuloy na monitoring ng PHIVOLCS sa iba pang mga active volcanoes natin, notably Mayon, Taal, Bulusan. Please go ahead po, ma'am.
0: Okay, sa 11 pong active volcanoes na ating binabantayan, meron po tayong 4 na nakataas po ang alerto. Maliban po sa alert level 2 sa Canloan Volcano, tayo po ay naka-alert level 3 pa rin po sa Mayon Volcano dahil po sa kanyang pagputok, no, ngayon kahapon po, sa buong maghapon, medyo meron po tayong nakitang tigil ng paglabas ng lava mula po sa bunganga ng bulkan. Kailangan po nating bantayan kung ito po ay magiging sustained na pagtigil dahil ibig sabihin po nito maaaring tapos na ang pagputok, no? At ito po kahapon po ay medyo sarado ang bulkan kaya hindi po natin masyado makita ang nangyayari, ngunit meron pong pagbaba ng rockfall events, no, sa mga nakaraang araw at linggo ay lumalagpas po ng 100-200 events per day. Ito po ang sinyales na umuusad ang lava
1: Paakyat.
0: kapag pababa po
1: At
0: pag
1: pababa.
0: marami po pababa po ng crater kung marami pong rockfall. Pero kahapon po, buong araw ay bumagsak po ng 75 events mula po doon sa daan-daan, ano? So this is a significant decrease. Kailangan
1: Yun.
0: po nating bantayan kung ito po ay patuloy na bababa, ano? Ibig sabihin po ay wala na po tayong supply At baka po pwede na tayo magbaba ng alerto, no? Meron din po tayong alerto na nakataas. Matagal na dito po sa Taal Volcano
1: Yes,
0: dahil
1: ma'am.
0: meron po itong panakanakang mga pagputok, mga phreatic or phreatomagmatic eruption. At kahapon po ay meron din po tayong mga natala na mga volcano tectonic earthquakes sa paligid po ng bulkano. Bagamat mababa po ang sulfur dioxide emission nito, nasa 542 tons per day lang po kahapon. Ang Mayon volcano po, medyo mataas po yung emission po niya kahapon kahit po may pagbaba. Kahit may pagbaba po ng bilang ng rockfall, umabot po sa 4,570 tons per day ang emission po nito. Ang Taal po ay nasa 542 tons per day. At aside from that, last po ay ang Bulusan Volcano ay nakataas
1: Opo.
0: ang alerto na alert level 1 dahil po mataas po ang bilang ng mga volcano tectonic earthquakes sa mga nakaraang linggo, no? Bagamat kahapon po medyo bumagsak po sa isa na lamang, no, ang ating na record na volcano tectonic earthquakes. So, malamang to ang mga pagdami po ng lindol ng sa edifice ng Bulusan ay dahil din po naaapektuhan po ito ng mga earthquakes dito po sa Philippine Fault Zone sa may Masbate segment nito, no? Mayroon po tayo mga ilang significant earthquakes dito sa Masbate na sa atin pong pagmamanman ng bulkan, napapansin po natin na meron po itong epekto sa Bulusan Volcano. Nagre-respond po ang Bulusan kapag meron pong mga tectonic earthquakes dito sa may Masbate segment. No? So,
1: Ayun. Aha.
0: dahil po pag ganito, tumataas po yung chance na magkaroon ng phreatic eruption sa Bulusan Volcano, ay tinataas po natin ang alerto. Dahil yun po, maaari po magkaroon ng bigla ang pagputok ng bulkan.
1: Okay. At siyempre, pagkaganyang may mga expected na mga pag-ulan na Ma'am Bornason, ho, eh siyempre, kung meron pang mga volcanic debris na nakadeposit sa mga dalisdis ng bulkan, eh nandyan ang posibilidad na magkaroon ng mga lahar flow o uson, kung tawagin sa Bicol, Ma'am Bornas?
0: Apo, tama po yan. Meron po tayong mga bulkan na maaari po tayong magkaroon ng lahar kapag medyo meron po tayong intense rainfall. No? Kailangan po yung intense na. So, ito po ay maaaring mangyari sa mga ilang bayan ng nakapaligid sa Canaan Volcano dahil meron po tayong mga panibagong deposito dyan. At ito pong mga areas na pwede pong daluyan ng lahar,
1: Opo.
0: kadamihan po nito ay nandito sa timog na bahagi ng bulkan. Katulad at timog at timog kanlurang bahagi ng bulkan, sakop po ng mga bayan ng La Castellana kung saan po madalas magkaroon tayo ng lahar, lalo na po dyan sa may barangay ng Biak na Bato, no, sa La Castellana. Dito po sa may La Carlota City, meron din po tayong mga lahar channels dyan na dinadaanan po ng lahar. At dito po sa may Bago City, no, meron din po tayong channels dyan na nagkakaroon po ng lahar, no. Ngayon po, ang pinaka-danger, of course, ay ang
1: Yes.
0: nasa dito po sa may La Castellana kung saan po may bagong latag na mga pyroclastic density current deposits dyan po sa taas kahapon. Ano? Kaya po, meron po tayong, pag nagkaroon po tayo ng significant rainfall dito, ay maaari po tayong magkaroon ng mga lahars. No? So, tinitingnan po natin and we are in constant communication with the LGUs. Pag meron, dahil po sa rainy season at meron pong dumadaan na bagyo right now. So, tinitingnan po natin ang taya ng rainfall, no? Hindi lang po ng
1: Okay.
0: weather, pero yung rainfall.
1: Opo.
0: At ang ating pong habilin sa kanila ay maaari po magkaroon ng mga small channel confined, no? Ng mga lahars. Dito po sa mga barangay na naapektuhan na before, no? At so far po, hindi po kasi sufficient yung rainfall na na-forecast para po mag-issue tayo ng NAR advisory. Medyo mababa po yung mga rainfall forecast. Pero yun pong possibility na magkaroon po ng mga localized thunderstorms ay maaari din pong magdulot ng
1: Opo.
0: bigat na pag-ulan sa bulkan.
1: Ayun.
0: Okay. Ganon din po sa Mayon Volcano kung saan meron po tayo, marami po tayong deposito ng mga pyroclastic density currents.
1: Okay.
0: Lalong-lalo na po dito sa may Miisi Binaan River sa may bayan po ng Daraga na nalatagan po ng makapal na deposito ng PDC o Ozone nitong May 2, 2026 ay meron pong malaking panganib ng lahar kapag nagkaroon po tayo ng very intense rainfall po dyan sa Mayan Volcano. No?
1: Yes po.
0: Mayroon din pong mga pwedeng daluyan ng lahar sa iba pa pong bahagi ng bulkan dito po sa timog na bahagi at dito, sa mga bayan po ng Daraga at Legazpi City at dito rin po sa may silangang bahagi sa may bayan po ng Santo Domingo. Na ito po yung mga bayan na may mga ilog na nalagyan po ng maraming abo at basag-basag na bato sa
1: Opo.
0: kanilang watershed areas.
1: Okay. Nako ma'am, salamat po na marami ha, sa mga detalyadong impormasyon na ito na inyong pinagkaloob sa amin mula sa FIVOLX. Ma'am.
0: Okay, maraming salamat din po. Ingat po tayo
1: Thank
0: sa
1: you.
0: Ating...
1: Opo. Thank you. Ingat din po. Thank you. Good morning, ma'am. Si Ma'am Maria Antonia Bornas, ang Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng FIVOLX.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ay, teka, happy birthday nga pala sa nag-iisang anak ko na lalaki, si Joshua Alan Alyanige. Yeah? Happy birthday, anak. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Bye-bye time na po kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Biyernes, July 10, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Bilio, Mark Bokiron. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang, magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
13: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
15: Unang simptoma mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman,
0: ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang